0: Joy ni Maglonso. Nga okay ni Moray. Sa Webe sabi may amon nga panaw dayway. Importante, ha? Importante ang panaw dayway.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Thank you, Gid. Good morning, Gid. Kay nung binji tukol nga nagapamati makaroon. Salamat, Gid, sa pirming ka na mito nga mga mensahe kadagahon, ha? Thank you, Gid. Thank you, Gid. Kay... Nalipagid ako it duro. Nga nabatian dong boses it ni Kalibo Mayor Juris. Grabe, ha? Nalipagid it duro, ha? Nabatian mo rong boses ni Mayor Juris bauti sa sukro sa kahanginan. O galing matipid yang magsabat. Well, importante, nabatian it mga kalibunhon. Kunta regular gon nga mabatian namo dong boses it aton nga alkalde. Kunta mahimos dong nagakatuwog sa amon nga pwesto. Nga una ako nagahigko, nagaihi ag nag-attempt pa nga magdapong. Mayad nga gang haingaan na to ay kung uha, grabing sunog sa area. Nga ni Iljo Kalibo ag kapulisan, ayun nyo man paghuwata nga may matabo bago pa kita maghugag. At tama ka karon, bagsik ni Juan. May atong ining hambagunon. Aglaya, buko na hambagunon kung di minatuod gid. Diba ga Kapitana Juliet Onyet Tolentino Milgarejo nga nagapamati makaroon, naglagapamantaw sa kable gid. Cable. Una sa nang opisina sa Andagaw Barangay Hall. Oh, di ba Kapitana Onyet, may hambagunon kita. Nga an ounce of prevention is better than a pound of cure.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Ah, mahabang bantod. Matsa matagod na nagbantod doon na. Paano naghaba ron? Madam Judith, matsa matagod na nang inyo di karon pasugod. Paano nangin mahabang bantod ron? Agbatsawa man ako't bantod yung nakita una. Matsa puro man kabagayan. May eskwelahan pa. Sinong bantod una? Ay ro nga ganit sityo. Mahabang bantod. Ay wamat bantod una. Oh, good morning, gina. Madam Judith Marius Navarra sa Mahabang Bantod Puok.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Good morning, Gid. Ano ka pamati man ko na yung Madam Judith? Si Madam Irene Roldan Malik sa San Lorenzo Drive. San Lorenzo Ruiz Drive. Una sa itong temporary public market. Oh, good morning, Gid. Madam Irene. Good morning, Jet. Hambay ko mga hangkilan ng mga lideres it nasyon. Hi, safe ko no sa Pilipinas. Ay harun bisan si indatarong shooting incident. Nagapunction pa ihando atong Supreme Court. Justisya pa yan, nagapunction pa man. Agbisan papaalin, may justisya pa man. Ah, may justisya pa gid man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Isa-isa lang ha, mahabang kalaban. Liso kita ya sa pihak. Aba, sa kahaba, gid mata. Dali lang kita, plastar, plastar. Kay Unsoy Tolentino, good morning. Una sa New Washington, sa Aklan Riders Club. NWARC, founder Ronel Tolentino. Kagawad Geradoc, good morning, gid. Una sa Barangay Tinigaw. May term ka ba mang nabilin, Kagawad Geradoc? O graduating ka na? Kaibahan ka ba sa Pasay City nga Congress? Kung last termer ka, dapat kaibahan ka dahil ginapadunggan ka. Aga una kay Kapitana Lourdes Nini Perosoreyes. Daw ginahambang itong seaman-seaman ko, no? Mga ex-seaman. Daw wa man ako't ginabati yun. Ha? Nga mabunggo ko na kay Kapitana Lourdes Nini Reyes. Daw wa gun. Uunang atong mga inad daw, may ginabati-bati pa, pero makaroon, matsa naduga agon, tumahaw man gulpi. Ha? Tao kung sumugot to, ay matsa ginapilit, daga magkandidato, pero nagaduha-duha pa. Kung manipis man ang tsansa at pagdaog, nagastos ka lang, ay nako, ayaw na. Pero kung sa tanaw mo may tsansang magdaog, okay lang. Oh, good morning, Kapitana Lourdes, pero sorry, yes, aga, dating Kapitan Totoo Lando. Kay Rolanda Rasgo, una sa Ipil Batan. Good morning, Gid, mga taga Ipil Batan. Sa Metro Manila, medyo naghina audio ko na sa AB Live dong. Pakicheck be. Anong audio sa AB Live? Ay naghina ko na manibong sonyo sa Mari.

0: tama kagid, makagwapo. Ha? A blessed Monday everyone. Today may God's healing presence renew your body. His peace calm your mind and His grace strengthen your spirit. May your heart be filled with faith, hope, and the assurance that God is working all things for you. Good morning gid kay nang Roland Goyo Tabora kay nung Noel. Matsagahan pa ta sumibat kay sa nung Noel. Kay Toto Arbitore, iya sa carousel, sa sakayan, bus idsa, augmentation. The Coast Guard, nagamonitor ko no, pag makaroon nga may mga concern. Ay, una ta, una, ay yawa, Arbitore. Kwa na ton. I-schedule na ito ni Mama Kagwapo ita iba't ang oras. Gin-request ko man ni Motsangkiring Chimpo eh. Kahuya man nga ilikyaon kay Motsangkiri dahil nga may emergency meeting kasi makaroon eh. So, ginayo ko man ni Motsangkiring Chimpo kung ano ang wrong plano ni Mayor after ko natabo sa Pog City Port. Kaya i-kwanta. Ato na nang ipabinit-binit makaroon. Next day, hopefully next day, mapagbigyan kita ni Mayor sa mga concern sa Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag standby lawaan ha, si Katudong Lidad. Ito sa lawaan makaroon. Madam Rosie Isog, God bless man sa Andagaw. Bujang Inday, good morning. Balik tugog. Good morning, happy viewing good, Ma'am Lina Mercado na sa Sydney, Australia. Good morning, Pre Judith Reyes. Happy, happy Monday. Have a blessed today sa imong programa to dokumentaryo. Enjoying kita sa atong adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Dapat lang nga mag-enjoy kita sa atong adlaw-adlaw nga pagpakabuhi dahil wa kita kasayod kung na asasan o ha? Datong kabuhi. Ay dong kabatayo nag-aabot. Ha? Hindi mo masairan what orasan, what adlaw, what bugan, ag what dagon.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Enjoy life to the fullest. Happy Monday, Madam Linda Taay. Kay JB Matore, Tina Ilis, Gia Isabel, Greenery Gray, mabuhay may kamong apat. Wala sa barangay Old Buswang. Si Boss Sianong Gali. Oo. Suspect po ang Manimaw. Suspect po yung Manimaw. Hindi ali ka matawag ha. Ang gatawag, hindi ali magtawag. Hindi ko man masabat. I-message nyo lang. On board ako, hindi ko gin masabat. Dari nyo matawag. Blessed morning man, dating SB Longlong de Asis. Mayong aga man, Jojo Panda ni Patring ng Nansigos, ag ng Josephine de la Cruz, ag ng Lian Sablaon. Una sa barangay Tinigaw. Good morning man kay Jake, ag Lucas Kryl Ropa. Toto Ricky, mahilig magpa-picture malang Rupulis na ron tapos ipos dayo nanda. Gapakyot yang anang ubra karon. Hindi man tanan. Toto Ricky, hindi man tanan. Ma'am Rosie Quabara, good morning, Gid. Una sa Japan, shout out ko na sa tanan. Kay dating Kapitan Eupemio Tim de la Sena, congrats sila sa pagbukas ita low office ni Attorney de la Sena. Una sa Poblasyon Makato. Aga, yung ayang ila ko pa team eh. Ay, good morning lang, good morning. Thank you sa invitation ha, sa blessing ita low office ni Attorney de la Sena. Dumdum ka tangan, ikaw tarong abogado eh. Ay, ikaw to nakapwisto to sa lamisa ni Attorney de la Sena eh. Kay dating Vice Mayor is Benini Nerly de la Sena, good morning kid. Madam P. Stanislaw, ma'am. Pa-shout out sa classmate Oscar Chudosio and family. Classmate, galing ka mo ni Mr. Oscar Chudosio. Kapamater, ay mamakaroon sa Tambak, Barangay Hall. Good morning man kay Mr. Roger Delgado Macabales. It's San Ramon Malinaw. Sinyo to. Good morning, pa-shoutout sa mga Abilio family sa Bulwang, Looban. Aling kay Toto Ricky. Kay Manolito Manalo sa Tabayon Banga. Pobring Malipayon, Busidwin. Shoutout kay incoming Barangay Kapitan Itistansya. Buboy Taho sa Buko, mabuhay ka. Knowledge is power, G3S. God bless always. Thank you, Ed. Boss Edwin, Pobring Malipayon. Sir Mario Torreya sa San Francisco, sa California, USA. Happy viewing, Ed.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you, Ed. Galing kahapon.

0: JM Attorney Alhipti ha, sa madasig nga action man ni taga kwan, taga Kelco. Matsawa tayt na aur basura na mo niya sa Baby's Breath, Capitol Estancia. Dali lang mag one month. Pagdumdum ko ni na ayos yun ko nagtaliwan ng adlaw eh. Panawagan to manuman Kapitan Daisy. Daisy Andrade. Ayo, Baby's Breath da, Daisy ka. Daya Baby's Breath. Kagawad Hismundo. Kinapanawagan ko. Kagawad Grace Yeban. Kagawad Romel Apolinario Dislate. Kagawad Junjun Fernandez. Kagawad Losbel Isada. Sino para mga kagawad? Itistansya. Pero basura sa Capitol site, hindi lang Baby's Breath. Wag sa interior ha, sa mga interior. Ano na naman ang natabo sa garbage collector itistansya? Samad na naman itong garbage truck. Kung hindi makolekta ita barangay, aton nga collector it munisipyo. Ay total, kamo man nagasinukot it garbage fee. Diba? Wa mat ginasukot nga garbage fee barangay. Kamuro nagasinukot it garbage fee. Wa man ginin nagpasaro mga barangay ordinansa nga nagasukot it garbage fee o nagakolek it garbage fee. Total ka mo nagasukot it garbage fee. Eh dapat kolektahon nyo ro, hindi makolektat barangay. Ato nga Solid Waste Management Services Division. Madam Herlin Samoy, Ma'am Nining Rinaldo, ma'am.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Amakin mong sambugan, dawa makolekta. O, kunsugan ni tao. Hindi man pwede. Ay, violation it Clean Air Act. Violation it Republic Act 9003, aga Clean Air Act, ay bawal yung magsugat basura. Ay, ang pabahoon mo ng basura rin karun. Sangbugan, nakatambak basura, hindi ba kolekta? Di alin ang tao rin karun. Ano inyong gusto? Pares kong inobra ni Baste? Ha? Mayor Baste Duterte sa Dabaw? Ngarong basura? Binutang sa opisina ita dinar? Tinumpok to sa printing to opisina dinar? Eh gusto man natin itumpok una sa munsa opisina at Solid Waste Management ng basura? Hindi makolekta? Una lang dahon?
1: Mabilis sa himpapawid!
0: Magpila ka ba't basura sa damsite? May bayad man? Ay kada pilak, 500 nung sangkatrak. Ay, Mariones de Garapon.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo.
0: Ora, ang ba't taga Baby's Breath? Munsipyo ko na nagkakulikta ka ra, Ma'am Herlin Samoy, Ma'am Nining. Baby's Breath, 1 month gawa makulikta basura. Paki lang. Kung may bagat tiyagon pa kamo sa mga pumi nag-aantosit, bahot basura.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mas mayad pa, hindi lang kamo mag-agto sa puok. O si kamot mayad, ag-safe na lugar. Or stay home, sure na safe kamo. Kaysa mag-agto kamo rin karoon nga, disgrasya lang ro matabo. Dapat tawan it kwan. Hindi man, dahil nga, siyempre, manaming lugar pasyalan. Do dapat ang brahon ni taton nga gobyerno. Butangan ni tagakaigo, ng mga tao rin ka nagpasilidad para mangin safety rawaton nga mga pumuhuyo. Do yun dapat do ginaobra. Itaton nga PNP at LGU. Siguruhon nga safety ro mga tao nga nagaagto una. Ginpanami nga ni ron. Atong gindeclare nga tourism zone dun. Hey! Paano kung magmauro nabi? Kapilaw na tabor na? Umpisa nga nag-boom pa ang rumpok city port, nag-amat-amat yung katuit boom ron, may binaril ni Karun nga magmaganghod sa milog patay. Dapat katawagi, nagbutang ni Karun, it outpost do aton nga PNP. Hey, wagid! Oh, nagbutang it 1 million nga budget do aton nga munisipyo, si Mayor Juris. Ay, gina-requisite police, magbutak ka outpost. Ginpatinugat outpost. Wa man gyapot police. Kung baga sa baraha ron ding dong, pusoy nga police station. Matsap pusoy baga? Puso yun ay butaw. Wataw. Di ba kung wataw, butaw?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: What bahig, gali?
1: Radyo todo.
0: Kung what bahig, butaw? Eh kung wataw, gali ay luck. Luck doon ay no man is an island. Eh? Butaw nga. Puro pagbahig ba nga? Ko substation, butaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Doyon do, mentalidad it mga plastik ag ipal pagitang tao eh. Mga official it banuang kalibo. Aga, actually, hey, si Mayor ganyan nag-alokarit pundo karon. Ginpabutang nga ganyan pundo ni Mayor. Nga 1 million. Ah, dahil nga, gina-request nga butang at police outpost. Eh, pero ito nga munisipyo nagbutang nun. Awa man nagkugang actually ito nga alkalde. In fairness kay Mayor Sucro. Nag-request mo twice. Nag-request mo kay dating General Ligan ita PNP Region 6. Nag-request man mo actually sa National Office kay General Nartates. Wapat response. Wapat response. O galing wal nga gahugat it response, dapat ito nga PNP Kalibo, Colonel Vargas. Bisan pa paano ka, Colonel Ramos, sir. Ay kamabong tao rin karun. Bukod niya ngayon, hinangay ro tao nga nag-acto na adlaw-adlaw, gabi-gabi eh. Putol-putol ko na itong signal dong. Ano ba ang nangyayari sa ating signal at nagpuputol-putol na naman? Hindi naman umulan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng
0: naduga, nagit nga ni
1: 8.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Naduga, nagit nga ni kunuraton nga audio. Okay na daw. Nag-brown out ba? Dawa man nag-brown out. Brown out sa kwan? Ah, okay. Nag-brown out gali sa kwan. Nag-brown out. Brown out sa transmitter ko, no? Kaya naduga amon nga kwan. Signal sa radyo. Padayon kita. May aton nga cable at IPB pa man. Maaksyon ka mo magsabat sa radyo dahil may napatay sa kapalpakan nyo. May police outpost. 1 million budget. Tapos, yangaw ag namok kung nakaposte sa outpost nga mga galunggong ag ok nga mga ugot mga opisyal ay nailabi ka mo maurondong sentimiento at publiko good morning anaya happy fiesta St. Peter Chapel estansya ro no ninilini Pastrana oh fiesta gali una sa may St. Peter sa barangay estansya okay sige. LGO kolekta ko ng basura rin sa may kapitol. Oh, LGO Kalibo. Papresko nyo man dayon si Chief Obre angot sa shooting incident ngaron. Gabi eh, ag mag-announce man dayon ni Mawit, case closed. It remind the case of the late Johnny Dayang na natabo sa Tacloban, papreskon-preskon may kunarong polis man ay, nako. O, oh, talawa, mapapreskon man ng polis. Ay, nano pa. Ay nagsurrender ron baga rin yung kwan, suspect.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Bukod na doon na mong ginausoy. Ha? Bukod at preskon ay natabo unong insidente. Hindi yan ang hinahanap namin. Mapapreskon ka mo ay natabo un. Pero ginausoy namon, bago pa natabo, dapat may ginaubra na kitang tikang. Pero wala ayong ginawa. Yung ginaubran nyo lang, patrol-patrol ka mo. Amag ko nga ni daw aso nga nagalabay lang ang pulis una. Dahil pirmi man ako una, nakikita ko. Ha? Pag-agit patrol pulis, mga nangan, wala na. Wala nga nit, 10 minutos, wagon. Ay naglabay lang nga daw aso. Alas 8.22, dali lang. Mga mensahe niyong kabuhabo, balikan ko. Agbalikan ko rong Libakaw, statement ni Mayor Tim Brian Chulosio, pagkatapos siya bangkara. Alas 8:22 banwa oras sa Tugiyot, San Miguel Pale Pils and the True Global Filipino Beer.
1: Odo, komentaryo. Odo, komentaryo.
2: Ika- Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko!
6: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang more power, okay, sige na akong inom, nagbalik siya.

0: Kaya at marami madaanang lasa at marami madaanang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biocade Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Yvonne Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you, kid, and thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamatis. isa sa mga tion.
8: Okay. Pag isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto natin matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine natin ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable na mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available nila sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: DGX 500.
15: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
14: Umawi ka na lang
15: sa DGX 500.
14: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
15: pang laban
14: sa mga free radicals
15: na nagdudulot ng sakit
14: at pagkasira ng katawan.
15: Mag DGX 500.
14: Araw-araw na bibili sa mga butik.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Mal, kita mo bang nakikita ko?

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo komentaryo inaatrasan sa iyong ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
7: Balik sa aton nga pagpangalagad. Standby tagalawaan ni Washington bago kita bumalik sa Libakaw. Pasensya gid sa mga naga-monitor sa radyo na puto kita dahil po brown out po sa transmitter. Napatay ang supply kuryente. Kaya nag-shutdown man daw itong signal sa radyo. Ara na sa linya. Si Katodong Rinald Banjola live sa Lawaan sa Banwat, New Washington para matawan at kaklaruhan para nga rin Liga Congress nga kunta ginapadunggan dong mga graduating ng mga barangay official o galing sa Lawaan tag mga graduating on hindi kaibahan sa delegado at Lawaan ito sa Pasay City ng National Congress.
5: Radyo Todo live report, report.
7: Live sa Lawaan po si Donald. Oh, nawala. Wale, nawala siya. Ara na, Nald?
8: Oh,
7: President, ayos na.
8: Ayos sa katodong jat na direktamente mismo kita ya sa panimagay no ni kagawad dadibas ita barangay lawaan no sa Banwa kada ita ni Washington kay baan man no iyarong daywa pa ka mga kagawad no si kagawad Andrade ang kagawad Barlan no iya makaron kay timing kay ina katodong jat managahwat nang kita sanda iya sa pag-abot naton kay naga sinigabong ron na karon nga monitor iya no sa barangay lawaan may kanta nanda no sa kag concern katodong jat nagbigad kay sanda nga tatlo no mga last termer nga barangay kagawad ita barangay lawaan o gali nakibot sanda nga sanda nga tatlo ay uwa ta nanging kabahin no sa iga patagayon no nga National Congress next week kay I think July 13 no nagapanaw o anda ko nga puno nga barangay katodong jot no aga sanda ka nga tatlo ay uwa no rason nga nagpangusisa si kagawad na dadi basag ito na nato kiban katodong jot aga uliyabi na no, nabasahan runday ka nga mimo ita DILG no nga dapat sanda prioridad katodong jot nga makasunod no sa runday ka nga iga patagayon no nga National Congress katodong jot next week so iya sa daron makaroon mga tatlo para i-speaker ka to no aga para man sa mga apumuyo ita barangay lawaan no sa Banwa Karata New Washington siguro una ko ipasarulin niya sa kay kagawad na diba sa katodong jat no agot imo kara maka-speaker kung nanugay kara ron nagkaganabo no may kantanan sa rekan nga konsyen niya gimpaabot itaray kang tatlo ka mga barangay kagawad ita barangay lawaan si kagawad na diba sa katodong jat.
7: Good morning, kagawad Dadibas.
9: Good morning, katodong Jen. No? Good morning, masatanang nagpalamati sa imong programa.
7: Now, ano ang natabo ay may ginapapanaog ng Liga Nasional Circular 2026-012 ay ang nakaschedule ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas National Congress 14, 15, 16 of July. Aga nakabutang abiya sa circular nga in addition thereto the Liga ng mga Barangay shall during the National Congress confer certificate of meritorious service upon punong barangay and kagawad duwab completed the third and final term in recognition for the dedicated and faithful service. The Liga shall likewise recognize exemplary barangays that have demonstrated outstanding performance in governance, transparency, accountability, and efficient delivery of basic services. So, kamong tatlo gali, nga una makaroon, graduating ang mga barangay official, like supposed to be, dapat ito ka mo, ay pagkatauan ka mo, at pagkilaga, kagawad Ramon Dadibas?
9: Ay, muna, panay, ang mutupunta, sir, kung kami yung dinadala, ay kaso lang ay, amon sekretarya kag treasurer ang iya ginadala dito sa seminar sa Liga Congress. Wala pa na ako na masayri kung wala ako mag-attend sa seminar dito sa ito sa kwan sa Washington.
7: Okay.
9: Ay may nagtipon-tipon itong mga kapitan kag mga konsyalman. Agito ko na sayran nga may naglapit sa akon nga ano nga kapitan nga kung kutanan na ako kung pila kami nga paanaw iya sa lawaan. Ina-correct ko galing na to, ang imong nga din kwa nga sequel ng tip-tip sa akin, si Kagawad, si Kap Alex ay hindi to si Kap
7: Alex. Hindi, sige. Okay, sige.
9: Ay nato ko na sa Iran nga, nang barang ko akong hambal nga, siling ko hayo ako kusayod. Kasi pag session ng, si Kansisyon naman sa June 15, ay absent abi ako ay tuta ko sa tangke, ay madalong pwede na to. Dahil walang kataka kagawad ang last term may among naka-attend dito sa Monsisyon, ako lang absent nga isa ay na nabuitan mga Ronnie Cap do may imo nga to nagputa naman lang imo nga kung sino do mga last term may ay nagsapat sige kagawad bong ay kami siya nga tatlo at si Barlan at si ako abe kami abe nga tatlo ay nag-joke pa kanin nga to si kagawad bong na ilis taon kami base ko may ayuda nag-joke lang bala ay rato tanatabo wala man dahil pag-itakil datong
7: circular
9: kung ito mimo atong halin sa Liga Congress ay rato sa uli ko na natukiban dito sa seminar na kaibahan tagali kami sa tatlo
7: dapat ay, kaibahan ka mo.
9: Oo, kami galit ang natawaan ito, parangal nga tatlo ay tatlo man sanda nga ano panaw si secretary treasurer kag si kapitan nga first term man ay kung basihan nato ang memorandum last term lang nga kapitan lang mga kagawad.
7: Okay. So ano ro, nag-istorya ba kamo ni Kapitan Remicho? Ginboslahan may mao manita bukon kamot included sa delegado italawaan ito sa National Congress? Kamo nga mga last termer nga tatlong bilog?
9: Again, gin-open ko mga sa amon nga emergency meeting na kami tanga tatlo singko ginatawan para nga ito. Ay ang balana, wala man ma-specify sa memorandum nga wala man kuno kami awarding, wala kami award dito sa Manila. Ay pag gusto ta kuno imaw nga kung sino ya dalon kay siya kapitan. Ay imaw ta kuno masunod kay siya kapitan kung pag gusto siya kung sino ya dalon.
7: Pero ginhambay mo kana nga rong liga circular na naghambay nga kamo nga mga lastermer barangay captain nagkagawad sa ginatawan it pagkilaga sa National Congress. Ayan nakabutang eh.
9: Ay ulihi ko na gani katodong jet nakita do kanyara memorandum nga tong pangayaw ta namon nga emergency meeting. Pangayaw ko ta nakakuha ay Xerox karagay Mingko gin hipsan tabi nandara nga sang iyang mga secretary kag treasurer ay isang taga Panaw. Ay ulihin na ako nakakuha sang copy pero nag adto magali ako kay ka sa Liga President wala man ako gani kami wala man kami ka istorya pero nag ambal magani sa staff nga dapat sa kamo tanga tatlo mga Panaw karagay kamo tawuan ni award.
7: Correct.
9: Pagkasunod nga adlaw madto ko sa DILJ. Nag-istorya man kami ni Sir Ladja, ang advice niya sa akin, balikin si Kapitan na kung pwede, magpaiway o daywa nga si Secretary kag si Treasurer kag ideahan niyang isa katawo nga ma...
7: Uso yan budget.
9: Uso yan budget para kamutang tatlo, mapanaw ito. Ay siya kung saan tatang tatlo mapanaw, sino magbuo sa inyo award ito?
7: Si Kapitan ba? Graduating man nga Kapitan?
9: Ay, first termer pala na sa katudong jet.
7: Ah, first termer po yan. So, ano rambang ni Kapitan? Paalin ko no. Ay, matya nakabook ko tayo yata tanando gapanaw sa Congress nga ray. May mga ticket yun da.
9: Ay, nakabook na sanda. Pero wala man gani kami karong kasayod. Pati amon nga apro. Ay, nakamakuan man gani kanda. Ay, siyempre may ginpairmahan siya. Ay, siyempre... Ay ang wad ni secretary nga magapanaw sanda sa Liga Congress eh, ay siyempre amon nga apro para man sa kamalayran sang barangay. Siyempre seminar ang ginaadtunan ay nilap ni pirmahan na itong mga chike.
7: Aga per head yata karon is 21,000?
9: 21,000 per head. Registration yan.
7: So what yabot do, siyempre inyong gastos nyo, pamasahe.
9: Okay daw, ang gumawa siguro nga kwarta sa barangay ko, mga 100 plus na.
7: Oh, mga 40,000 yata per head, ah, pati registration eh.
10: Yeah, ang ano ko, 37 plus.
9: Ang nakamention si secretary karon daw 37.5 ang sa ilang adwa siguro ni ano, daywan ni treasurer. Si Treasurer kay ni Secretary, tapos kay Cap siguro mga 40 plus.
7: Okay. So ano ang plano yung tatlo makaroon?
9: Alam mo plano ka tatlo, ay siyempre gusto mo namun na magpanaw ka rin. Siyempre last termer kami, kay kami yata priority, wala tas ang dahilabot ito. Ay ito, kung basihan mo si Cap, hindi man last termer. Ay ang sami mo sa Liga Congress, last termer tanan, kagawad at kapitan.
7: Ang kapitan, tama.
9: Ay gusto naman paabot na mapaabot dahil sa Liga Province. Ako ang anong remedy kara.
7: Wa but may nabilin pa bang pundo o barangay? Basi kung may pundo para barangay nga pwedeng maipaapas ka mong tatlo?
9: Hindi ko lang masabat yung katodong jet. Kaya depende sa among secretary. Kasi anong nasairan ko lang ani karon at treasurer. Nga ang nabilin sa amon nga budget sa amon seminar daw
10: 50 plus.
9: So nag-ideya amon nga treasurer para maka paano masandang daywa. Ay, wala lang kami ka mabalo kung sino niya binuuna ang hindugang na sa budget para makapanaw sa dangang tatlo.
7: Okay. Hopefully, maklaruhan da. Uwag ka mo tiba ang tunang kara kundi DILG gid eh. Agto lang ka mo sa province ka DILG.
9: Ay, mugi lang na siguro manamon magbra. Siyempre, sa bulig mani mo. May base kung makaabot lagi sa DILG province.
7: By the way, ano raman ba ni Kapitan? May pundo pa ba? Naka-istorya ba ka mo ni Kapitan? Kung pwede i-include ka mo sa listahan? Daghon galing doon ang Treasury Secretary, idugang ka mong tatlo?
9: Ay, amo lang ang bali, Kapitan. Nga, wala na budget.
7: Tita,
9: wala ay, na budget pa na idugang kami. Pero nabudgetan niya ang duhang Treasurer, kag Secretary, na wala ma-include sa memorandum sa Liga Congress.
7: Kag 50,000 na lang nabilin sa yung traveling na budget niyo sa travel.
9: Oo. Oh.
7: Okay, ipa-clarify din doon na kay Kapitan da. At thank you gayda kagawad na mong dadibas ha. Ay ipaabot na to ni kutana na sa DILG ra.
9: Ah, sige sir.
7: Thank you gayda kagawad na mong dadibas dag. Sino parong gusto nga magambago na?
8: Kagawad dag. Si kagawad Andrade. Barlan. O si Kagawad Barlan na katodong gadget.
7: Kagawad Ramil Barlan, sir. Good morning.
11: Morning, sir.
7: So, ano natabo ay during gali ko meeting nga gintalakay ninyo pero hindi man nga ni gintalakay gid ay ginpakita man ang yata kinyo rin ang Liga Circular. Ano rohambay ni Kapitan?
11: Doon nga ni sir, o hambay na nakamon pag session namon nga to, nagawa mo tayo mo nga dahil ko kung taro mga last timer nga na galing, wakit at budget. Doon nga taro na hambag. Huwag mo na itakil na para kung taking nyo ra o para priority kita ka mo dahil may award na matabo nga rin. May privilegio kung ta namon. Ewa katabi kami kasayod karon. Kaya huwag kami mag-react, sir. Kasi kami sa session nga to eh. Huwag kami magreklamo nga, ay, para galikamon ta, ay, dapat kami tarong magsunod. Ay, wabat yung mga nagsamba kami ng makuro. Ay, basta tama na, pasundun ko kung taro mga last term. Galing, wala pat budget. Yun lang, sir.
7: Ay, dutima abita Congress ay road to zero illiteracy. One barangay at a time. Ugaling, iya sa event highlights ay nakabutang abirikara nga do National Congress, mag-a-taut certificate o meritorious service, kinyo nga mga graduating kagawad at kapitan.
11: Opo, sir. Kaya lang, talagang no, wala kaming alam, sir. Diba namin nasa hiram doon. Huwag kita okay. Na naikon sa amin memo nga ron. Basta doon mo lang na may seminar sa baro anong dahon kaibahan.
7: Treasurer. Okay, so huwag ta mo ma-include, gid?
11: Huwag, gid.
7: Agwaw takat budget ka mo sa traveling expenses.
11: Wawaw takot na wawaw takot.
7: Sipot na, urot na.
11: Urot na, naubos na. Naubos na.
7: Ay nako. Pero ano lang siguro ha, para maklaruhan ka mo kung ano rong mayad. Agto nagit ka mo sa DLJ province.
11: Ay kung siyang pagkani mo, bagay kung gina... Ano insist kita na dalawang kami mabuan budget. Eh halimbawa, kung mabuan man kami, uta kung pwede ba kayo makasunod o...
9: Ay, mas dagtatlo.
7: Ay, hindi siguro na makansilar o kwan. Nakabook ko na biro ticket ko, Treasurer and Secretary.
11: Oo, nga rin ko na, nakabook ko ta. Okay ko ta, plastado ko ta, andang pamana o.
7: Aga, kunuunit budget ka mo para sa travel, ay, sing ka mabuot budget na yun. Personal ninyo?
11: Ay,
7: may kontako well, na may kontakon una nga sa Boracay ay ito tara sa Pasay City. Kinangan ka mo it mga 37 to 40,000 para makapanaw. Ticket nyo, accommodation nyo, registration nyo.
11: Ay, manabi nga ni ko na sir, makapanaw kita kami. Siyempre, alos 13 years yun kami ga paniya sa barangay. Tapos doon, privilege yun sa hangin namin, gagraduate yun ta kami. Kaya lang ko, wag natabo.
7: Pero may mga previous man nga seminar nga nakapanaw, mata ka mo?
11: May meron, sir. Tagbineyo pagkadaog namon sa...
7: mandatory. Mandatory. Dapat magpaganaw ka mo pagdaog nyo eh.
11: Bineyo, di yun malaamon nasabitan kasi kakabuan sa ano sa mga memo it, ano, it mga seminar, doon kinahanggan, treasurer, barangay captain, ag secretary. Kaya wawat na kami ga... Pasilabot kasi para kang daw taro no? Kasi nung man gusto daw nakagawad kasi last term kami kumbaga sa ano ginatao lang namon sa kanda sa mga first timer
7: pero dapat dayo tangunta nga ra parang kinyo kuntara total man graduate yun kamo
11: po sir
7: manami man ito nga magsaka kamo si tablado after seminar nga ginatawan man kamo ita certificate ha nga ginakilaga man ninyo nga servisyo sa barangay o galing, dumasubo, eh, hindi kayo included sa listahan. Hindi kayo love ni Kapitan. Okay, sige. Ay, paklarify na ito kay Kapitan Remedio. Thank you, Gid, kagawad.
11: Sir, thank you, sir. Thank you.
7: Thank you, Gid, sir.
8: Si Kwan, si Madugang, si Kwan, si Kagawad Andrade, Katodong Jet, no? Agod nga, akumplito, Gid, sanda nga tatlo, no? May kantanan sa Raikra nga concern, no? Ita Raikra nga mga barangay Kagawad, no? Ita barangay Lawaan, no? Iya karo sa Banwa, ita New Washington. Si Kagawad
7: Andrade, okay, Katodong Jet. Okay, nakunta kung what graduating mga Kagawad. Galing may mga graduating, big. Last lang, Gid, landaman nga kunta nga Kwan, nga panaw nga. Magbaubaton ka man to plak ito nga ginakilaga man imong serbisyo sa barangay.
8: Tansa nung kuntay kasi last term na gid no sa 13 anyos nga pagpaserbisyo sa barangay tapos sa kibot lang sanda nga dapat ay nagakip sa Raikra nga paganawon wa ta sanda.
7: Ay wa man na bigkan lagi ni-explicar. Kaya wa unsa na nagpamuwersa man ay wa man pag-explicar ka ni kapitan nga kamo nga mga last term ay ginatawat award. Eh kung nasayaran siguro na basi nagpamuwersa ta sanda nga kami ta dapat magpanaw.
8: Ulihi tabi na sayran ni Kwani kagawad the Dibas man katodong jet pag atin ng tat meeting ito sa Banwa Ita New Washington no sa meeting ita mga liga nga make inform kana that's why nga nag-apilar sanda no katodong may idugang no si kagawad Andrade katodong jet. Sir.
7: Kagawad Andrade.
12: Sir, good morning.
7: Magkapartido mata kamo ni Kapitan Remedio.
12: Sa amin na to, sir, ay, bukong sir, tatlo ba kami, sir, ay, iba amon niya kandidato, sir.
7: Kabay pang white politika ra, nga halo, pero pagkadagakin niya sa kwan, listahan?
12: Depende ka na rin, sir, imot ako ng dumakasabat siguro, sir.
7: Pero, ko pagpangutanan na, nga, sino last termer? Kunin, nag-alsaon ka mo talima, kami, mga last termer. Huwag niyo pagpangutanan, haman, kapitan.
12: Doro na tapabay karon sir ay nayang aman to nga second legal session naman sir atong dayang July sir ay June sorry sir ay June 15 sir ay nagbatian naman sir nga nagbawag ka na ro Liga President at New Washington sir nga pangutan ako no kana kung pilaro imo nga last termer ay sabi si Kagawad Barlan nga nayagi sir nagsabat tatlo kami ay nagsabat man yan ako sir padjok nga listahan tayo gima kung kapay basi makon kung naya nga kung ano taron sina akong makaigto wadat ni sayo gali ay ruyan yun asir do kuhan do istoryahan yun asiguro nang daig turon sir
7: nga kapaganaw ag tatlo gata ay what budget do barangay 50 mila inyong nabilin
12: sa plano at asiguro na sir ay wawat akami it plano nga dahil na dahil sir abi sir gakatabo sa mga seminars na ron sir nga ibabaga sir wa kami sir naga-interesar sa royal nga mga seminar dahil last term na ron kami sir pinataon mo amon doon sir sa may mga term pa agun kung ano ang masayiran igto ay magamit nanda sa amon nga pamuyo ag sa amon barangay kami sir pa out yun kami tatlo eh
7: ibabaga sir tama
12: ang sangkiri malang amon sir nga budget sir sa training nga ron sir sa seminars
7: okay. Pero daya nga ra, para kinyo ra, dapat kibahan kong taka mo.
12: Nani, gita kong ta, sir. Ho, masubot ron, sir, para ka mo dahil balisod ni Mangimo ron, sir, maabot sa barangay ro.
7: Gin-deprived ta kamong tatlo.
12: Oo. Parang gin, ikaw ba na nakamon, sir, doamon nga, kuhan, pero para ka mo.
7: Sige. May statement ka para kay Kapitan Remedio?
12: Ay, kontakon mo lang ron, sir, ay. Dapat, ay. Pero, insakto baga, sir, ay, panana. Doon daan at ang gamitin ko. At pakundo yun, sir, nga. Kung para na kamo na ito, na nasa iba, ay, masubo ron, sir. Ay. Pero, gakatabo, pabi, sir, ay. Parang kami, pero may saga nga tatlo, ay. Pag-istorya namin nga to, ay. Matsa imo, pero may isong. Kay isong, imong kamayan, sir. Hambagon pa na nga si, kay Dadiba, sir, nga. Ikaw lang man na magkapitan, ay. Anang hambag, ay, imot. Ako na kapitan, imot. Or masunod, ay. Magaw, ay, baga, sir, pamatian. Matsa bukong it, kwan, sir. Matsa bukong it, insakto.
7: Ay, ipaklarify na to kay Kapitan da, ha? Ano na tabo kay Kapitan Remigio man? Sige, doon yung anay, ha? Kagawad and ready. Thank you, Gid.
12: Oh, sige, sir. Thank you, thank you.
7: Salamat, salamat. Nald? Dapat ay mabatian taman dong statement coming from Punong Barangay Apolinario Remigio Itawaan. Hmm. Kung ano na tabo, gabay pang what politika. Pero pagpili nga right taging daga ina sa okay matamag daga treasurer secretary, okay mataron. O galing, siyempre yung tatlo nga nag-graduate, nga una sa circular eh. Nga ginapadunggan sa nakunta, ginidiyahan it barangay ra, nga map nga mapunduhan, nga makapanaw masanda.
13: Eh, doon yun niro, advice sa it DILG, katodong jet, no, nga, iidiyahan, rusang bilog, baga, no, ibilin do, sekretary, abi, agad, treasurer,
7: and then, rusang bilog, kanda pag-explicar nga, una ka rin sa, uwa manabi pag-explicar nga, rin gilir, uno, di circular, eh.
13: Hmm.
7: Nga, ginatawang, gilir sa award.
13: Wa well, gid uli na sa ira ni kagawad di bas pag atin at meeting to sa New Washington katodong jet aga nakibot man ni maron ato to lang pangusisa imaw aga do ingle room plastada that's why nagka interest mo sanda kay syempre para man kanda no Lester Mersanda parang pribilehiyo man para kada ng tatlo bilang nagserbisyo iya sa barangay Lawaan no aga patapos naman na biro anda ko ng termino katodong jet aga ambaga gid nga dati sa mga previous ni mga seminar wa unsa talaga ko nga dinagasunod kasi ginatauran da sa mga bag hanon agud nga magamit man no it try kay mga ibang kagawad do anda ko nga matun-an sa seminar nga ginattenderan kay mga nga patapos naman do anda ko nga termino no nga tatlo katodong jet siguro sa part anda hey, minko wa madto pamulitika kay simple tapos naman ang term ba man tano nga mag
7: kapitan
13: kon pagidabi magkanato kapitan sa masunod kira nga eleksyon
7: si kagawad di ba what plano nga magkandidato kapitan.
13: Kaina may nag-istorya kami dahil wahay madsa ginawindor sa imo pero wagid daman ay wapatak.
7: Pero dahil sa natabo siguro nga basi mapilita na imo't kandidato.
13: may matindog matasandaga pong grupo itagdati matakatudong jet
7: basi
13: ka na kanina pag-istorya namon no basta ruraya ay gin open out tanda. Kay siyempre ay nadiskubrihan na abi no nga rayo tagli rong kamatuuran gatapos ang dangang tatlo ay blind ka to dongjet kay wa mangan inatratar sa barangay uli lang na sairan no itry kay tatlo ka mga kagawad kung barangay Lawaan iya sa Banwa Ita New Washington in fairness kay kapitan no
7: agad
13: in
7: fairness kay kapitan na Apolinario Remigio pamatian taman ni mahupuli unay mo sa barangay.
13: Kung magsabat man timaw ay wagit problema ka to dong jet no agin nato ni mo in fairness man ka na agud nga mabu man nato no rana ko nga sa may kantanan sa rekan concern na ka to dong jet. So rekan to jet no rato mato jud nga report no direkta ya sa panimagay mismo ni kagawad dadiba sa barangay Lawaan sa Banwa Ita New Washington. Sige po, para sa todo komentaryo ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan.
14: Radyo Todo live report report.
7: Kon mahingagaw naton sa programang Todo Komentaryo, ihingagaw naton si Punong Barangay Apolinario Remigio Lawaan.
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Radyo Todo.
7: Alas 9:03. Good morning anay kay Arlon Francisco na sa Lagatik, ya, sa Parula. Ni Washington. Akon man lang kay Mayor Joris Ron Katulog Jet. Said ko matanga may ikasabat imaw. Ugaling ro mga supporters ni Mayor Hay, gusto man mabati ang dong limog party sa mga nagakanabo. Hingion naton si Mayor nga dapat makatao man mo statement regarding man sa nagakatabo sa kalibo. Hindi lang sa Pook, hindi lang party sa Pook baka gwapo. Hindi na base kon magkita kami, kon magkita man lang kami, eh ayo, ambago naton ni mga dapat magtaok at statement mayor. Kung pwede nga ni mag mayor's report to the people na lang kaming daywa eh. Ha? Or mag mayor's report to the people monthly baga? Nga mayor's report to the people.
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Oras man baga dati, it Governors Report to the People. O galing wow tat mga Governors Report to the People eh. Wow tat mga Mayors Report to the People. Wow ganit, kuan makaroon eh. Suma. Dati may nagasuma-suma pa. Makaroon wow nagsuma. Masuma tat mayor nga nagasuma makaroon. State of the Municipality Address. Kasi hindi naman mandatory eh.
14: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Sa mga taga huya-huya, good morning na. Kay JR Cuasto, kay Jelord Ihoy, Donald Ihoy, Jan Linar Masalio, ngayong kampod ni Shine Masalio, Rector Ray, Gerald Cuasto, ag Jeneline Cuasto, ag kay Rick, Erica Jane, Octavio. Good morning din mga taga huya-huya. Kay Jonaline Ricasa, madam. Yan ang pamati una sa Bakan, Banga. Ano ra? Good morning kapamati, ang kontak ko sa imong program. Hay hindi ko matiis magpa-shout out man kimo. Thank you lang always. Thank you gina Madam Juna Ricasa una sa Bakan. Kay Xian Briones sa P monitoring man. Kagawad Arnel Marcelino. Pa, katulong jet basi magsunggod. Wa Muhammad lang. O kagawad Arnel Marcelino. Ha? Itistansya. Pukawan nyo kamo nga mga barangay official. Dapat kamo rong magpukaw sa aton nga taga Solid Waste Management. Kamo rong mag-agtuig to. Ay kamo rong representative barangay. Kamo nga mga officialis itinistansya. Ha? Kamo dapat magpatikasog ka rin ma-pick up rong basuro na. Ay, one month? One month? Sos Maria Kagusip.
14: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Tama gid nga bago mag-responde kung tapos yun nung gira. Ngani, pauman-uman dong sistema pag inugalit bulastog ng mga tao. Ang pwede ba ng Ninya Bilarmino? Kay Ma'am P. Stanislao, maskin siin ay may basura, may problema. Kabay nga mga nakapungko mag-isip pag mag-agpag-aralan. Wrong long-term solution it basura. Tama gid Ma'am P. Stanislao. Una sa New Washington. Naduga audio. Nakabalik na ba kita dong? Brownout gihapon. Sorry gid sa mga nagpamati sa radyo kayo na naputog po kita dahil brownout po. Sa may part, itistansya. At IFB ka na lang, Arlon Francisco. Ah. Kay Divina Barty Mateo from Lawaan, New Washington. Nga nakamonitor man ka ton. Good morning, kid. Madam Divina Barty Mateo. Should address to the Solid Waste Management Office. Ay, siyempre, saan daro in charge eh. Saan daro in charge nga opisina? Saan daro atong nga sukton? Saan daro atong nga pukawon? Pa-shout out, happy fiesta, Barangay Dumagit, St. Peter, June 29. Pista gali sa inyo, Kapitana Gestro. Kay dating SK Provincial Federation President, bless si Gestro Hismundo Ismael na it Dumagit. Good morning, Jet. Watching from Sityo Agangka. Pinoy Libakaw, pa-shoutout kay Miam, mayad nga gahon, sagamat gid sa pagtamyaw. Thank you man kay Manuel Nimes na sa Sityo Agangka, Pinoy Libakaw, nasa Buksuba, it poblasyon. Di ba nga may andang atong bike kuno nga garundas sa mga matang lugar? Awaw ta to, ayon pag-usay yung bike, wala akong tagitang bike. Na-implement mabagat mga kapulisan, ra or ningas kugon yang. Tama ka, ningas kugon gid. Naga bu bike panahon pa ta ka to ni kwan yata to

0: bayan walang sistema. Gusto palagi na taong bayan magpuna ng pagkukulang. Maraming namamasyal na mga politiko hindi nakikita ang problema ng port. Dapat palitan, kulang sila sa gawa. Iba naman! Mabuhay, pagaling Randy Samson Sarabia Buseng. 2028 pa eleksyon eh. Mabuhay-buhay, daywang dag-on pa ta. Happy Monday, Jet! God bless! Likewise, Madam Bill Arsula sa Hong Kong. Ma'am Lucia Santia Bibiwing, una sa Libakaw. Kay Madam Rosmilia Salim sa Baliero. Wow! Connor Kin, Toto Eric. Oh, good morning! Kay Rona Rana Bais, Panganiban sa Nabas. Buhay ka na kapabatsyag, madam, ha? Buenas dias. Jet, shoutout lang kay Dr. Jones at Mabino niyo Washington. Nagsa Rentilio, Torintino, Mariano Family. From Tres Hermanos. Dating kagawad, Kap Mila Inosensio Taiko, good morning. Blessed Monday, nasa New Buswang. Magandang morning, Jojet. Politics Plan Ahays. Aday kay Skyler Chan. From Singapore. If lack of recognition, malangman, ay mag-obra lang rong ligat, liga ng mga barangay, resolution nga, plack of appreciation. Meritorious sa merit, ha? Aga, i-award lang kanda, ipuwa it budget. Alangan nga mag-augment pa it budget para sa travel, need man abiro, secretary treasurer nga mag-attend tungod similar man doon para sa barangay. Do problema makagwapo, wabi ka na pag-i-explain ito sto eh. Pinangutan ng sanda kung sino Laster Mer. Tapos, kung explain ta kunta ni Kapitan, dabi, mga kagawad, ha? Laster Mer ka mo, aga, as much, ha? As I would like you. Nga mangin ka party men ka mukara o galing. Hay kuwang nga itong nga budget, 50 mil da. Ha? Real lang nabili ko itong nga kwarta, kinangan dugangan panamunda. Idiyahan panamunda. Ay kinangan man ng Treasurer Secretary magsunod igto, akinangan man ako, niya magpanaw. Abi kung pwede magpaiway ng kamong tatlo, ha? Paiway ng abi kamo, kami lang mabato nito yung award, nagitao lang namun kinyo. O abi! Di, kung magminato doong hambay ni Kagawad na Dibas, ngayon ang bahan pa mo nga, abi ikaw lang magkapitan! Pagusto ta ko, ako ta kapitan! Ay hindi ta pwedeng mauron. Hindi pwedeng ganyan. Nga sabton ka, ikaw lang pagkapitan, bahala ta ko, ako taro kapitan. Ay, eksakto ba yan, makagwapo? Hindi tama yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Porque ikaw kapitan, ikaw mayor, pag gusto ka natin mo, hindi pwede yan. Mayan yung ani, ay minority sandara. Tatlo ang sandang bukon ita. Kalyado. Paano ko nag-majority sandag ipito ng darong budget at barangay man? Abi? Ha? Ay gaagi sa council. Paano ko na sandaro majority? Paano ka makambay nga pagusto kayo kapitan? Ayro budget ay gaagi sa council.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kunta, inexplicar. Inexplicar kanda hararong circularit liga. Ay, kaibahan kunta ka mukara. O ganing kugang kita sa pundo. At kinangan magsunod treasurer secretary. Kung pwede magpaiway ka mo or atong ideyahan lang ra. May basi gusto nyo nga kamunang abi magastos. Basi kung sumugot pasandara. Pero kung gordo-gordohon mo tayong kagawad, hambaw mo tang pagusto kay kapitan ka, ay ako kagawad, masugot ako? Porke ikaw kapitan, bahala ka? Hindi man ako magsugot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayaw pa gordo-gordo ha. Porke kapitan ka, mayor ka, gobernador ka, gordo-gordohon mo imo nga council. Hindi madaga sa pwersahan doon. Paisog-isog. Explicatus to. Mayroon pa kung inayo mo sa nakaroon nga magpaiway lang ay. Base kung wapatangin problema ra, wapatangin issue siguro ra. Ha? Kung wapang po maghiposin nga mauron galinong sistema ko ang circular, kung ginhambag mo't pinatod, base kung wapas na nagreklamo ra. Ha? Ay gin-explicar kanda, gin-ayo sanda, gin-request sanda, kaysa gurdo-gurdohon mo pa.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.

0: morning kay Engineer Cesar Tay Gomez Tayco na sa New Buswang. God bless you always, man, Engineer. Sir Alberto Oretao na sa Daluok. Kay Nunghel Reyes, good morning, Gid. Always monitoring. Mainit ag nagbabagang balita sa agahon. Good morning, Nunghel. Tama ka to nung jet. Agod makita man dong transparency at mga pumuguyo. Malipay yung tanga mga tao, batian dong limog or opinion ni Mayor. Always man katong jet sa FB. Pagwa itakel ko. Hamay ni Arlon. Dali nang doon nga. Calling the attention of Ma'am Nining Adorada, party sa atong basura. Gapatik daw kay Ma'am Nining Adorada nga kaya na ra mailiyahan. Hambay ni makagwapo. Ako man, gapati man ako. Good morning, shoutout sa tanang taga Morales. Balite, good morning gid kay Albertine Quarry. Ag sa mga taga Morales. Kaya bangan yan, porke sa pwesto ka doon ing hambagon. Sa kagawad mo, dapat gin-explain it matawhay. Tama ka gid, Madam Bill Arsula. Base wapat ang in-issue. Good morning gid ng Aluna Cristobal. Itinigaw. Hindi na magsabat ko no si Kapitan Remicho. Teo. Ay, hindi na magsabat si Kapitan Remicho. Ano ra ng Botabagon? Ay, dahil huwag mo na ila ka magsabat. Ginatawaan ta ba na chance si Kapitan Remicho nga magsabat? O galing, hindi tayo mo magsabat ko no. O man ay, katulong Rinald, hindi ko no magsabat si Kapitan Remicho. Imo matang kinamatarong Kapitan Remicho.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, hara, maagto lang ko norong tatlong oras sa DILG province. Mangunseho lang ko na norong mayad. Good morning, Jet. Iba gidong feeling nga una sa tunga it nationwide liga ro mga graduating kagawad. Tama! Ginawardan it plaki. Linibo-libo ka mo. Ah, una nga mga barangay official tapos bisita pa na nakara ko na umagsaga base kung si President Bongbong Marcos pa. Iba matarong feeling mo nga o sino man unang national official nga ginagawaran ka ng plaki ng pagkilala sa harap ng iyong mga kasamahan sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Ibang klaseng feeling po yan. Hindi nabigyan ka lang ng papel dyan. Oh, ala, tama ka kung gara, magpasagamat kami, plaki ka. Iyabi na kabutan sa sekular eh. Ha? In addition, kamo nga mga kagawa na kapitan nga graduating, tawan kamot plakit pagkilaga iya sa liga mismo nga Congress. Ay kung ginhingyo na ko ta sandara, basi sumugot pa sanda. Nga okay kap, sige kap, naintindihan namon kap. Pero ang buon mo nga pa gusto, tako ay ako ta kapitan. Ikaw kung gusto mo magkapitan ka, kumandidato ka at kapitan na kung ikaw ka galing, pa gusto ka man galing. Ay, hindi tatama ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Lifetime ni mong memorabilia ron bilang pagserbisyo at pagkilagat ni ALJ. Tama gid, ma'am. Good morning gid, Director Mirna Regalado La Chica. Nga nagpamati mo ako na kay SB Emerson. Ang kay Kagawad to be Itnyo Buswang Chan Paul Hinita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you, Gid. Nanay Claire Choco. Happy monitoring, Gid. Nanay Claire Choco. Good morning, Jet. May question ako about sa Libacaw College. Dali kang, Gid. Konsehal, dating SB, dating Municipal President SK Ejo Benjaranas, ha? Ay basahon ko rin mo nga question sa Libacaw Mataruan ng Aray. Pagkatapos siya mangara, alas 9.17, atod kinyo at San Miguel Pale Pills and the True Global Filipino Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko!
6: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Kape.

0: lang katodo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo ulatang gulay ako pero nga adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pansik hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raan ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacao Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Bisa, galapot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
10: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
9: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Mal, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga, kitang

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas ng levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDT dthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Ng Doro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating?
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo komentaryo. Hanan 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Si dating SK Municipal President Ijo Binji Aranas. Ngayon ito makaroon sa Canada. Ay, pasensya ka ni Sir Edgar, ha? May available na ba kita doon, Akwan? Pakikutana, because may available kita nga more power copy ng mga 10 boxes. Mga 10 boxes. Dong, i-message mo nga ni si Ma'am Janet Rosette Reprado. Kung may una nga 10 boxes. Dali lang kita. My question ako about sa Libacaw College. May tikang man baga sandang ginaubra para ma-check rong emotional ag mental well-being sa milog paron sa concern. Hinaga, hopefully, matalakay ra sa inquiry, ha? Kung ano rong ginaubra nga tikang matuod, ha? Siyempre, may emotional ag mental impact, ha? Sa mga inunga ag parents. Dapat mangin proactive ban kunta sanda sa layang butang dahil bukulit hangay rong depresyon ag malisod yun. Ay sa kaabo nga nagkatabo nuna sa aton nga mga nga sa states mo nga ta, nakikita tamagid Toto Ijo Binji. Dati nakikita mo ang nababatian sa radyo at TV. Ngayon, nangyayari na po sa Aklan. Ha? Nangyayari na po sa lalawigan ng Aklan. So, hinaga, mamati kita hinaga kung hitabing nanda, kung ano nung ginahimong tikang. May mga nagatangis, yun, may mga gina-interview, di ba dong? Nag-graduate yun, ha? Fourth year, tapos hindi tagali mahuyap, hindi tagali ma-credit. Dahil nga, rong kursong ginbuo na, what permit sa TED? Nagatangis, o ginapinaman to ko sa Facebook. Nagatangis do iba nga mga fourth year, ang nag-graduate ng hindi tagali mahuyap. Dong apat nga dagun nga gintiisan nanda, Maria Kagusip!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Radio, hinaga, may update kita karoon. Hinaga, nakaschedule dong legislative inquiry. Itatong niya sanggo niyang panalawigan. Gawasoy nga budget kung ga-augment pang bakit office supplies. How much more sa rundaya okasyon it kaibaan sa council ginapadunggan? Tamagid. Tamagid, ma'am. Ay, hindi, magsabat ko na si Kapitan eh. Good morning, no. Naduwa ka, tingnong. Ya, ko nagamunito. Mag-IP live ka na lang ni JC Marie Arboleda. Ay, blackout pa ito sa part at the Capitol site. Part ma lang. Hindi man yata buong istansya brownout. Portion at istansya, karo sa may cruising, may portion ni karo nga may blackout. Gina-check pa kung ano rong problema. Hamanit gulping nga napatay rong supply kuryente. Basi may linya ni karo nga, nag-short, nag-upok, nasamad, o kung nano-nano man.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Wonit makontra kay Kapnene. It tinigaw. Katodok, agali. Okay man performance si Kapitan Nene. Katodok, kutana nga ni ako. Hamanit, kung sa baryo, gadapong nadakop na sita. Samantalang haron sa Mabini Street, problema kong doon, sige ang dinapong, wag nit bawag. Agamat na duwa yung udyo. Brownout nga ni, sa cruising banga. Tama. Ay kung si Jan Peter takunta, active ta sa kwan, sa task force. Binutang tabi mo sa dam site eh. Ay may nagadakop ta sa mga nagadapong. Pero panguta naman, kung di mo pagdapo nga nagsambugan at konektahan ng basura, ay agang-agang pabang-uon mo tayong basura. Una sa imong printe, kung one month bago konektahan. At ako no, sa may baby's breath, may ginkonekta ito portion, pero may unang wag ginkonekta. Ay base ko na punoon siguro dam truck, base nang balikan mata.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Police visibility, less crime, tama agad. Problema, may agi kata eh. Paglabay, wala na. Mabalik sana kung anong oras sumata. Agsa ka ba mong tao? May gunta kung sang kiriro tao ay libur tao nga nag-agto na. Pag si Kagom pa lang, uwa pa nga niga si Kagom, alas 5 mahayag pakalibutan, mainit pa nga ni abo ng tao. Alas 7, kasagsagan gid. Ha? Ipag-agto tao na si G-Deport. Ag may maurot ang nagakinatabo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, good morning, gid. Una sa may awililo. Kagawad to be, John Paul Hinita. Una kagali sa imong estudyante sa may aw. Pa-shoutout sa compound pero sa Villaruel sa Libtong Estancia. Good morning, Toto Berlin. Sa pamilya Ray, sa Badyo naman siya, kaya Lionel Ray. Oh, good morning, gid. Aga bilog nga pamilya Ray Sanumansya nga naga monitor makaron kay Toto Joseph Torrentino. Good morning kay Toto Joseph ag kay bayaw na una sa kwan sa istansya ag kay nang Dura Torrentino sa Taihawan sa Banwat Leso. ano ra yung ra. Oh, wow. Okay, sige. Good morning. Kaina pa nagapinamati. Agali. Oh, good morning kid dating kagawa ng SB Binjoy. Nga kaina pa kuno nagapinamati kay paring Ruben Lacerna. Good morning kid paring Ruben. Kapitana Juliet Onyet Tolentino Milgarejo. May man nga pagpamati. Kay GM Hepte Galita Kelco. Good morning GM. Ginbo na dayaro basurat LGO Kalibo sa amon nga kaipingit bagay sa kanto. Pero wa tanan dagin boro amonia pati anay attorney nga garbage haman baga. Basi ko na puno siguro. Wato naton ha. It daya nga agahon. Basi ko nanda matang balikan ita taga solid waste management. Ro nga gin kolektang basura, iba gin kolekta iba kuno uwa. Talawon naton, hugaton na naton yang agahon nga ra kuno nang balikan. Kun hindi manawagan ni man kita tuman.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Set kung anyo tarawatan ng mga solid waste management kay Herlin Samo yag si Adorada asin dali lang gid. Dali lang gid. Dali lang gid kita maagto sa ginatawag nga incompetent. Ay nanalo tayo. Mayor, maurala ta kita pero may pag-uuligaman. Sa kapat yun, what problema? Good morning uman, Toto Roger Lozero Nagales. Nga nag-monitor makaroon. Actually, kainap mo nag-monitor agahon eh. Bilibid ang kay Peter Madula. Wa na pili nga ginadakop kaya dapat ibalik imaw. Aba ni makagwapo. Tama ka, Jet. Dinakop nga ni Madula si Isbiri Maribaldo ka to during pandemic nga nagsuga imaw sa nang ancestral house. Hay may sawang hakita kaya ginsug anagod magwa. Huwag na pinis dyan, Peter. That's why siguro nga binuowin mo sa kwan, sa enforcer. Good morning, Jit. God bless. Good morning, Jit. Nung Rijeri Bukan sa Mubo. Kay kwan gali, Toto Ibiyap. Nakita kami ko siyang gabi sa Kapitulyo eh. At kay classmate Chari Baltasariap. Manong kagawa dit Mubo. Good morning, nasa Sityo Ilawod. Kay Sir Elberto Reta. Oh, good morning, Jit. Ako no, Toto Ijo. Benji Aranas. O nasa Canada. Silence means yes. Tama ka gid Madam Bel Arsola. Ay, ayaw niyang sumagot eh. Wala tayong magagawa. Karapatan niya yan eh. Tama ka. Lack of explanation si Captain. Shout out sa Kapitan. Please be nice sa mga kaibahan mo sa barangay. Kapitan Kapayang, how much more kung mataas-taas ka pa? Ternau, Kapitan. Aning kay Skyler Chan. Ano ba ro Ternau nga sa Singapore ay? Kap, kung sino ka man. Si Kap. Apolinario Rimitio nga ni Tres Hermanos. Ini mo pag mamayari ang baryo. Huwag kang ganyan. Napagusto ka. Tama. Tres Hermanos. Agang-agang nagidabi. Ang libakaw ay nagatalang balikan ha. Ang libakaw. Ako na nung resulta at panaw na naikagawad Danibas Andrade Barlan sa DLG. Maki-update yan ang itakanda. Raw update. Sa pagpamaril sa puok, ako nanurong atikang itatong yung PNP, inaga i-plaster ko galing kinyo mga kasimanwa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ruwa na ton mabot matalakay nga mga isyo. Tanan, panong ba di ka hinaga? Mahaba-haba kita eh. Di ko kita hinaga. Ah, di ko kita. At nga oras agtuga kita hinaga.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
4: Pero update, development ko mga insidente. Aksidente ka nagkinatabo sa Binugaklan sa nagtaliwan ng 24 oras. Bantayan sa iba naman yung mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side. Engineer Dingdong Rubiso, sangagan kong bilog nga persa. It radyo todo akla. May papas pag ito eh. Huwag salang-alang ang barangay. Huwag ilalang ang barangay captain. Bangod tatlo rong pangsyon karananda. Executive, legislative, ag judiciary. Tama ka makagwapo. Sobra pa sandaron nga mayor. Ay, sa sobrang powerful nanda ro iba, nag-aabuso. Kasi powerful, kaya nag-aabuso ro iba. Ro iba malang, hindi man tanan, ro iba nag-aabusar. Ang mga kapitan. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin, hilway ka.
3: Sa lipunan, may resba na Radyo Radyo Todo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos,
6: magabuti ka. Sorry, handa sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun naman po, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
7: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
6: system.
7: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no? Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
6: awa na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no? Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung butumbo katuway ka labuway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
7: sa Mega World,
6: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, caprylic acid, panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
7: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
8: That's why isagam basa sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
7: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
6: Makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
7: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
6: Correct.
7: May araiban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
6: Buringot.
7: So, sa hormones nga to, may base ang isa, taas iya happy hormones.
6: Correct.
7: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang isa
6: ng
7: happy hormones.
6: None.
7: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
6: Correct.
7: Para in order to utilize this happy hormones importantly no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
6: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Anong pagibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning kapatulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gigiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung giinom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
7: So sa aton yung mga suki, no, nilapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
6: Oy,
7: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Nakasoft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, on lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
6: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
9: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

pagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best, try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DTX 500!
5: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, ay, akong nga problema, ay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami ginipit sa tunggawas.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
8: Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gid carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sali ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man siling mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupot sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Santo yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado ka mo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre mag D3 Bio.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate na si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
7: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
9: isang
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid Sir Boys ang adlaw mo, gining grabe kid magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni kapanit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling

0: Sunscreen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, naga tubo-tubo dang ako nanod da. Gagaras. Hmm. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa balang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair. Damol ya.
1: Kulong? Kulong. Hindi man kulong si Piolo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Lapit naman Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay tang aging. Paano San Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ng Sir Kevin na pag-estoryante, dako gin Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy?
1: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Okay? Oh. Basically, that's the most, pinakadamo, ang protein. Protein. Oh. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500, ha? Basi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan niya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag.
2: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa functions ang collagen, no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala,
0: dasig
2: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP, naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng atong selula, nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung makonsekwentaan, use ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: At yan, amuna na pari Richard, thank you. Sa,
2: so, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto!
2: No? So ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts, no?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
2: Hindi si Richard de la Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Kaya basiga, tingala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
0: mga. Akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man,
0: anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na gani,
0: Silya, daw mahamutos ang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ka pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever, Pero ang pabaho, padula baho, yes sir boys, ang ilok?
1: Kung ang DTX 500, gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Na, gigaugdas.

0: lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, uh-huh. Maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no? Tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na. Ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-bunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape DTX Coffee Mix. Amo ni permi gina pangapi ko Sir Kevin kay nga. Mm-hmm. Ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Mm-hmm. Ang ako niya DTX Coffee Mix nami.
0: Swabi.
1: Pero kung to may ulo kwan ka, may ulo acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape mo nga mas nami pagid akon may acidity ka pangpa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget Sir Boy,
0: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy. Kita
0: mag-extend yes. food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pulapo ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
0: So, sakto lang init, kampiyon ng
1: aromatagapin. Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
0: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlong na dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo ang D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis. by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo brand ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline, things makwa sa nature. Inisang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imutan, kayang-kaya man pat yun. Sang ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Amo nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubosip, on kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3Bio. Ha? D3Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.33.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 29 na po tayo sa buwan ng Hunyo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, mentally challenged na lalaki binaril patay matapos umanong mag-amok habang may dalang itak.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa kaugnay na balita, karagdagang pulis sa Kalibo muling hiniling ng LGU sa PRO6.
0: Todo balita. Todo balita.
1: A tricycle driver na itinuturing na HVI tiklo sa bypass operation.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, ama tinaga ng sariling anak sa bayan ng Boruanga.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, mahigit 25 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo nasabat sa Iloilo, isang suspek arestado.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang headline, na bigay bigas sa Masa Rice Program ilulunsad sa Iloilo City.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, mga proyektong pang infrastruktura at budget transparency naging focus sa agenda ni Pangulong Marcos.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, DND Chief kinundin ang pahayag ng Chinese Embassy laban sa DFA.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At sa karagdagang headline, Senado magbubukas ng gallery para sa mga nagdanais manood ng impeachment trial ni VP Sara.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At ICC inaprubahan ang pagpapatuloy ng pag-freeze sa perang nakumpiska kay dating Pangulong Duterte.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international, bansang Iran nagbabala matapos ang panibagong US airstrikes.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang international, sanggol at mga bata kabilang sa mga nasagip sa lindol sa Venezuela.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, sa FIFA World Cup nagtala ng pinakamaraming manonood.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa balitang showbiz o balitang artista, Bimbi at Riza May posibleng magsama sa MMFF 2026 entry ni Vic Soto.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa balitang negosyo, plastic products patuloy ang pagmahal sa Asya.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline balitang pangkalusugan, pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia pinagbibili sa ni PBBM.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:37 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Patay ang isang mentally challenged individual matapos barilin sa Puok Jetty Port, Barangay Puok, Kalibo, bandang alas 7 ng gabi, Hunyo 28. 34 anyos ang naturang biktima na residente ng Tapaz, Capiza, na napag-alamang isang mentally challenge batay rin sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya. Samantala, ang suspect naman ay si alias Jonard na residente naman ng Barangay Puok, Kalibo. Sa pahayag ni Police Colonel Jeric Vargas, OIC ng Kalibo Municipal Police Station, bago ang insidente ay umano'y nag-amok ang biktima sa lugar kung saan may dala itong itak. Dagdag pa rito, hinamon umano ng biktima isang grupo ng mga kabataan kung saan ito ang isa sa tinitingnang motibo kung bakit binaril ng sospek ang biktima. Inamaan ito sa kaliwang tagiliran kung saan nakapaglakad pa ang biktima bago tuluyang bumalagda sa gitna ng daan. Isang basyon ng caliber 45 ang narecover sa pinangyarihan ng krimen. Samantala, nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang Kalibo PNP kung saan agad namang naaresto ang sospek. Isa sa ilalim din ito sa paraffin test. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang posibleng anggulo ng nangyaring insidente.
0: Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, muling hiniling ng lokal na pamahalaan ng Kalibo sa Police Regional Office 6 o PRO 6 ang karagdagang police personnel upang mapalakas ang seguridad sa bayan ng Kalibo kasunod ng nangyaring insidente ng pamamaril sa Puok Jetty Port sa Barangay Puok noong nitong linggo ng gabi. Ayon kay Kalibo Mayor Juris Sucro, mahigit isang buwan na nang nakalipas nang magsumite sila ng kahilingan sa PRO 6 para sa dagdag ng mga pulis. Gayunman, naantala ang pagproseso nito dahil sa naging pagpapalit ng regional director ng PRO 6. Dahil dito, sinabi ni Sucro na muli nilang ipa-follow up ang kanilang kahilingan sa bagong pamunuan ng PRO 6. Dagdag pa ng alkalde, nasa tinatayang 115 lamang ang mga police personnel na nakatalaga sa bayan ng Kalibo. Ayon sa alkalde, hindi ito sapat upang matugunan ang pangangailangan sa seguridad ng tinatayang mahigit 92,000 na residente sa munisipalidad. Sa ngayon, magsasagawa ng emergency meeting ang alkalde kasama ang punong barangay ng Puok upang talakayin ang mga agarang hakbang sa pagpapalakas ng seguridad sa naturang lugar.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, timbog sa ikinasang drug bypass operation ang isang high value individual or HVI hapon ng Linggo sa Calachuchi Road, Barangay Andagaw, Kalibo. Kinilala ang suspect na si alias Bugoy, 48 anyos, isang tricycle driver na napag-alamang dati ring drug surrendery. Nabilhan ang suspect ng isang sachet nang hinihinalang siya bukapalit ng 2,000 pesos na bypass money. Samantala, sa pag-body search, na-recover mula sa kanya ang walong sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 6 na gramo at tinatayang may street drug price na 40,800 pesos. Mga drug paraphernalia at iba pang personal na gamit. Sa ngayon ay nasa custodya na ng Kalibo PNP ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, sugatan ng isang ama matapos siyang tagain ng sarili niyang anak habang nag-iinuman sa sitio Bungan-Bungan, Barangay Tigong, Boruanga nitong Linggo. Ang biktima ay 51 anyos na lalaki habang ang anak nitong suspect ay 37 anyos. Patay sa investigasyon ng Boruanga PNP, nag-iinuman ang naturang mag-ama kung saan nauwi sa mainitang pagtatalo hanggang sa tinagana ng suspect ang biktima. Rumisponde naman ang mga pulis matapos iulat ng isang barangay kagawad ang insidente. Samantala, isinugod naman ang biktima sa Boruanga Municipal Hospital para sa agarang pagpapagamot. Nasa kustodiya ngayon ng Boruanga Municipal Police Station ang suspect habang nagpapatuloy pa ang investigasyon kaugnay ng nasabing insidente.
0: Todo balita.
1: Sa karagdagang balita, arestado naman ang dalawang babae at dalawang lalaki matapos maaktuhang naglalaro ng iligal na sugal o ang tinatawag na pusoy bahig. Sa barangay Laginbanwa, isinuman siya bandang alas 11 ng umaga nitong Linggo. Ang mga naresto ay isang 64 years old na lalaki, 59 years old na lalaki at dalawang babae na nasa edad 34 at 43 years old na pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon sa Numancia PNP, nadatnan ang mga sospek na naglalaro ng baraha sa labas ng isang bahay habang may pustahang pera. Nakumpiska sa lugar ang isang set ng baraha, isang mesa, apat na upuan o bangko at 540 pesos na pinaniniwala ang taya. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Numancia PNP ang mga naresto at nahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law.
0: Todo balita.
2: Arestado naman ang isang 57 anyos na lalaki matapos maaktuhang nakikilahok sa umano'y iligal na tubada o bugo-bugo sa Barangay Kabugaw, Batana, bandang alas 10 sa 18 ng umaga kahapon. Ang suspect na hindi na pinangalanan ng pulisya ay residente ng Barangay Lalab sa Kaparehong Bayan. Nakumpiska rin sa lugar ang tatlong patay na panabong na manok, isang buhay na panabong na manok at 1,150 pesos na pinaniniwala ang pusta. Maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 449 o illegal cockfighting ang nasabing suspect.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Aabot sa mahigit 25 million pesos na halaga ng mga ilegal na sigarilyo ang nasabat ng Police Regional Office 6 at Bureau of Internal Revenue sa magkakahiwalay na operasyon sa bayan ng Estancia, Iloilo. Sa ulat ng PRO 6, inaresto ang isang 42 years old na babae na kinilalang si alias Jeline, residente ng Estancia, dahil sa umano'y iligal na pag-iingat o pag-aalis ng mga produktong saklaw ng excise tax nang hindi nagbabayad ng kaukulang buwis. Nakumpiska sa operasyon ang kabuang 300,098 pesos na pakete ng iba't ibang uri ng iligal na sigarilyo. Sa bilang na ito, 1,448 pakete ang narecover sa Barangay Zone 1 Poblasyon, habang 28,650 naman na pakete ang nasamsam sa Barangay Lumbia. Pinatayang umabot sa 25.7 million pesos kabilang ang kaukulang tax penalties ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Ilulunsad naman ngayong Lunes sa Iloilo City ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng bigay-bigas sa Masa Rice Program ng Pamahalaan. Aabot sa 41,958 na pamilyang Ilonggo mula sa iba't ibang sektor ang inaasahang makikinabanga sa nasabing programa. Ang mga benepisyaryo ay tinukoy ng City Social Welfare Development Office batay sa itinakdang guidelines ng programa. Ayon kay Iloilo City Mayor Risa Treñas, nakatanggap ang lungsod ng 72 million pesos na pondo mula sa Pambansang Pamahalaan para sa implementasyon ng Rice Assistance Program. Sa ilalim ng programa, bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng 10 kilo na bigas sa bawat tranche at na ipinamamahagi sa tatlong magkahiwalay na pagkakataon. Layunin ng bigas ng bigay-bigas sa Masa Rice Program na makapagbigay ng tulong sa pagkain sa mga pamilyang higit na nangangailangan at mabawasan ang epekto ng kahirapan sa mga vulnerable sector ng komunidad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Naging pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng mga proyektong pang-imprastruktura at ang pagsusulong ng mga budget transparency bilang bahagi ng pagpapaigting ng paghati ng serbisyo publiko mula Hunyo 22 hanggang 26. Pinangunahan ni Pangulo ang Marcos ang iba't ibang hakbang na layong mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang serbisyong pangkalusugan, mapaigting ang kandaan sa mga kalamidad at higit na mapahusay ang pamamahala sa pondo ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, kabilang din sa mga prioridad ng administrasyon ang pagpapatibay ng public financial management upang maisulong ang mas mataas na antas ng pananagutan at transparency sa paggamit ng pondo ng bayan.
0: Todo national. National.
2: Mariin namang kinundina ng Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. naging pahayag ng Chinese Embassy kaugnay ng Department of Foreign Affairs na anya'y nagpapakita ng kawalan ng katapatan at panlilinlang ng Chinese Communist Party sa pakikitungo nito sa Pilipinas. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Chudoro na hindi kapanipaniwalang ang mga ipinapahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy at inilarawan ang kanilang naging tugon bilang pagpapakita ng mapanlinlang na pag-aalboroto at kayabangan. Binigyang diin ng kalihim na ang naging pahayag ng imbahada ay malinaw at sumasalamin sa tunay na intensyon ng China sa pakikitungo nito sa Pilipinas. Sa kabila nito, tiniyak ni Chudoro na hindi magpapasindak ang pamahalaan at mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol sa soberanya at sa pambansang interes.
0: Todo national. National.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, magbubukas ang Senado ng bahagi ng gusali nito para sa mga Pilipinong nais personal na masaksihan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., maring mag-walk-in ang mga nais manood ng paglilitis, ngunit kinakailangan muna nilang magparehistro sa Visitor Management Office ng Senado. Maaari rin umanong magpa-reserve sa pamamagitan ng online registration. Gayunman, nilinaw ni Bantog na limitado lamang ang bilang ng mga manonood na maaaring makapasok dahil ang gallery ng plenary hall ng Senado ay may kapasidad na humigit kumulang 340 katao, habang 30 katao naman ang maaaring maupo sa VIP area. Sinabi rin niya na hahatiin ang mga upuan sa gallery para sa iba't ibang grupo. May nakalaang seksyon para sa mga inimbitahan ng House Prosecution Panel, isa para sa kampo ng depensa, at hiwalay na bahagi para sa mga miyembro ng publiko.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang nasyonal, inaprubahan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpapatuloy ng pag-freeze sa perang nakumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay arestuhin at dalhin sa kustodiya ng International Tribunal noong Marso 2025. Ang desisyon ay kasunod ng motion ng prosekusyon na humililing na ma-access ang mga personal na gamit ng dating Pangulo at mapanatiling naka-freeze ang anumang halagang nakuha mula sa kanya sa panahon ng kanyang pag-aresto. Batay sa mga dokumentong inilabas ng ICC nitong Biyernes, pinagbigyan ng Trial Chamber 3 ang kahilingan ng prosekusyon na ipagpatuloy ang pag-freeze sa naturang pondo habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Nauna ng pinisyon ng kampo ni Duterte ang hakbang ng ICC. Ayon sa depensa, hindi na umano kinakailangan ang kahilingan ng prosekusyon dahil ang nasabing halaga ay nasa kustodiya na ng ICC registry.
0: Todo National.
1: Los 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang internasyonal.
0: Todo International.
1: Nagbabala ang bansang Iran na patuloy nitong ipagtatanggol ang pambansang soberanya matapos ang panibagong airstrikes ng Estados Unidos sa ilang surveillance facilities sa timog baybayin ng bansa. Sa pahayag ng Iranian Foreign Ministry, maring kinundina nito ang pag-atake at iginiit na handa ang Iran na depensahan ang teritoryo laban sa anumang pananalakay. Samantala, nananatiling marupok ang umiiral na tigil putukan sa gitnang silangan habang patuloy na nagtuturuan ang Iran at Estados Unidos sa umano'y paglabag sa kasunduan. Nagbabala rin si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na anumang hakbang na makakaapekto sa kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng panibagong tensyon at makaantala sa mga usapang pangkapayapaan sa rehiyon. Nananawagan ang bansang Iran sa lahat ng panig na igalang ang umiiral na kasunduan upang maiwasan ang muling paglala ng sigalot.
0: International.
2: Samantala, kabilang ang isang sanggol at 2-11 na bata sa mga matagumpay na nasa GIF ng mga International Rescue Team mula sa mga gumuhong gusali ilang araw matapos na tumama ang 2 malalakas na lindol sa Venezuela. Ayon sa ulat, buhay na narecover ang sanggol mula sa ilalim ng mga debris habang isang 11-anyos na batang lalaki ang nailigtas matapos matagpo ang nakabao ng halos 3 metro sa guho. Isa rin 11-anyos na bata ang nasa GIF ng rescue team mula sa Mexico. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, umabot na sa 1,430 ang kumpernadong nasawi, mahigit 3,000 ang nasugatan at libo-libong residente ang nananatili sa mga evacuation center. Samantala, naglaan ng European Union ang 5 million euro bilang emergency aid habang inaasahan ding magbibigay ng karagdagang tulong ang Estados Unidos.
0: Todo International.
1: At para naman sa balitang sports. Nagtala ng panibagong attendance record ang FIFA World Cup matapos umabot sa mahigit 3.6 million fans ang nanood ng mga laban sa kasalukuyang torneo. Ayon sa ulat, nalampasan ito ang naitalang mahigit 3.5 million manonood noong 1994 FIFA World Cup na ginanap din sa Estados Unidos. Patuloy na dumarami ang mga taga-suporta na dumadagsa sa mga stadium habang papalapit ang pagtatapos ng group stage at pagsisimula ng knockout rounds ng torneo. Inaasahan ng mga organizer na mas tataas pa ang bilang ng mga manonood sa mga susunod na laban, lalo na sa semifinals at finals.
0: todo balitang sports. Balitang sports.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, posibleng muling magsama sa isang pelikula sina Bimbi Yap at Riza Mae Dixon. Matapos umugo ang balitang balak silang isama ni Vic Soto sa kanyang entry para sa Metro Manila Film Festival 2026. Ayon sa mga lumulutang na ulat, nais umanong buhayin ni Vic ang tambalan ni Bimbi at Riza na unang nakilala sa pelikulang My Little Bossing noong 2013. Lalong umingay ang usap-usapan matapos mag-guest si Bimbi sa non-time show ni Riza para sa kaarawan nito, kung saan niregaluhan pa niya ang TV host ng Quintasa. Bumalik rin si Bimbi bilang co-host ng programa na lalo pang nagpasigla sa kanilang tambalan. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Vic Soto o sa kampo ni Bimbi at Riza hinggil sa naturang proyekto. Gayunman, inaambangan na ng maraming tagahanga ang posibilidad ng kanilang muling pagsasama sa malaking pelikula.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa balitang negosyo, patuloy na tumataas ang presyo ng mga plastic products sa iba't ibang bansa sa Asia dahil sa pagmahal ng presyo ng langis at kakulangan sa supply ng hilaw na materyales na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa ulat, lubhang naaapektuhan ang mga food vendor at maliliit na negosyante na gumagamit ng plastic bags, caps at food containers sa kanilang araw-araw na operasyon. Sa kabila ng pagtaas ng kanilang gastos, marami sa mga tendero ang hindi agad nagtataas ng presyo ng kanilang mga produkto upang hindi mawalan na mga mamimili. Sa Pilipinas, sinabi ng Philippine Plastic Industry Association na pinili ng ilang manufacturers na akuin muna ang dagdag na gastos upang mapanatiling kompetitibo sa merkado habang patuloy na minomonitor ang galaw ng presyo ng mga hilaw na materyales.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, iniitos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabilis ng konstruksyon ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI Legacy Building sa Quezon City upang matugunan ang dumaraming kaso ng chronic kidney disease sa bansa. Target na tumanggap ng medical equipment ang gusali sa unang bahagi ng 2027 at maging ganap na operational sa 2028. Ayon kay Pangulong Marcos, mahigit 11% ng mga Pilipino ang may chronic kidney disease, kaya kailangan palawakin ang dialysis services at paigtingin ang mga hakbang para maiwasan ang sakit. Binigyang diin din ni Pangulo na ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth para sa mga pasyenteng may CKD, kabilang ang pagtaas ng libreng hemodialysis sessions mula sa 90 hanggang 156 kada taon at pagtaas ng benepisyo kada sesyon mula 4,000 pesos hanggang 6,350 pesos. Samantala, sinabi ng Pangulo na binago ng pamahalaan ng sistema ng pagpupondo sa proyekto upang mapabilis ang konstruksyon at maiwasan ang mga pagkakaantalang dulot ng paisa-isang pagpapalabas ng pondo.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:51 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng more power coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Lumansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos nagkataliwan sa oras, ita alas 10.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Yes, yeah, sigur.

Nasyon. Mayra yung Tradlaw, Banway, Takali, Bumayga, Tradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa Tugapag Pangalagad, sa Tugapag Ililibas, sa Pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Karagad daw kita, ita Lunes, ita 29 na kita, Banwa sa buwan, ita Hunyo, Dagon, Dosmel, 21. Unas na lang, Banwa, rung agapag, abi-abi, agapag, padamyaw. Ita may kragahapon, may agapag pabati sa ton, yung magasuki, gatagapag, amati. Pagkabirgan ka, Banwa, Takalibo, Kabugusan, ya Provincia, Taklan, sa Kutob, kumagabutan ko, ato nga pagpangalagad. Sa karong edisyon ita to gapag ililibar wa ko gigkin yo banwa daw gapag abi-abi pag welcome pag panamyaw ita maayd ayad nga ultra daw aga mayad gapag ilabas magkaron karaga baga panyempo oy kamusta sa ato nga mga igmangod sa ato nga mga camping nga nagapamati magkaron karaga baga pang orazon ang nagatutok sa ato gapag ililibar samtang nagapatagayon ita pag ilabas do ato nga mga igmangod sa kabay no nga mangin okay banwa rog imbukada itraya karaga simana daw itraya karaga adlaw ita Lunes no sa ato nga magigmangod ang kapinggid daw sa managa monitor sa ato nga pagpangalagad magkaroon karanga at daw aton syempre banwa nga mga negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market ang kabaraban sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center sa ato nga mga katodo sa ato nga mga bulantero banwa na nagkatutok na magkaroon karanga ultra daw. Siyempre sa ato man yung mga tricycle drivers sa Vanaga Jeepney Drivers aga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor ga daganon ay taaton ka nga banwa ita Kalibo kama naman na Biloga probinsya Katakyan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals na uya sa aton sa sentro ita banwa ita Kalibo at sa eastern nga western park wa aton ka nga probinsya nga makarubay ka nga mga panyempo arong iba daton nga mga drivers nagapatigayon ita pago ilabas sa pila ka mga karinderya iya sa aton sa banwa ka Kalibo ang kamarmandong iba nagapupaway no naga po patungka anay samtang nagawat-uwat ka ita pasahero mga katodo makaroon ka nga mga pang-orazon sa ato nga mga igmangod nagapamati man sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang iba na to mga katodo masako pa sa pagdigamo apaga pahaom ita ilabas kapinggid no sa mga naulihi ka na nagapreparar ay naigig ka nga utran lawag may dangging nga pag pupahuway una siyempre sa mga wapauna na kailabas kamulang bahala magapreparar magplastar ita inyo karon nga ilabas makaroon ka nga udto kay kami man magapreparar magatod kinyo itapila ka mga balita aga nagkaganabo sa bugos naton nga probinsya Katakan ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba sana nga mga katodo ang makapartisipar sa toga pagpangalagad makaroon ka nga hapon ako may pila ka mga

Sa kinahanglan maging kaibahan sa Rodeca nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Magaibahan kita syempre taton yung mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa andakong tag sa tagsa kabaga areas of responsibility. Maga si kita banwa no itapila kabay nagkagrabo sa bugos naton nga probinsya. Mga Katodo sa pila naton ka mga municipal police station. Mga insidente, aksidente banwa gaging tratar. Ay taato niya mga otoridad follow-ups no, sa pila ka mga insidente aga nagkagrabo sa bugos naton nga probinsya Katakin. Aga siyempre mga Katodo rin pinaman ka mga balita direkta sa aton nga munisipyo kaya ita banwa ita Kalibo. Pila sa mga aktividad no, programa gin patagayon ita aton ka nga LGU Kalibo para man sa beneficyo aton nga mga Kalibonhon ang nga po pamati makaroon ka nga mga panyampo no, sa aton nga palatuntunan. Okay, sa kabugusan doon ko aton nga pangalagat igabasyada ani Katodong Rolly Boy Herrera. Ilaman mo sa mga balita nga itong pagkatataroon, pagkatawat ligwa sa itong pagpagayag makaroon edisyon, ita aton nga pagpangalagan. Kaya makatodo sa aton karagapag ililiba, no? Ronday karaga pagkatataroon ta. Makatodo, no? Ronday karaga insidente, no? Garagunta da kabi sa may bahin kong barangay Puok. Partikular, no? Inakaroon sa Puok GT Porto ang mga katodo. Ronday karaga insidente nga raga na tabu una, no? Sa nasambit karaga barangay. Agarag karesulta to banwa nga ginkamatay, ita ronday karaga biktima. Although banwa no nga may una gitman nga pila ka mga rason aga nagkaganabo banwa antes nga matamo ronday kra nga insidente kabi eh. Aro aton man ang karama katodo isa dapat no nga indigid no matamo kapingid nga ronday kra nga area una sa Puok GT Port agos adlaw adlaw no kabo abo kararo mga igmangod naton aga nagapadung una mga katodo sa Lasambi kra nga lugar kapin pa kahapon taimingan nga adlaw ita Domingo mga katodo nga ni Bulyom itaton nga mga kaimanghuran agaraga padung una banwa sa bahin ko nga Puok GT Port kaabo-abo kara banwa no aton nga mga kaimanghuran una so sandi kara banwa sa pagpabutyag ani Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro agaragligad pagali ra banwa no ro aton nga LGU Kalibo baseman sa pagpabutyag kainat aton nga alkalde nga nagligal pa no sa tiempo itaton karaga dati nga regional director na no, ita PNP may una na karang nga request aton nga Banwat Kalibo nga dugang nga police personnel nga iga-assign sa Banwat Kalibo para nga makadeploy na banwa no ita dugang na ton nga mga PNP personnel una karon sa bahin kong nga Puok GT Port kay aton man karang nga dapat no nga iga butang no sa agang-agang makatodo rong safety taton karang nga mga bisita agaraga paduong una no sa Lasambit karang lugar kapin pa makaroon nga na develop na gid no rong area makatodo although nga may una karang police outpost una makatodo gin patundugan una itry karaga substation mga katodo tapos naman no mga more or less 1 million no de karang proyekto gagin na paugdok una sa may Puok GT Port galing makaroon abi no wa pagi karabanwa no naka duty na ton una nga personal aton karang nga PNP nga una lang gid baga banwa no magapukos bagit abi no nga may una ta mismo nga steady gat gid ka deploy makatodo nga una gid ta mismo no sa karang nga substation naton kay kuno kayong paraso man nagarubing yang baga mga katodo kay mabaho na no nga bulig kun na una mismo nagatener aron pila naton ka mga miyembro ka kapulisan nga katodo nga una tagay i-deploy sa bayan ka kung Puok ka GT Port nalayabi ka na banwa no rung mabudlay ko naman makatodo no sa kapang maaprobaran rayon dong pila ka mga hangyo request mga katodo ay kunamat no ginaugat pa baga nga may una nga insidente no nga manabu mga katodo antes rayon no matagupang dan arong pila ka mga concern nga ginapaabot man sa ato niya Police Regional Office 6 kapay mga katodo sa rode ka nga insidente nga natabo kabiim maaprobaran banwa no rode ka nga request hangyo itaton nga LGU Kalibo aga baka padugang no itapila ka mga police personnel ang iga-assign iya sa aton sa banwa kaita Kalibo kung madumduman ta banwa tandaan nyo rong insidente sa isla Taburakay no hagos ka buhay-buhay man no rong request ka to taton ka nga LGU Malay aga baka dugang it-deploy taton ka nga PNP una ka sa isla kaita Taburakay meron na tupang dan na gito banwa naaprobaran gid lamang dong request at may una na karama katodo nga natabong insidente sa Burakay agaging kamatay ito baga itry karang dumugoong aro to karang foreign tourist.

0: East Manwa, no? Sa may bayan ka na kong barangay Balabag, no? Sa isla ka na Itaburacay. Ay, maka, pwede magali makon nga insigida, matawaan ka na ita dugang personal, no? Rato nga magkapulisan, no? Nga haman nga ginuwat pa banwa, nga may una, nga mga insidente, aga magkaginabo magkatodo antes kita, no? Magtumar, ita aksyon magkatodo sa pila ka mga hangyo, kapigid, no? Sa ato nga mga tagsa-tagsa ka mga LGU, sa ato nga Police Regional Office 6. So, trataron ta banwa, no? Sa ato nga pag-ililiba, sa ato nga pagpangalagad, no? Kay nagligad banwa, no? Naton nga interview sa kay Puno Barangay Alu de Pinos, ita Barangay Puok. Sa ato ka na banwa nga concern, reklamo, sa ato ka managakarira, magkara nga magtursiklo, no? Sa 10 oras ka na ita gabiin, ay ang bagay nito, taton ka na punong barangay, makatodo, no? Nga mas pagid, no? Nga magapatigayon, itry ka na hugot, karo nga siguridad una, para nga mamonitor, hindi ka nga mga aktividades, pero kahapon, timingan to, makatodo, hindi ka nga insidente, although nga, sa ibang kita nga, hindi man kaya, ro magkatodo, ato nga mga opisyal sa barangay, na mga barangay tano, that's why nga kinangan, gid, tama ka todo, rungday ka nga presensya at aton nga mga otoridad. Kaya may una ka na banwa nga nagpabutsa gaman na kung may una man nga naka-assign. Tama ka todo na to nga membro kay kapulisan. Posible ka na banwa nga basi kung na, kung pabaga, napunggan. Or wa pa man nabu, rungday ka nga insidente mga ka todo. Aga naguntad ka bi, una ka ron sa bayan kung puo ka GT Port. Aga ging kamatay banwa, ita rungday ka rin nga biktima. Matapos mabarilan ang mga kaabyanan. Standby, no? Sa ato nga pag-ililiba, sa ato nga pagpangalagan, tataro na ton sa kabugusan ko, ato nga pagwaragwag, makarong edisyon, itaton nga pagpangalagan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, aksyon!
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita, sa ato nga pag-ililiba, makarong karaga udradlaw, makatodo sa ato nga karaga pagwaragwag, makarong karaga hapon, aron dahil ka na banwa, nga tricycle driver, nga dati na karaga drug surrendery, makatodo, ginagkabig nga high value individual, na tagayin ka nga maresto kahapon sa ginpatigayon, ang bypass operation, itaton nga mga kapulisan, partikular doaton nga provincial drug enforcement unit, kaibahan doaton nga kalibo PNP, iya sa banwa ita kalibo. Kaya makatodo, nga pila ka mga resulta, sa gihapon itapadayon nga away kontra sa illegal ka nga droga, na itaton ka nga mga kapulisan, sa baylo makatodo nga mga serbi ka nga mensahe, sa pila pa naton ka maigmahod nga padayon ang nag-engage sa makarunday ka nga mga aktibidades, pero may una na gapon kita nga mga kaigmahuran, wagi hapo na hakat, wagi hapo na kabatsag na itakuba mga katodo, ang padayon sa gapo nga nag-engage sa nga paggamit at pagbaligya, itarunday ka nga illegal ka nga droga mga kaabyanan. Sa bagay, waman ka na banwa, itauna ka nga paghinusol sa uli higid mantanan, no mga katodo, that's why sa iba pauna nga padayon nga nag-engage sa makarunday ka nga aktibidades, ay dapat aton gid nga pa inuinohon, makatodo nga hindi naton pwede, habang buhay nga taguon do aton nga mga ginaubra kapingid aron dai ka nga pag-engage naton sa illegal ka nga droga, kasi gaabot gid rong time makatodo nga hisayran gid na ita aton ka nga mga otoridad, makatodo syempre kung may una ka nga magkagadakpan makatodo, hindi gid rong mahimo nga wala ka itao nga impormasyon sa aton ka nga mga otoridad. Ang kanugon makatodo durong programa ta aton nga gobyerno, gintawan kita tsansa, no, nagsurrender nga ni kita, gintawan kita tsansa makatodo nga pag-una turong dagagan ko aton nga pagpangabuhi, pero sa gyapon, no, after itry ka nga magadinag on, makatodo balik kita, no, sa aton ka nga opisyo, aapisar nga aware man kita nga saga ro aton ka nga ginaubra, no, kay nakakatao kita banwat permisyo halit sa aton nga komunidad, makaguoy banwa ro aton nga mga pamatanon sa uli ka nga matubo, ako mabiktima itry ka nga halit ka nga illegal nga droga, kapingit iya sa aton sa banwa ka ita kalibo. So, sa gyapon banwa pati maanda, ang may una sa gyapon nga demand itry ka nga droga ya sa aton nga probinsya Takan, no, kay bangod nga ni nga may una sa gyapon nga supply, ang nagasud makatodo bangod sa rodeka nga mga operation nga ginapatigayon kara banwa ita aton nga mga otoridad. May pila kita ka mga information banwa, daw grababaton nga may pila kita ka mga kabarangayan ya sa aton sa probinsya kay Takan, makatodo nga nauna na nga gindeklarar nga drug cleared barangay, pero makaron daw ginhold ita aton nga pedaya, makatodo kay bangod man nga ni sa rekarga mga insidente nga ra or mga police operation nga ginapatigayon, ita aton nga mga otoridad. shoot problema. Ah, daya karaban warung nga pilagid ka mga senaryo makaron. Aga aton karaga na obserbaran nga sa gihapon. Padayon makatodo no nga nagakanabo. Aapisar no nga seryoso raton nga mga otoridad. Sa pagpatuman kung kampanya against na usaray ka nga illegal karaga droga. O istoryahan ta banwa no sa ato nga pagililiba sa ato kagapagpangalagad makarong edisyon ita aton nga palatuntunan. Samtang sa piyakabahin makatodo yaman sa ato nga pagililiba basahon tayo hindi na no ronday karang pagpabutsyag or sabat no pagpahayag official statement banwa ita aton nga alkalde ita banwa karita Libakaw may kantanan sa ronday karang problema kung Libakaw College of Science and Technology makatodo nga ginreklamo ita pinanaton ka mga estudyante mga ginikanan banwa sa prasante nga estado at orasambit karaga eskwilahan no, kay after banwaro nagliligad karaga mga dinomingo nga nagahinipos awa agay karabanwa sabat umalin sa alkalde ta banwa karta Libakaw nagligad karabanwa nga adlaw nagapagwa do kada karaga official statement banwa si Libakaw Mayor Tim Brian Natsuducio may kantanan sa prasante karaga problema kay aton karabanwa no, nga sangguni ang panlawigan na ita aton nga probinsya Katakan na may una karana katagana nga igapatagwag nga sangka legislative inquiry aagod banwa nga sayuron arong nga estado itray kara nga eskwelahan makatodo agod no nga makapangita man doon ita mga pamaagi para kara nga mapunano day kara nga pila ka mga requirements nga ginapakumply banwa ita aton kara nga CHED region sa lasambit kara nga eskwelahan mga katodo kay bukonda banwa itempo nga magbagasuan kita magpuna kita ita saga ni Maura saga ni Makato arong gusto karaban white try karang maliba kaunon kapinggid ruanton nga mga estudyante matawaan no ita solusyon runday karang problema no kay maabot naton nga mga estudyante mga katodor na kabatsag kara ita akakuba aga maapiktuhan no randa ko nga pagtuunan no kapinggid sa aton nga mga estudyante una sa manabukid karang bahin akong banwa karta Libakaw nga uwa karang makatodo ita ikasarang no nga mapatuon do anda ko nga mga inunga iya sa aton sa banwa kara ita kalibo mga kaabyanan no kay mabaho da banwa no nga bulig sa aton kang mga kaigmahuran kapinggil sa mga taga banwa at Libakaw madalag kami una man kara banwa nga mga estudyante garagatoon no sa sambit karaga eskwelahan nga may una man kara makatodo nga pangarap sa ambisyon sa anda ko nga kabuhi garagahingwa to banwa apisar nga tama kabudlay rong pagpangabuhi makatodo ko aton kang mga kaigmahuran ang sambilog da banwa no nga mangindagan aron day karaga na sambit nga eskwelahan para sanda no makatapos ita anda ko nga pagtuon aron day karaga baga estudyante naton mga kaabyan kaya sa ato nga pag-ililiba trataro naton sa ato nga pagpangalagad sa number ta basaw naton arong statement na ni Libakaw Mayor Tim Brian Chuducio para man sa binipisyo aton nga mga igmanghod sa mga estudyante mga ginikanan at o nasambit nga eskwelahan kaya magkatodor pilang kamagabalita ang ato nga pagkatawat ligwa no pagkatrataron sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba makaroon nga edisyon ita aton nga pagpangalagad. Nagya po na padayon ka mo magkatodo no, nga magkapadagat inyo karang mga mensahe. Pila ka magpagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pag-ililiba makaroon karang nga hapon. Kay ato ang gito nga pagkatawat ligwa no, sa kabugusan. Ako ato nga pagwaragwag makaroon edisyon ita aton nga palatuntunan. Yes, mga imbukada rin banwa nga mensahe nga gimpadaga sa ato nga pag-ililiba. Happy viewing ha kay Madam Rimi Santa Maria aka Bukol Queen ora sa Dubai nga nagapamati makaron ba o ikaw gidrong pinakauna makaron nagapadagat ang mensahe sa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga barangay Lagin Banwa sa Numan siya o naman kay Ma'am Princess Dimple sa Isla Itaburacay so, wala pala si Ma'am Princess sa Boracay sayang nung isang araw nandyan tayo sa Isla ng Boracay kay Migo Carly Torres Santiago happy viewing sa mataga barangay Manok-manok. Speaking ita Manok-manok, happy pamati. Daw kanday pare Romel Kahilig una sa Manok-manok proper sa Isla Ita Boracay. Sa kay Pipoy John Paul Argillas. Siyempre una kanday Bro Russell Senyeres sa kay Papang Sunny Senyeres. Good afternoon. Daw sa Senyeres family no sa Barangay Yapak nga nagapamati makaron. Oy, salamat kidag may mga odradlaw no kay paring Jerome Madraso. Daw na karon sa may sitio Kabanbanan sa barangay Manok-Manok, Boracay. Oy, happy fiesta sa mga taga sitio Tambisaan, barangay Manok-Manok. Makarungin man doon fiesta o rinaga sa mga taga barangay Manok-Manok. Now, sa may sitio Tambisaan, bao, madati abi mag-fiesta una. Now, wagi kita nag-absent. Tag-una pa kita sa isla Karaita, Boracay. Ngayon, makaroon, nalipat na kita. Aton makaroon gid man or hinaga karengat law arong piyesta no sa may sitio Tambisaan a barangay Manok-Manok sa isla Itaburakay. Yaban-yaban kara may palitso na naman si Pari Jerome Madraso. Yeah. Now, na karon sa may sitio Kabanbanan sa barangay Manok-Manok or una sa may sitio Tambisaan barangay Manok-Manok isla Itaburakay. Oy, api pamati man kay Pastor Jimmy Medina na karon sa isla Karaita, Boracay. Narga monitor gid makaron no nga mga panyampo sa ato nga pag-ililiba. Sa ato nga negosyante ha sa may area Katuyo Torong una kay nung Woody Navarra. Good afternoon. Ha, kamusta ro ato nga negosyo kay makaron? Hagos nga room presyo ita baboy. Na makatodo medyo manabana naga kwana nagareklamo na ro man nagaalagat baboy. Mana tama man nakabarato ro pagbakay sa kinilo sa buhi. Pero pag abot man sa public market, so kataas gyapon man arong presyo. May gina hapon, may gapagpamati sa atong manegosyante una. Pero man kayo nung ili na bara sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga Chamsi Restaurant. Ganaga monitor makaroon karagabaga panyempo. Una kayo nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguan. Pero man kayo si Richard Gino Ambito, rong guwapo nga principal. Aita Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Barangay Arcangel, no, sa Banwa Karaita Balete. Nagapamati, gid makaroon karagabaga panyempo sa atong karagapag ililiba. Kay si Ramon Munjag, kay Mrs. na, no ba o makaron? Ito na mo sa may Kulasi Antique. Okay. So, nag-monitor, no, sa ato niya pagpangalagad. Kay may anak ka nga pwesto, una, no, sa Kulasi Antique. Rong Arki Motor Parts. May giging pagpamati, kay si Ramon Munjag, ba o pasinsya, gid nagligan. So, nag-pangimbitar man, na kay nag-uli-es na kalibo, no, sa akyan, si Ramon. O, galing aga-agang doon nga pamatsa, kay na-disgrasya kita sa motorsiklo. Wagi kita naka-adto kay si Ramon. Salamat kita kay si Ramon Munja, no, sa always nga pagtutok sa ato nga pagpangalagat. Siyempre, anang karoon nga mayad nga mekaniko. Kay Jam Jam Andrada sa Banwa Itleso. Good afternoon. Kay Ma'am Junaline Rica sa Happy Viewing. O naman sa mga taga-Global Paint, nagapamati man na karoon kaday bro Yulohio Garbo. At siyempre, no, sa RG Paint. Una kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo. Aba, piyesta makaroon sa anak karoon nga Balwarte sa may Andagaw. Ano nga ni ron nga street row inyo karoon, madam, kay Sir Dante? So, may kikipagpamati, no, may invitation galing agang-agang paraton ka nga pamatiyan. Hindi pa pwede magkaon ita litson dingdong. At itista lang ha sa mga taga-barangay Andagaw, no? Kung ano karagas at nalipat ako kay nagligad to pag birthday, tanda karoon nga o nga ito ako nagpamasyar. Magaling makaroon nag-imbitar ay agang-agang git pa makaroon karang nga mga panyempo, pahawayan tanay. Na kay Migo Jason Season ha sa mga taga-Banwa Kalita, Burwanga. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. O naman kay Ma'am Angelina Tabuena, no? Halin sa Las Vegas, Nevada. Pero makaroon iyan na sa aton sa probinsya Katakyan. Nagbakasyon si Ma'am Angelina Tabuena, no? O nakaroon sa Banwa Tanoman siya. Kay Bro Gmar Carpio Julian, no? Sa mga taga-barangay Uchando, New Washington. May mga pagpamati. Kay Checkboy Jandel Margarin Galaw. May mga hapon. So, kita ko kahapon. Timingin, nagsubuan kita. O nakaroon sa may barangay Toledo. Nagapasuod ka mo sa barangay La Serna. Kay Cloyd Beltran, happy viewing. Kay Sir Ramon Salido sa Banot Ibahay. Happy fiesta sa mga taga-poblasyon Ibahay, no? Kay Senior San Pedro. Happy fiesta galing magkaroon sa poblasyon Ibahay. Kaya galing nakalib si Sir Jason. So, wag ginaga pangangay si Sir Jason. Fiesta ba, no? Fiesta galing sa Ibahay, oh. Kay Sir G.R. Birano, happy pamati. At kay Madam Sally Senyere, sama sa mga taga-barangay Baybay sa Banwa Katangalan. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, Madam, good morning. Now, kay Agahon Makaron sa Pongsod, Germany. Now, nagapamati, gid makaron karaga mga panyempo. Kay Ma'am Marley sa Karyas Igat, kay Rose Alcaraz, no, good PM pa, shout out ang asawa. Si Rapi Alcaraz, Itmina Lezo, nagapamati kami or naka-live. Makaroon nga hapon. Hoy sa mga taga-barangay Mina sa Bantulesa, may giging pagpamati. kay Sir JB Matore. Good afternoon man. No, aga may gig karang pag-uilabas una, no? Mga katodo. Una sa kay Pat Jasper Aman Galinero, rungwa po nga igmang hod ni Board Member Jupiter Galinero, nagapamati. Sa iyong hapon, hinunog nga ni Rukwan, schedule. Ita legislative inquiry, tatong karagastang gulang panaliwigan sa problema. No, sa Libacaw College of Science and Technology. May nga pagpamatiya sa atong mga empleyada o empleyado una, no, sa atong karagasang gulang panaliwigan nga nagapamati makaroon. Ya sa atong nga pag-ililibas. Sa kay Bro Marlo Silva, sa mga taga-barangay Tagbaya, sa Banot Ibahay, may iba nga hapon. Una kay Sir Hamilton Cabales, sa barangay Inyo Buswang. Ay 30 minutos man, wala nagkataliwan sa oras kara ito alas 12. Oras mga katod, atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Yan niya sa aton yung magkatodo, sa aton yung magigmangod. Kapingin sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na aton yung kape nga aton niya ginainom. Hayrong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomendar ginamuro pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Taga po na salaga mabakay dong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Daw kay maabo na to niya magkatodor, nagpahayag, nagpabutyag kung ano ka-epektibo sa anda nga magagawas umpisa nga Sunday nag-inom itam more power. Aga palasgid ni Auntie Jessie Marte na sukit more power nagapamati gid makaron una sa Marte family sa Roas Avenue, iya sa to niya Banwa it Calibo. Sa aton banwa nga pagpanumbalik, rato na karaga pag-detalye at aton nga mga ginedas nga balita. Dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmangod. Balikan na aton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansa Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Live amidst nature.
1: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
12: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo aksyon! Pagkana sa pananghalian! Todo aksyon! May balita! May aksyon! Aksyon! Aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Aksyon! Todo!
15: Balik sa itong napagpangalagad, may 44 minutos banwa nagkataliwan sa oras kera ita alas 12.
14: Todo Aksyon!
15: Nagya po na padalik ka pamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
14: Todo Aksyon!
15: Oy, happy Aksyon viewing ha, kay Franz Josta Rinado, no? Ganaga monitor sa itong pag-ililiba. Oy, kay paring Bernie Javier, no? Naga monitor pa shout out sa MMTF Aklan Chapter, no? May ginga pagpamati. No, sa mataga MMTF Aklan Chapter, no, na kay part paring Bernie Javier, no, mga katodo, ang nagamonitor sa aton nga pag-ililiba. Kay Madam Bell Orsula, nagapamati man magkaroon sa aton nga pagpangalagad. Likewise kay Ma'am Rosie Isong, happy viewing. Una man kay Madam Maria Rizal Alarcon Indocta, no, sa Maysito Talisay, Barangay Aquino sa Banwagra ita Ibahay.
14: Aksyon.
15: No, may naging kapagpamati, no, aga may gigkarang hapon, no, kay GR Virano, happy viewing, no, naga pupamati man, no, magkaroon karagabagapan niyan po sa aton niya pagpangalagad sa aton karagapag iliba.
14: May balita, may aksyon.
15: Una sa aton niya mga miyembro at mga kapulisan, no, sa Malay Municipal Police Station Special Drug Enforcement Team ang nagapamati sa Islat Boracay kay Police Master Sergeant Teddy Dalisay. Kagayaman no, sa Leso PNP, no, sa Team Loyal ita Leso PNP, kay Police Master Sergeant Delgado, kay Police Executive Master Sergeant Mainit, no, maid-ayad gid nga udtra adlaw.
14: Aksyon.
15: Yan ang mga katodo na sa pagkatao ita ligwa, no, sa pila ka mga balita ang ato niya pagkatrataron. Magkaroon ng edisyon, ita Anton ang pagpangalagad.
14: Aksyon!
15: Kaina ka naman katodo, no, ita agahon gin na pabutsyag ni Calibo Mayor Juris Bautista Sucro. Aroan na karabanwa nga uman nga apaghangyo, apag-request ita dugang ang mga kapulisan nga iga-deploy iya sa aton sa banwa karita Calibo. Ama ka todo kay may una nagalik na dati no nga request do anton nga alkalde itdugang kada nga mga police personnel nga iga-assign iya sa aton ang banwa kay Tagalibo.
14: Aksyon.
15: Na sa previous na ton nga regional director si kay Police Brigadier General Jose Pinuligan. So may bago abi kita magkaroon no nga regional director si kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, matapos sunday ka nga insidente nga natabo sa main kong Pook GT Port Kabii nga may una ka nga natabo nga shooting incident naging kamatay na itrunday ka nga biktima kay kapare sa number tong kaina Aro aton man ka makatodo nga punto nga ginapresentar naton. Arong safety no ita aton nga mga kaibanguran. Ang nagapaduo una banwa sa bahing kong puok GT4 specially no kung magsikagom apon-hapon. No kay maabo kita una nga ba kaibanguran nga after opisina diretso anay una sa area kay tapuok GT4. Arong iba kara naga walking-walking. Nagadaging jogging una ro aton nga pila ka makigmahuran kung asi kagum ro aton karo nga kalibutan.
14: Aksyon.
15: Agagus ka abo-abo karo makatodo ro aton nga makigmahud bukon niya mang itma kalibunon. Kundi rong iba nga halin sa iba karo nga banwa nga sakop aton karo nga probinsya. Una man karo nga relax-relax no kung akahapunan nun. That's why tama ka importante ang masiguro ta banwa. Wrong safety ita aton nga makaigmahuran.
14: Aksyon.
15: No, kung tama nga hindi na kita magwat pa nga may una pa nga mga insidente nga magkaginabo antes kita. Nga magkinarangkaran makatodo. Kaya kung namat no, baliskad na no, oro, nagakanabo. Once nga may una nga mga insidente, nga magguntad sa kapagang kita. No, nagapatigayon banwa itpila ka mga tikang nga pagahimuon. Agod nga ma-avoid rung makarunday ka nga mga insidente. Nga manabu sa sangka lugar bisan bukot una asabayin kong puok GT4.
14: Aksyon.
15: Aksyon. No, agrong pangutan na karabanwa no itaton nga mga pumuyo nga mana. Ano naman na status nga man makarauwa sa gihapon. No, it may nagka-duty uwa gihapon nagagamit rungging gastusan it kapinsang milyon ang police substation aton nga kalibo PNP nga gimpahamtang. Una sa aton nga puok GT4, kay tamar ka importante banwa, iba abi no kung ruato ng karaga mga baranggitano doon nagarunda. Makatodo, especially sa ray karaga matawag lugar, nauna ka rin sa puok GT4, iba gid kung may una kita nga miyembro kra ita mga kapulis. At although nga, aware man kita banwa nga may una giman matuod, ang nagarunda una na aton nga mga kapulisan, pero iba gid mga katodo kung una gid mismo. Makatodo sa nasambit ka nga area, magwas abi no nga may una karon nga standby sa ray ka nga substation, itaton nga PNP sa bayan ka na kumpok, GT4, may una pa ka mismo sa lugar nga kahit papano banwa, nagabantay no, makita bagarong sitwasyon, no, nga nagakanabo kay hambangan at iba na ito nga mga kaigmahura, nga posible man na, kung may una kita nga mga otoridad nga standby agi una, or ona mismo within the karon nga area kahit papano may sarang nga madagaganan ruaton nga mga igmanghod nga sa oras ita kinanganon responde una gagi no makat siyempre kun wa mataga standby una matawag ka pa makatodo siyempre rong kaunon pa karon nga mga minuto antes makaabot sa area makatodo pag once nga una nga insidente nga magkuntad mga kaabyanan.
14: Aksyon.
15: Ay paalin ka naman kato kung kahap kung kabi ito may una abi kita ng mga inosente nga nadagahig sa runday kang insidente. No kay sandi ka banwa sa pagpabutsyag itaton ka mga otoridad nga prior runday ka pagbaril. No sa runday ka nga biktima mga katodo ay may una ka nga mga senaryo nga nagkaganabo kumbaga may una ka nga pagpawagan kay siyempre delikado. May anak ka nga bitbit ka nga sanduko. Aron dahil karaga biktima, aga nagprovoke to banwa sa pila na ton kabaga binatilyo nga man ha, gab-on no, kay siyempre wak tama na intisipan, wak tama abot, ro anak ro nga pa iniino kung ano ro anak karaga sarang. Nao nga pagahimuon mga katodo, kung nasambit ka nga, biktima. Dalang gitawagan na ton, no, kay naka-standby sa piyakalin niya si punong barangay Lodi Pinos, no, ita barangay Puok sa banwa kara ita kalibo. Sa line number 1, Kapitan Lodi Pinos, sir, good afternoon. Hello, sir.
16: Hello, good afternoon.
15: Yes, sir. No, good afternoon. Live kita no, sa Radyo Todo with Katodo Rinald Panjola. Sir, right after no, nga matabu ro day kada nga insidente kabi-i no, sa imo karo sa kupan, kapara sila sambat nambag ko kaina, nga hindi man kaya ra, no, nga ro ato na kada nga mabarangay tanod, ato kada nga mga opisya barangay, importante gig kada rong pasensya at ato nga makapulisan, nga dapat unagin no, within the karon sa area, ita Puok City Port. Ano makaroon do aton nga mga tikang nga ginahimo, Kap Lodi Pinos, sa ray karang nga, natabo nga insidente sa barangay Puok, Kakap?
16: Ayos no, ay, pero among itaw niya, 100% pag, ano, it is an order una, ay amon na taginan. Nag-order man daw ang PNP, karoon nag-ainagi, bukong niyang manik, mabuhay, karoon yung masanda, nag-tubing mo sanda. Una man sanda roon, nagaling hanamaan niya, siguro yung tayo, mauwa, sanda, gramong tano, dalig ko to sa pihak, naka one, pisto, nag-rubing, nani, ay, pag, tayo nga roon yung itang, sabihin, kaywa, di karoon niya, di sanda. Pero madali mo lang, ayaroon yung dayon man.
15: Okay. Sa imo ka nga pagpagusisa gabi right after or bago ma matabo ron day kra nga insidente ra. May una gid man kap nga insidente nga tabo nga parang siyempre armado imo sanduko nga parang may una karon nga natabo uta nga ginapagag naman nga ay panggab unta man nakamo caps base sa imo ka nga pagpagusisa.
16: Yes, before the accident ay nag ano gitagali man no mas nag-aamok karon nga nag-sinindi tapat yung tapo mo. May ana gigili nga gin sugod ba mabilyaran yung ipangagas na ro. Sa sugod ba ng gampa, ay tapos sa factory na di karoon nga lugar sa tusok-tusok na mong tawag na doon do, mga vendors ko ni karoon nga dati. Ay karoon na mo na wabot naman yung hapon na lang siya buko ko ang tawag. Karoon mo nagsininggit.
15: Okay. Alin
16: pa ko na mo sa tapas, mga makaroon, patin pa ka mo, mga ano. Before, sa baka yun mo sa babaw, at ito ba mga nag-eksena. Kanalo lang ang pangyayari bukod pa buhay.
15: Pero sa kwan, mabuhay ito mo ka, bago matabor na ka-insidente, ano ma, una tagagi imaw na ispatan tagagit ato niya mga pumuyo una?
16: May naghahambay man nga agahon ko no ay una utay mo ra. Pero bukod pa ta it makaroon nga nag-kwan imaw.
15: Nagawala na imaw.
16: At saka pinamuhot yung kung ano-ano una. Ay, ko agaw na bigyan na una kami nag-clean up.
15: Okay.
16: 8:30 siguro kami nag-uli. Ay, wak man kami tapanuhan ba na makaroon na tao.
15: So, sa inyo pag-prosesan na, no, may anak ka na kapaw nga pamilya una nga ginaistaral within magapit ni karong lugar o either Andagaw or part Itapuok?
16: So, ba, sa pag-asisa ko ay katugali ra naka-istaral man sa Abong Barangay at Sityo sa Kawatihan. Tapos magpalipat-lipat Andagaw. Nakabawa niya ako information kahapon niya may anong magluwang sa Kalatutsi. At may nakakilala ka na nga rin ng ginsogo rin niya. Pagtunan na to, makonfirm kung inmawid man ay confirm man niya anong inmawid.
15: Okay. Oo, so laban niya ba? Basi rin sanduko nga bit-bit na ito tala na nabuura sa bagay nga na ginagdayunan.
16: Uwa, dagan na kita ko nora, dagan na kapag to mo iya. May nakakita man niya. Mga kilala man. May nakakilala din ba na di ka na eh. Siguro nagbakada may katuira sa Puok.
15: So may naka-identify ka na ngaming ko may kwan. May parang may do diferensya abi, no? Ginaabot-abot.
16: Pero yun siguro galing ay tagwa patay mo ka pang-ayat nga rin yung pangagas.
15: Kasi gipapayan mo una kasi parang normal patay mo.
16: Oh, ayaw kita ipag-report mo na may makaroon do nga una.
15: Uy, delikado tayo ito, Kap, kung may anak ito nga maging pangabuabi na ito, no, nga mga igmangod nga nag-warang-warang una ano sa part ita po, City Port.
16: Sa Pabasyar.
15: Oh, rung area nga ito, Kap, itwan, itaray ka na nga mga ginhambagan na nga mga binatilyo sa lugar kung sin ito yung nabarilan. Matagayo rung distansya?
16: Malapit.
15: Ah, magapit tayo. Subot ang bago, basi posible, nga after na nga magalit ito sa Rekrego Abinatilyo, dumiritso imaw, ag-ana ka nga agyan o dahil ka kwan ito sa may pagkita ang insidente?
16: Yes, makaroon ba ano po? Madali yung hapan yun po, madaling inoras yung ano nga tara yun.
15: Nakibot na gito, pila ka baga pumuyo nga may una utang agupok na batian?
16: Oo, may pero po niya ni ko naman mabasko po rupok, may malang kaya, pero iba ta nga gabing doon, siwa takasayod. Baka ano ang sanda kung naman nga dinayagan na tao. Nakisabay lang man sanda sa dayagan.
15: Oh.
16: And hadlock.
15: Dahil nagpanik na, no?
16: Oh, kaya na, matsamay naguat pa ka, kuhan nga misis ka to kami eh, usoy pa tanog hilot.
15: Okay. So magkaroon ka pa, ano ro aton karang plano pagid magkaroon, no? Magapatagan kita, itahugot kid karang siguridad. Una sa area Itapuok City Port right after nga matabo ron day kraga insidente.
16: So matawa matarayon do tawo ba nga nagpanik ito sto pagkatapos una matagi hapon sa nagpadigya mata. Abo gid batang tawo gihapon. kami ay ato mo lang siguro nga pag-traumatic accident nga to ay whatever backside.
15: Ag matabi ko sila tunda nga isolated mataro de ka nga insidente. Kay bangod dyan eh, kaming kumay problema, no? Ronday karang biktima nga ra. Aga, dapat, no? Dapat nga kabagakan do aton nga mga pumuyo nga nagapupamasyar, no? Una, nagreraksilag sa Apo Oak City Port.
16: Yes, so, nga, may wagita nato na una-una. Ano na, may mga tao nga makaroon una. Pero una man, gindo, pag abala nato sa rin nga sitwasyon mo ay super tourist destination nga taron. Everyday ay abot mga tao. Ay una gid gyapon kami. Una gid kami ng mga akong barangay council og tanod doon together with the 20.
15: Mm. So kayo na kaibahan ikaw sa meeting ita aton nga alkalde ag aton nga PNP.
16: Uwa ay may akon man nga simple nag-alert man kita sa aton nga school sa Apo Integrity by may aton man nga Operation Cup Cup sa aton nga mga high school abiyon may high school kita sa Apo. Ay ito ako naka destino kay ina kaya wa ako ka atin ito sa ano.
15: Mm. Oh, kita ko man pirmi kagit una sa Puok Port that's why nga ro aton nga mga pumuyo hindi gid dapat magkahawag no kay Roday kraga insidente ay kumbaga hindi magid nato makabig nga magano gid kita kay may kwadabil may problema Roday kraga a biktima nga Kapitan Ludi Pino sir.
16: Yes, katubo no ay hindi gid magkahawag man mga tawo ay ini time ay una man gid kami ga mata ba. Pero to ang time na to nga simple hindi gid nato dun na alikawan no mga makaron na sabay pangwaot na labo ang makaron.
15: Oo, ang kabay gid no nga makaway kasi simple rumbulyum tabit ato nya mga pumuyo nga nagadto na bukod lang matkalibon no eh, halin do iba sa iba nga banwa nga kun magsikago may una ana no naga tutambay kay nagalanghap ita priska kara nga hangin nasanayan na baga no ag una ro iba naga kaon pinamilya ro naga adto una Kapitan Ludi Pino sir.
16: Oh yes, amo kita nga makaron na ma bukod kita sa kaaton nga may ruhas nga na ko napanuan nga sir yan.
15: Oh, ang timing kay kapon adlaw nga Domingo eh, family day gid Kapitan.
16: Yes, kababo kitang tawo ko bi. Tara na kabi talas unsi sige pa ta. Kay vendors pa ta kita una dahil abo matang tawo gihapon nga naga tikang-tikang. Masagyan matabi kung face ko gitarawangin manami.
15: Okay, sige. Basta assurance, no? Itaton nga barangay nga hindi gitaro, no? Mapabayaan, no? Ipasiguro git sa aton nga mga pumuyo nga what dapat nga kahawagan, no? After the kag incidente.
16: Yes. Doon na nga nga. Hasta kabi, mga siguro hasta talas dosi ako na naglibot hasta di katuman sa circumstantial. Palibot ito ako. Ay, wala man kami tapanuan yun nga, mga malain nga, tao, mga malain tawag.
15: Okay, sige. Kapro, ibo lagi nga mensahe nga ibigin, no, sa Japon, sa aton nga mga igmangod, kapinggit sa mga nag-gaanto na sa Puok City Port, Kapitan Ludi Pino, sir.
16: Yes, no, sa mga bisita nato na ito na yung siguro, ito pag-ayong gibuna, hindi ka mo magtawag ay una man kami, ano naman na itong pimpi, nag-subaybay ka ito.
15: Okay, sige. With this information, abogin kasiyamat, Kapitan Ludi Pino, sir, sa time, magitaw ka mon, kaga may gig nga hapon.
16: Yes, thank you, Kinsa Katoto.
14: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
15: Aso na batian, no, si Kapitan Ludi Pino, no, ita barangay Puok, no, kay uabi mo kay ina, no, naka-attender, no, sa rekrang meeting, no, ita aton nga LGU Kalibo, no, kay ina, ama ka todo, no, ro, Municipal Peace and Order Council, itato niya LGU Kalibo nagpatagay karta meeting no para gatrataron aron day kraga problema day ko na matrong ginambay tato niya may magod gaman ha antes kita magkinarankaran mga katodo hay may una na no nga insidente ang nga natabo aligad no naligad to nga si Mana dumduman nyo right after nga matabo turong insidente sabahin kong area katakluban sa San Jose National High School do ato mga eskwelahan no nagpatagayon manay ugot mana kraga siguridad. Ro ato yung karaga PNP, maga patigayon man, no? Itapila ka baga aktividad nga, agod nga malikawan doon ka man na karaga baga insidente.
14: May balita, may aksyon.
15: Pero sa gayapon banwa, hindi na to, no? Malikawan, no? Saan to nga mga kaigmahuran? Ang rung pagkahawag na batsagan, no? Kaysa number to, mga insidente nga, hindi na to na mapaktan kung inuuno nagkatabo kay wa tama na kasayod, wa tama na mabasa, rung dagagan. Akong paino-ino, itaton ka mga kaibang hura. That's why tama ka, importante sa number ta. Room presensya, dapat itaton yung mga otoridad. Una kita, no, nga, may una karang mga miyembro kita at kapulisan nga nagpatigayon, itapag-rubing, patrolya, sa sangka lugar. Pero, kung pwede malang man nga maideyahan, no, magkatudo kaibang hura, una naman nga ni Ruray karang a substation nga gimpatindog una, no, magkatudo yung manabi nga huwaton pagitan nato nga may insidente nga manabuo na. Although nga, may una na karaga pinding nga request do ato nga LGU Kalibo sa aton karaga Police Regional Office 6, no? Mga katodo kay ro aton nga Kalibo PNP, kapinto pinato, sinto kinsi kaina, ka mga personal, ambal ni Mayor Juris Sucro, agrong mga pumuyo, ita Kalibo nun nga dapat servisyohan, no? Ita aton karaga mga otoridad, masobra, 92,000. So kuwang, no? Mga katodo sa Giyapon, do aton ka nga magkapulisan. No, that's why nga ni nga makaroon umano nga igapaloam sa bago na ton nga regional director itatoy kaga PNP sa kay Police Brigadier General Tuanyo, ruray ka nga request mga katodo nga nauna na ang naging padaga itatoy nga alkalde sa Police Regional Office 6 agod nga mapunan na banwa ang mga katodo rungduga nga personal nga iga-deploy kapingit una asabahin ka kung puok GT Port mga kaabyanan.
14: Aksyon!
15: No, dahil ka na banwarong pila ka baga senaryo. Ang aton ka na napapanuhan, no? Naobserbaran. Bukod niya mga ito sa banwat kalibo, nagkakadabo ka na baga senaryo. Na ang magkatutungan nga kunamat, hindi man aton mabasurong aton nga mga pumuyo nga nagkakomento banwa. Bangod garaya, ginpasi mananda, no? Sa aktual nga nagkakadabo. Ang magkatudo, di ba kung may mga aginapatagan kita nga mga simulation drill, ang magkatodo, iba at abino nga kung una na aktual, una ikaw sa aktual nga may insidente nga natatawo. Apisar, ginamba na ton, dapat hindi kita magpanik, mga katodo. Pero kaabuan nga mga senaryo ay pag-aktual na, gasala kita ron. Ay sino man abin, diting mo magkugmat, diting mo magasala, ro'y mo karaga espiritu nga may una at anang makarakaraga baga senaryo. Napaalin to magkatodo nga, ako may anak at karakapunto nga sumagang ngay, may anak karaga bitbit karaga sanduko, aga anak ato nga ipiktusan, no, makatodo. At the same time, sa part man, no, itry karaga na kabaril, ay basi ko may madagahig man tubay na ton, no, kapag igmanghod na ton, nga rung antot ana una sa area karita Pug, GT Port, sa namba na ton, mag-relax-relax una, rung iba una nagapadagayin karita pag-iapon, arong magpamilya una nga, una karon naga, warang-warang kay para nga makalanghap ita priska karagahangin.
14: Aksyon!
15: Daya ka na makatodo rong pila kabaga senaryo, no? Mga impormasyon, komento, nga ginapaabot itaton nga mga igmango, kaya dapat, hindi na naton pagwaton, ang may una pa nga mga insidente nga magkanabo, antes kita, magtumar itadugang karang mga, atikang, para nga masiguro na ton, dong safety, ita aton ang mga igmangod. No? Mga katodo, daya rumpila ka mga ginapaabot nga komento, ita aton nga mga kaigmahuran, kapinggid, no, sa aton nga mga igmangod nga mga kalibunon, may kantanan, sa nasambit ka nga insidente.
14: Aksyon!
15: So, daya makaroon mga katodo, kay gipabutsag ka ina, no, ita aton nga alkalde, nga man, na uman, nga ipalo up sa opisina, ita aton nga bago nga regional director, arong dugang na to niya makapulisan. Kapara sa nauna takina, no, sa ato kagapag-headlines, nadumduman tarong insidente nga natabo sa isla kay Itaburakay. Now sa kabuhay-buhay, ang request ita aton nga LGU Malay, ang magdugang ita police personnel nga iga-deploy sa mahing kong isla Itaburakay. Pero, wagid makatudo, no? Wagid maitao sa aton kaya nga banwak at malay, partikular sa isla't Burakay.
14: Todo! Aksyon!
15: No? Pero pag may una na nga insidente, nga ginpatay nga sangka foreign tourist banwa sa isla't Burakay, ba, kadasig pa sa Ras-4, una gagirundugan ka nga police personnel.
14: Todo! Aksyon!
15: Ay, pwede man naman gali, no? Mga katudo nga itao, ayan man nga, hugaton pa na ton nga may una nga insidente. No? Kay bangod nga nag- Rupok na, nagwa na, nag-gap na, agna, rong insidente, ganatabo. No, magkatulog ko naman, nakahambay kita ngayon ko baliktad baga. Nga sa baylo, nga wapat na tabo na kahimo na kita't mga pamaagi, mga katodohay baliktad ginuot pa na tundo, amay manabu karaga insidente or krimen na sa kakita, magatumar kara o magahimo it mga pamaagi, mga katodo nga para nga hindi na mauman. Luray karaga mga insidente nga nagakanabo.
14: Aksyon!
15: Nga pwede manimuon, mga katodo na hindi na kinangan nga huwaton, mga katodo nga may una pang krimen, ang magguntad mga kaabyanan.
14: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
15: May 7 minutos panwa nakataliwan sa oras ita ala una oras makatod atod kinyo, it's San Miguel Pil Pilsen, the true global Filipino beer. Sa aton panwa nga pagpanumbalik, rungduga pagabalita reports ni katodong Rolly Boy Herrera, balik ka daton pagkatapos anit dugang pang mga pahanomdom.
14: Todo aksyon!
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945

0: sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akon nga pagbawas at manami imo nga pamatyagan. Maskin makainom kay hapon, makatulog at sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at nami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga. Kita

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka teacher.
7: Nabati ang Queenie sa radyo

0: Hapon Joint Discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Every Bio with Physio.
2: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Pati Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng recipe. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Gala sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Balita. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
7: Balik sa tagapagpangalag. Balik sa tagapagpangalagad. May 18 minutos. Banwa na katariwan sa oras. Sita Alauna.
5: Todo aksyon.
7: Okay, may kapagpangati kay Ma'am Rusi Isog, no, sa barangay Andagaw. Nag-monitor sa ito nga pagwaragwag. Kay Ma'am Rusi Isog, ha, sa uman. A happy viewing.
5: Todo aksyon.
7: Kay Kambal at Oreta, no, na samon sa Banwa Krait Nabas. Kay no Roger Delgado Macabales, may mga pagpamati sa barangay San Ramon sa Malinaw.
5: Aksyon.
7: Kay Ma'am Ilisi Aksyon. Tambong na nag-monitor man, maigig nga hapon. Kay Ilna Marzillo, good afternoon, pag-greet sa ga-birthday makara. Kay Susan Gomez, Grunel Mercado, thank you. No, halin sa kay Ma'am Ilna Marzillo, no, ginagapamati sa aton nga pag-ililiba.
5: Aksyon.
7: Kek Tanay Banwa, rung linya ni Katodong Rudy Boy Herrera sa anak ng tipon karagabaga balita direkta sa aton nga munisipyo ita Banwa ita Kalibo standby.
5: Radyo Todo Live Report Report.
7: Sa line number 1, Katodong Rudy with the report, please come in.
8: Yes, Katodong Rudy, 22 ka mga estudyante nga nagaling sa nagkakanalitari ng mga eskwelahan sa probinsya Dagdanog Intedang nagka-orientation pinagi sa aton para nga Public Employment Service Office mm-hmm. NGO Kalibo, pinaagi man sa programa ko atong talaga Department of Labor and Employment o Kondoli, mm-hmm. no, rin nga tawag nga summer job, no, for student, no, na kung siin, 22 si Kararong naging qualified ay magkaroon ni Pinaam sa orientation sa pulpo ko atong nga new municipal hall building at LGO Kalibo, no. Tiga balik si Diyas na rin nga pagtrabaho katulong Rinald ang summer job at reportedly according sa ating na piso o Public Employment Service Office ay 550 pesos per day para mabaton at 15 days 550 o naman 8,250 pesos man o ang nga CCDS na puno nga inag yung makadugan-dugan noong nga baka nagkaroon sila nga noong nga school supplies at libro, no? Kada ka nga pagsuon sa kolehiyo na ito ng Rizal. So, yung nabunan ng information, alin sa ito ka nga piso, kalibo sa pihat na bahin. Inaga nga daw ng kaya na nga distribution of 10 kilos rice para sa aton nga mga empleyado nga job holder, employee at LBO Kalibo. Katulog rin na, no? Iba nung ating yung taga PWD, Adrian, ito ang nga single mom, nga gin-identify na more maging beneficiary sa yung nasambit nga bagong Pilipinas Rice Program at Office of the President pinagi sa Local Government Support Fund, no? LBSS. Katulog rin na. Ito naman natin nga mga programa nga ipaligayon na sa ating nga covered court ito Kalibo Pastrana Park. Katulog rin na, no? Pinagi sa pag-welcome remarks. Pag-tao ito abi-abi, ni Honorable Mayor Joris Socro at same time, isaya ni Sakay, Honorable Governor Jose Enrique A. and Mira Flores, and Vice Governor Dixel Calicio, and this is coming from Congressman Jesus Marquez and Congressman Laurencio Mira Flores at Segundo Distrito. No? And then, nagpatigayin na lang ng ceremony and distribution of rice na rin aktibidad o programa. At tapos, ipatigayin nyo dahil interested sa mga actual rice discussion sa tanan ng mga registered beneficiary katodong remarks. Yung closing remarks ay gahatap na ni Honorable Vice Mayor Pinatiero Tiempo. Sa pihak sa bahay, magkakabutan nyo nung aton sarangang mga katapo at Pilipina Army at kuwato ng Pilipina National Police na mga kabahin, sarangang ipatawag na emergency municipal peace and order council niya sa second floor kung aton nga all municipal building at LGU Kalibo para taupan doon. Ayan sila ka mga nakinabuona, particular sa main ita atong karanga po JT Port katodong rin lang. So may malaro pila ka mga aktibidad, no? Na natigayan natin ng mga obsibahan niya sa atong yung municipal at LGU Kalibo at same time kung coming activity at program kung atong nga Bandwa at Kalibo. Dito natin initial natin yung mga tulis mag-report. No, alin na sa ating area of responsibility para sa todo aksyon, ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera, ito dito no, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, may reporta, may aksyon, aksyon sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon, bawat banta, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
7: Amugid nga siya mat sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, no, direkta sa munisipyo ita Banwa ita Kalibo sa pilagkabaga balita, ang aging basyada makarakraga hapon sa aton, ang pagpangalagad. Sana binintaman ka to, no? Gabaga minuto tato gagapag ililiba, no? Sa to gagapala tuntunan. Basahon na to, no? Roday karang statement, no? Gaging papagawa ni Libacau Mayor Tim Brian Chudusio, no? Pinagi sa nakaroon niya social media account, no? Magkatodo para man sa bilipisyo, no? Itatoon niya man kayong mahuran, no? Kapinggit sa mga estudyante, mga ginikanan, una sa mataga Banwa kara it Libacau. Now, sa atong mga estudyante ang mga ginikanan ag sabilog nga pumuyong Libacau nun. Do atong pinilanggang Libacau College of Science and Technology sa poblasyon Libacau Aklan ay padayon nga bukas ag bukon it sarado sodo sa saga nga impormasyon nga nagasirkular makaroon sa publiko mapa social media o mainstream media. Ko January 14, 2025 agagi suno sa available nga papeles sa linsa TED ginmando yon nga pasarahan ro tatlo ka kurso o programa, Bachelor in Industrial Technology, Major in Automotive, Bachelor of Science in Hotel Management, ag Bachelor of Science in Special Needs bangod sa rason nga awa na kompleto ro management it bilog o it atong kolehiyo kung mga kinanganon agud maaprobahan ag maisuhan it Certificate of Program Compliance or COPC ko Commission on Higher Education. Ro pinakauna karon hayro pagtukod it mga plantilla positions para sa kolehiyo nga indi hawos masarangan it pundo ko gobyerno lokal it Libacau Aklan. Agdaya ro pinakaimportanteng lisensya agud makapadayon ko tatlong kakurso nga nasambit. Sa paglingkod nakon bilang alkalde it Banwa Banwa ko Nobyembre 19, 2025 kagakip ro pagiging chairman of Board of Trustees ako dayang kolehiyo, April 22, 2026, nakabato na ko ita letter, dated February 9, 2026, nga imauman gihapon ro desisyon ni Ted, nga hindi yon magbaton iti estudyante sa nasambit nga tatlong kakurso, makapilang beses ako kaibahan atong college administrators nga nagdangop sa regional office ni Ted sa Iloilo City agud padayon nga maginyo tungod nga may 645 kabaga estudyante sa second year has hasta fourth year nga nagawat magbukas ro klase pero uwagi kita matawan it chance. Sa nga nga ginagamhan kita kung mga suundanan ni gobyerno, hindi kita makasupak kundi ay magsunod sa ginamando it said Region 6. Haman bukod it sarado ro Libakaw College of Science and Technology, tugod ngani nga sa ginproponer man it said nga mag-apply kita sa BS Tourism Management nga programa dahil sa initial assessment it said it atong existing documents and the facilities ay mabahog ro posibilidad nga ma-aprobahan ro COPC ag gin-submit yun man yagi naton to mga dokumento para sa dayang programa. Isa ka pa ay nag-a-apply ro LCST makaron sa Technical Education and Skills Development Authority TESDA para sa pagbukas it 6 months program para sa housekeeping NC2 ag iba pa nga mga courses para daya sa ibang opsyon ako atong mga estudyante ang ginikanan nga makapili it madali nga programa o skills education sa madali ag madasig nga oportunidad nga makatrabaho. Sa makaron, padayon nga nagahimo it mga tikang Roel G. Libakaw para makasiguro nga hindi mabutang sa agang-agang rumanga gin-eskwilahan it atong mga inunga. Araro mga ginhimo nga aksyon it LGO kung nagtaliwan nga mga inadlaw. Nag-adto ako ko June 25 Webes ang nagbalik kahapon June 26 sa TED. Formal nga nagpasa it mga requirements para mag-apila sa TED nga makredit ro mga units nga natapos yon it mga estudyante. Nag-request assistance at konsiderasyon sa TED para mapatigayon ro pagtugot nga batunon ko ibang eskwilahan ro anto nga mga apektadong estudyante. Dugang kara hay kung matigayon ag tugutan ko TED ro antong ginaapilar ay magapadayon ro second year hasta it fourth year sa tatlong programa o kurso nga uwa yon it pagalin it eskwelahan hasta sanda makatapos. Padayon kita nga maga-coordinate sa TED Region 6 ag nagahugat it andang abiso para sa positibong resulta it atong mga apila. Ro presente nga administrasyon ay ginahimo ro tanan kutob sa among awtoridad mando ag ikasarang para maprotektahan ro interest ag paggaom it atong nga mga estudyante ang mga ginikanan nga padayon makatao ito oportunidad sa pag-abot it handom nga makatapos it mataas nga edukasyon. Sa makaroon ako ay nagapangayo kinyo ag ibhan nyo ako ag atong mga agapamuno ko atong eskwilahan sa maayos nga pag-intindi ag pagpangamuyo sa mahal natong makaako nga matawan kita ita konsiderasyon ag tama ang pagtugo pangod ko tiyad. Magbuligan kita tanan para sa LCST Team Brian Tudusio, Municipal Mayor, Chairman Board of Trustees, Libakaw College of Science and Technology.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
7: Actually, magkatodo, no, kanito rin ang statement no, ni Mayor Team Tudusio, itabanwa ka ta Libakaw, no? Pinagi ka rin sa anak rin post, anak rin social media account, magkatodo may kantanan sa presente ka rin sitwasyon ni Estado, akong Libakaw College of Science and the

0: Au galing ko gabus na bigit ang banwa no tiyempo sa toga pagililiba sa toga gapag pangalagad bakong edisyon ita toga palatuntunan. Roma balita gawar to magabot na wata matatar sa toga pagwaragwag bakong nga hapon. Abantayan na sa pilag kabagad yusin public affairs program itradyo todo sa aklan. Man kita nga magailibati hinaga karagad law sa kapano karaga oras sa kapariw karaga programa rom programang
1: todo aksyon.
0: Partner naton sa technical side si katodong Rigi Plasio katodong John Albert de la Cruz. Asa na di kaya banwar to kagapag ililiba? Ako ba din katodo naging kaaksyon magkaroon karang hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: Ang inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Tag nakilala ko ang More Power, Opie, si

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katikla.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gagawin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee, ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpiti. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tumulubag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagitao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo,
11: for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo.

White Sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide. Nationwide.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintab.
3: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap.
3: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
3: Sa inyong mga lugar, hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
2: patotoo,
4: karanasan,
2: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Syempre, welcome na naman sa ating palatuntunan na tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating muna mga Facebook account. Rice Brand, saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. At tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palatuntunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan.
1: Ang halit po.
0: Apo, sino po sila?
1: Si ano po to, si Arjin.
0: Arjin, okay. Arjin. Taga saan po si Nanay Arjin?
1: Taga Misamis Occidental.
0: Misamis Occidental, apo. Ilang, ilang taon na po?
1: Ano, 29.
0: 29, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Actually po, hindi pa po kasi ako nakatry ng ganyan eh. Kasi lagi po kasi ako nagtatanong dito. Wala po kasi ganyang ano.
0: Saan po kayo sa saan po kayo sa Misamis Occidental?
1: Dito po sa ano? Sa Aloran. Aloran, Misamis Occidental.
0: Okay, Misamis Occidental. Okay po. Diyan po sa ano, Oroquieta City po ang meron. Malayo po ba kayo?
1: Hindi naman po masyado.
0: Hindi naman masyadong malayo. Opo. Pwede kayong pumunta doon sa Oroquieta City at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Farmacia Jessica.
1: Ah, andyan po ba sa ano, Oroquieta City po ba yan?
0: Yes, opo, sa Oroquieta City po yon, sa Farmacia Jessica.
1: Ah, akala ko po kasi meron din dito sa ano, sa pharmacy dito. Eh,
0: ano nga pong ano nga pong lugar sa ano pong lugar ninyo? Ano pong lugar ninyo?
1: Aloran, Samis Occidental.
0: Aloran, Aloran. Tama?
1: Opo.
0: Aloran. Okay po, sige po. Sasabihin ko po ito sa atin po namang mga deliveries para kung sakali pong madaanan po nila, eh, mabagsakan po dyan ng ating rice coffee sa mga butika po dyan sa inyo sa Aloran, Misamis Occidental. Pero, as of now, habang wala pa, kung sakaling wala pa, pwede po ninyong itanong doon po sa mga butika dyan sa inyo sa Aloran. Kung meron na po ng ating rice coffee, dyan po sa mga butika dyan sa inyo. Tapos kung sakali pong wala, Ma'am Arjin, tawagin niyo po ako muli. Sabihin niyo sa akin na, Kuya Boy, wala pa talaga. Natanong ko na lahat ng mga butika doon, mga drugstores, butika, pharmacy, wala talaga, Kuya Boy, wala pa. O kung meron na, mas maigi. Kung wala pa, tawagin niyo po ako muli. Okay po, para masabihan natin yung ating mga deliveries. Kung sakali naman na talagang gustong-gusto nyo na pong makasimula na pag-inom ng ating rice coffee doon po sa Oroquieta City. Pwede kayong pumunta kung malapit lang naman po sa inyo sa Farmacia Jessica. Meron po tayo ng ating rice coffee doon.
1: Apo.
0: Okay?
1: Apo.
0: Nakakita
1: ito
0: ka na ba?
1: Ito po yung ano.
0: Alin?
1: Meron po bang ano po yung sabon na ano? Eh gabi-gabi po kasi ako nakikinig sa ano nga eh. Radyo, tapos na-try ko pong tumatawag. Actually po, hindi po kita makontak.
0: Ah, okay po. I see. Okay. At least po ngayon, nagkausap na tayo. Yung sabon din, hinahanap po ninyo.
1: Opo, ay, try ko sana kung ano meron.
0: Yes, okay. So, tanungin nyo muna yung mga butika dyan sa inyo, sa Aluran, kung meron po ng ating rice coffee at yung ating sabon. Kung sakali pong wala, o kahit po meron, may kahit po nakabili kayo, balitaan nyo po ako para masabi rin natin sa iba natin mga kababayan na mga taga dyan po sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: O, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Actually po, hindi pa po eh. Hindi okay. Pa po ako nakakabili kahit isang ano lang.
0: Oo. So,
1: isang shea, hindi pa po.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Ma'am Arjean, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kasi nasa kulay gintong dilaw na karton po nakalagay yung ating po namang rice coffee. Meron po yung 10 sachet na laman. Yung ating yung isang karton na yon, kulay gintong dilaw na karton. Apo. Ha. Tapos ang spelling po niyan R I S E. Kasi hindi po kasi ito kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas. Kaya po ang spelling nito ay R I S E. Diyan sa karton, makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. So yun po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Apo.
0: Okay po.
1: May ano po, magkano po pala yung isang karton?
0: Tama. Ang isang karton po ng ating rice coffee, ang SRP po nito, ang suggested retail price po nito ay nagkakahalaga lamang ng 180 pesos lang per box.
1: Sige po.
0: Okay? 10 sachet po yung laman niyan at yan po yung yan po yung iinumin po natin.
1: Po. Itatry ko po mamaya.
0: Yes. Okay.
1: Kung ano, meron pa po ba?
0: Okay.
1: Kung meron bang benta niyan dito?
0: Sige. Tapos kung talagang wala, pwede ka nang pumunta ng Oroquieta at doon sa Pharmacia Jessica, meron doon.
1: Pharmacia
0: Jessica. Okay po.
1: Sige po, Kuya Boy. Thank you very much po, Kuya Boy.
0: Tawagan mo ako muli kapag kapag nakabili ka o halimbawa hindi, ganitong oras din tawagan mo ako para kung sakaling wala, masabihan natin yung ating mga deliveries. Kung sakali namang meron, malaman din ang ating mga ibang mga kababayan dyan sa inyo kung saan kayo nakabili ng ating rice coffee. Okay?
1: Apo.
0: Sige.
1: Apo, dinatry ko pong tumawag kagabi kasi hindi po kita makontak.
0: Oo, kasi daming tumatawag. Pero at least ngayon nakapag-uusap na tayo. Kaya again, yun na lang yung gawin mo. Tawagan mo ako muli. Parehong oras. Okay? Okay po. Ma'am Arjean? Nawala na si Ma'am Arjean. Sige po. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At yun, syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Okay, good noon, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Mr. Sally po.
0: Ano pong pangalan?
1: Mr. Sally.
0: Mr.
1: Sally.
0: Okay, Mr. Okay po. Taga saan po si tatay, Mr.?
1: Sa may kwan po ito lang, Bayang Sultan Kudarat, province.
0: Sultan Kudarat. Okay po. Okay po. Ilang taon na po si tatay?
1: 47.
0: Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po kasi bago lang po narinig yung kwan, yung program niya sa kwan sa may Kuda Power City. Pero gabi yun, gabi.
0: Maraming salamat po, tatay. At kayo po ba ay may iniindang karamdaman din?
1: Base sa narinig ko na gumagamit ng rice coffee, yung nasakit sa mga katawan, yung kwan, mga likod nila.
0: Opo.
1: Itanong ko po, available na po ba yan dito sa kwan? Sa may Sultan Kudarat?
0: Yes po. Saan po kayo sa Sultan Kudarat?
1: Sa Lambayong, gani Lambayong.
0: Sultan Kudarat. Wait lang po at titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Okay. Isulan.
1: Isula.
0: Malayo po 'yon sa inyo?
1: Mas malapit ang Takorong City.
0: Opo, ang Isulan po tatay, Medesiana Pharmacy. Alam niyo po ba 'yon? Medesiana Pharmacy, John Mark Pharmacy. Tapos Opo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan.
1: Jetmark Pharmacy.
0: Opo. Sa,
1: hindi pa nakabot ng Takorong City?
0: Takorong City, Sultan Kudarat. Wala pa pong ano dito. Pero tatay, ang alam ko po meron na, wala pa lang po sa akin ditong sa listahan ko. Hindi pa naisisend sa akin. Pero ang alam ko po kasi, dyan sa Sultan Kudarat, meron na po ng mga butika dyan na binagsakan po ng ating produkto. Kaya pwede niyo pong ipagtanong-tanong tatay sa mga butika po dyan kung meron na po ng ating rice coffee. Tapos, kung halimbawa wala pa po, tawagin niyo po ako muli at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Nang sa ganun, ay madalhan po dyan sa inyo. Pero kung meron na, sabihin niyo pa rin po sa akin para maibahagi po natin sa iba natin mga kababayan from Sultan Kudarat na nakikinig sa atin.
1: Ganun po. Bakay naiintriga ko sa kwanta galing ng rice coffee yung nagagamit ba?
0: Yes.
1: Nagkakape man din tayo.
0: Yes, nagkakape rin lang naman tayo. Bakit hindi na yung healthy coffee yung iinumin natin? Ito po ay meron pong halal seal at napakaganda po ng ating produkto dahil ito po ay binubuo po ng 15 herbal na sangkap na sinasabi nga nating ito po ay nutrisyon yung dala po sa atin. Kasi isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon at sa pamamagitan po naman ng pagiinom po ng ating rice coffee napupunan yung kakulangan na yon kaya po natutulungan tayo sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na nararanasan po ng bawat isa po sa atin at nakakatulong po ito para po naman linisin yung loob ng ating katawan at tanggalin yung lahat ng mga toxins, lahat ng mga impurities na nandun po sa loob ng ating katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng mga karamdaman po natin. Kaya nga po, kailangan po natin na araw-araw dapat iniinom yung ating rice coffee. Yung mga napapakinggan nyo po na mga testimonya, mga patutuo ng ating mga kababayan dahil po yun sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Tama po yan kay lahat naman ang ginakonsume natin yan. Puros may chemical na.
0: Tama yun.
1: Magsimula ka sa kamate, filigreen, lahat na lang ng kwan. Halos lahat na lang ginakain. Yung palay, grabing mga chemical.
0: Tama po yun. Kaya po, kailangan po natin ng tamang nutrisyon kasi yung po yung kailangan po ng ating katawan kasi sanhi nga po ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman ay yung kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan.
1: Okay. Partially nag-order na ako sa concept TikTok yung 25 in 1.
0: 25 in 1 po. Opo. 25 in 1. Opo.
1: nasa kwan niya siguro 290 ng yung isang box. Halimbawa po sir, yung ito, kasi may tindahan kami.
0: Mm-hmm.
1: Paano po maka, halimbawa, magnegosyo tayo ng ganyan?
0: Tama po, pwede po kayong pwede po kayong maging dealer. Kung sakali, pwede niyo pong tawagan na ang ating po namang tawag dito, ang ating po namang marketing team para po naman ay kayo na po yung mag-usap kung paano po masusolusyonan yung pong gusto nyong maging dealer ng ating po namang produkto. Pwede po yun, tatay.
1: Oh, ganun po. Okay po, maganda yan. May, yung minimum, ilang kwan ba? Ilang, di ba, tabot ba ng 100 bucks bago tayo maging dealer?
0: Hindi ko po alam. Sabi ko nga po, kayo po yung mag-ano, kasi sila po yung nakakaalam nun. Pwede nyo pong tawagan, ibigay ko po sa inyo yung numero para kayo po yung tumawag doon at kayo na po yung mag-usap kung paano.
1: Okay, kaya anhin man din natin, nagkakapi rin tayo, nagtinda man din tayo, sabay-sabay na lang para one, double yung beneficio.
0: Opo, pwede kayong ano po, pwede kayong tumawag. Ito po yung number, kung may ballpen at papel po kayo dyan para ma-save po ninyo ang numero at kayo na po yung tumawag sa kanila.
1: Ganun po. Opo. Wala akong ballpen ba? Wala akong papel dito?
0: Paano nyo po paano nyo po ma-save yung number? Dyan po sa phone po ninyo.
1: Kaya siguro. Banggitin mo ng dalawang beses kaya.
0: Okay po. Ito po yung number. 0920
1: 9299
0: Okay, salamat po sir. Call ko na. Opo. Meron pa pong isa para sigurado po. Meron pa pong isang numero.
1: Okay po, sige po.
0: Ito po yung isa pang numero. 0951
1: 0951 623 04 55 55 0951 623 04 55 55. Okay po, salamat o sir. Anwar Sali po ito ng Lambayan Sultan Kudarat.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. At simulan po ninyo yung pag-inom ng ating Rest Coffee. Aasahan ko po yung tawag po ninyo kung sakali pong meron na po dyan sa inyong lugar o kaya doon po naman sa ano, sa sinabi po nating lugar na pwede po ninyong mabilhan ng ating Rest Coffee. Tawagan niyo po ako muli kung sakali pong wala or meron para masabihan po natin yung okay, magawang po natin ang paraan. Tatay, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Okay po, Sir Boy. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Okay po. Okay, thank you din po.

Tawag po kayo 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan. Sa ating mo namang palado doon. Tawag na po at ating po namang pag-usapan ang inyong po namang mga katanungan at mga kwento po naman patungkol po naman sa ating produkto dito po sa ating paladudunan. 0969-226-9623.

Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa.

0: Pwedeng-pwede po ninyong itawag sa amin o kaya ikwento sa amin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Lino po. Lino Pang.
0: Lino. Okay, taga saan po si Tatay Lino?
1: Agoo. Agoo po.
0: Agoo?
1: La Union.
0: La Union. Okay po. Tatay Lino, ilang taon na po kayo?
1: 73 po.
0: 73. Okay, umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga.
0: Opo. At may tanong po ba kayo?
1: Yun nga, tinatanong ko kung pwede sa asma at saka yung ubo.
0: Opo. May ano na po ba kayo, Tatay Lino? May gamot kayong iniinom na nagaling sa doktor ngayon?
1: Wala na kasi maraming kwan, pero walang mangyari. Kaya
0: walang nangyari, na. Opo. Pero uminom kayo, sinunod nyo naman yung payo po ng doktor sa inyo dati?
1: Oo.
0: Opo. Kaya lang, matagal-tagal, opo. Tatay Lino, ganito po. Makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Base po yan doon sa mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na siguro naririnig nyo naman po, napapakinggan nyo naman yung mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na po ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. So, ganun din lang po yung gagawin po natin. Sisimulan po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at itutuloy-tuloy po ito. Araw-araw po nating iinumin at ito po yung makakatulong po sa atin. Particular po dyan po sa inyong pong asthma. Yung may mga problema po sa kanilang respiratory system. Ginagawa po ng iba nating mga kababayan, yung sinasabi po nating stimulation. Habang pong nagtitimpla lang ating po namang rice coffee sa isang cup na mainit na tubig, di ba natin, kumbaga, tinitimpla yung ating rice coffee, kapag ibinuhos na natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee doon po sa isang tasa ng mainit na tubig, hinahalo-halo natin. Siyempre, ano yun? Umuusok yun. Yung usok na yun, lalanghap-langhapin po natin. Gagawa tayo ng tinatawag nating steam inhalation, yung inhale. Exhale. Oh, yung mga ganun po, tatay, mga ilang saglit lang, ilang minuto lang, habang kayo po yung nagtitimpla, every time, kada timpla po ninyo, tatay, gagawin niyo po yun at makakatulong po yun sa inyo bago po ninyo iinumin yung ating po namang rice coffee po. Okay po. Yun po yung gagawin po natin. Dapat po mga 2-3 sachet ng ating rice coffee po yung iniinom po natin sa araw-araw. Ang konsumo natin ng ating rice coffee. Doon po tayo makakaranas ng tulong na galing po sa ating po namang rice coffee. Matutulungan po tayo noon sa ganoong paraan. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po, dyan po sa Agoo, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Farmacia Joseph Angelo. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun, tatay, kung saan yun?
1: Opo, alam po yun.
0: Okay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Nakakita na po ako, pero hindi pa ako bumili.
0: Okay po. Basta po, nasa kulay gintong dilaw na karton po yon. Ang spelling po, R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E. Uh-huh. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee, tatay. Okay po?
1: Okay po.
0: Pag nakabili na kayo, tatay, at umiinom na po kayo nito, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tatay, tawagin niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay, balitaan niyo po ako, ha?
1: Opo, boy.
0: Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, tatay. Ingat po kayo. God bless.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas, Banwet, Calibog, Bugos, Carangang Provincia, Tacloban, Mayan-ayan nga gabi, ikaton, tanan-tanan. Welcome na sa pagpuyag it programang Diretsahan. Adlaw kita makaron Carangang Lunes, June 29, 2026. Doatong kira ka pag-agda at pag-welcome ita malipayin kira ka gabihon sa itong kira mga katuro at kabarkada sa kanginan nga naka-opinion na kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
0: Diretsahan!
1: As well as amon kira nga mga televiewers sa amon kira nga website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
0: Diretsahan!
1: Manalang datong kinakapag panamyo sa atong kinang mga Aklan abroad, sa atong kinang mga overseas Filipino workers, domestic helpers, likewise sa atong may kinang 327 ng mga kabaranggayan, 18 na atong mga kabanuhanan, Agrong Kabisira, Karakong Banwa, Itkalib.
0: Diretsahan!
1: May radio gabi sa atong kinang mga televiewers, sa atong kinang mga listeners, una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Uyotorong Satellite Market.
0: Diretsahan!
1: Likewise, sa tonman, kira nga mga empleyado at gobyerno, mga pribado, mga opisina, kumpanya, ang mga commercial business establishments nga open pamakaron kira nga gabi, sa ton kira nga pagpanerbisyo sa Lunes edition ng programang Diretsahan. Sa ngayon, kakon kira mangin technical partner sa technical side, broadcast engineer Boboy Enrique Plasio. Station Manager is Emilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako ninyo karang maging kaakbay sa pagpagayag sa kahanginan daya si kabarkada katodong chair and delivery nga maghatod kiyot balitag informasyon sa sugod banway isang oras ang tunga nga pagpagayag ta sa kahanginan makaroon karang adlaw nga Lunes.
0: Diretsahan!
1: Ano makano mga mainit na mga balitag isyo nga aton karang pagatutukan sa kabilugan itaton karang pagpangalagad sa programang Diretsahan. Una, dayang privilege speech banwa ni board member Mark Biga Kimpo. Sa ton karon nga sanggun ang panalawigan ita probinsya Akan, may kantananda kung pag-nullify kung Commission on Higher Education. Sa Libacaw College of Science and Technology, no, pagkatapos nga mapail sa nabanwa, nga magsubmitar kung anda karang requirements angot sa ginbuksanan ng tatlong ka mga korso sa nasambitan banwa karang eskwilahan. Kabuhayin banwa nga gin remind kung Commission on Higher Education dong local government unit kung banwa it Libacaw para nga nga makakomply sa da banwa ko anda karang requirements. Agon maigrant kan daron daya karang institutional recognition. Okay. O daya karabanwa nga ginatawag nga Certificate of Program Compliance para maging legal ag balido rong pagbukas ang pag-exister kung daya karang mga gingbuksan nga mga college courses sa nasambitan karabanwa nga eskwelahan.
0: Diretsahan!
1: Apang kung nagtaliwan karang bugan kara it Pebrero daya ba narong pinakaulihigon nga sugat kung commissioner kung original director kung Commission on Higher Education sa Region 6 sa tagatapan banwa ni Mayor Tim Brian Chudosio para nga ni nga makakomply banwa sanda korek rang mga requirements. But several times they were reminded kung Chen na dapat banwa asikasuhon nyo nanda. No? But they failed, no? For no apparent reason, dong local government unit kung banwa it Libacaw as well as dong school administration kung Libacaw College of Science and Technology. Hasta banwa na dainan, no? Ngarong Commission on Higher Education nag-order sa school administration

0: nga pasadhan dong nasambitan banwa karang iskwela. Now, in relation to this, dong sanggo niyang palalawigan, pinaagi kay board member Mark Biga Kimpo, nagpatigayon banwa itana karang privilege speech. Ang naghiniyo sa August body, no? Sanang mga kulig sa sanggo niyang palalawigan, nga magapatigayon it legislative inquiry in aid of legislation. Para matumod naton banwa, kung sinorong may kakugangan, hamaan until now, 6 years after, wagya po nakakomply kung mga requirements dong school administration as well as dong local government unit kung banwa kara it Libako. Bangod nga ni Arong Libako College of Science and Technology, ginapalagagan banwa it local government unit. Dayarong tertiary institution, no? Una sa Libakaw, sa idagong banwa, it pamunuan kung gobyerno lokal, kung banwa kara it Libakaw.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Then, after nga i-complay naton banwaro na karang privilege speech ni board member Mark Biga Kimpo, basahon mo naton daya karang open letter. I think this is a justification or explanation on behalf of the local government unit kung banwa it Libakaw and being the local chief executive, no? May gin-post banwa, no? Sa personal account si Mayor Tim Brian Chudosyo. Ti, abo ka na banwa nga na dismaya because dong sabat ni Mayor Tim is almost similar sa justification and explanation ni former Mayor Vince Navarroza.
1: Diretsahan!
0: Okay, makarami nga gabi iba na balikan na ito dahil karang natabo nga shooting incident. Una sa may Barangay Puok, no? Sa Banwa Karat Kalibo, kabi siguro at around mga 6 o'clock, no? Or past 6 o'clock in the evening. Okay. Dayang involbado nga biktima, may mental health issue, no? Isagang ka PWD, no? As a matter of fact, suno kay Barangay Kagawad Rishio at Barangay Sirodo, no? Ginatdan pananda banwa itaraya karang bugong dunde karang biktima sa tapas kapis, no? Para nga ni nga hindi ginimaw mag hindi ginamaw ma tam-an, no? Ko ana banwa nga ginabatsyag, no? Sa ana karang piniino, no? Bangod pobre malang man sandara, so most of the time, no? Ya ginaimaw banwa nagstay sa banwa itbanga, no? Actually nakita ko ra imaw several times una banwa sa fruit stand, no? Kanday tata, no? Gascon. Because si tata, sambilog na banwa sa mga mabaskog na negosyante, it prutas sa Kalibo Public Market. May andarang stall di karon sa atubang itrial supermarket, I think mga 4 or 5 stalls. No? Nagundayang unga, no? Dekarang si Atan, nagabinulig una banwa. No? Kasi si tata, ro, nagkarang asawa, Gascon. So I do believe, no, nga basi they are related to each other, that is why si Atan, no, una pan permi banwa nagabulig. Pero most of the time ba nga una si tata, may ana ta permi ra banwa bit-bit nga siyaw duko sana karang alima. Actually duamon nga mga collector di karon, duamon nga ticket checker kuna mata banwa na hadlok, no? Because wa tani mo na kilagarong tawo, siyempre nagasuffer pa ita mental health issue, so you cannot read this mind, no? There are times nga unpredictable tara sa banwa, no? Kunamat nagasinggit, kunamat nagawala, no? So, kahapon, accordingly, may mga komosyon banwa nga natabo sa Pook Port. Hasta gid nga ni umabot sa punto nga nabarilan banwa raya karang si Atan. Oh. Sambilog mala nga bala, dong umigo ka na banwa. O galing patal. No? Dong last row nga na karang dong gunshot wound nga na karang nasuffer. That is why, no? Nga did on arrival imaw banwa sa aton karang ospital because nagstay patay imaw inat mga pilang minutos bago gin respondihan it aton karang utility rescue vehicle kung aton niya imdari imo sa banwa ikalibo ag aton karang mga kapulisan, no? At the time banwa, no? Nga ginakaber it media rundaya karang insidente, no? Samtang nagagubog imaw sa karsada, lifeless yun ba? Wauni mo ita kabuhi. That's why nga dumakapulisan, they decided to call for isoko para nga ni madetermine banwa kung ano nga bala, no? Dung tuming umigo sa nasambitan niya biktima. Pero rong suspect banwa si Yanong, no? Reyes, nagauna man sa lugar. Aga may mga bystander una ang mga witnesses nga na-provoke man por dahil nga ni nga may giniagas gali ra imaw nga mga inunga una sa lugar, no? Ginpangagas, imagine may kabaaba na lang siyaw duko, ginpangagas na rong mga unga. I think pati si Yanong, no? Ay nagajaging una sa lugar basi kun anang hajak patanti pasamat kita ay uwa nagkinabo, no? Nga may ha buno una imaw, may ha patay una imaw, no? Kasi every Sunday, Saturday, Sunday, banwa, puno gid permi itawur na karang Pook GTPO. Di gina-consider ng tourist spot, no? Tourist area. That is why yung local government yun, kung banwa ikalibo, nag-allocate it pondo. Para pabutangan, it raya karanga outpost, doong nasambitan nga lugar, banwa. Para nga ni man, para sa safety and security, kung mga igmanghod naton nga nagaagto sa Pook. Pero nangawa kita, no? Nangawa kita, Colonel sino nga ni Vargas, no? Jeric Vargas, sir. Kung naman itwa it police, maskin sambilog nga police that time, tag natabo ba narong insidente sa pagkabaril kay Atan, no? Una mismo sa may Pook Port sa banwa kara itkalibo.
1: Diretsahan.
0: Hindi na balikan tara. No, balikan tara. Kabay pa nga maabot naton kara si Colonel Jeric Vargas, no, atong chief of police kung kalibo PNP or else si barangay captain na Pinos kung barangay Pook sa banwa kalibo. Now, kain na banwa, may ginpatigayon nga Municipal Peace and Order Council meeting. Di una, aton karon nga taga-Philippine National Police, aton nga taga-Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, DILG, aton nga alkalde kung banwa at kalibo, chairman sa Committee on Infrastructures, and other invited guests. But unfortunately, wa ko banwa kay na naka-agto ay masyado man niya sako rato niya linya. Now, makaroon niya gabi eh. Bangod, una, kaina, si Isbembe Ronald Marte, maninguha kita banwa. No? Kung ano mga specific nga mga discussions, no? Issues, nga gin, istoryahan kaina during kung MPOC meeting o na sa second floor kung old building kwaton karang local government unit kung banwa kara ita kalibo.
1: Diretsahan!
0: Okay. Another issue nga aton makaroon nga pagatawupang dan sa kabilugan itaton karang pag-ililiba. Ginaugong-ugongon, no? Rubasi Mapungko, Rubagong District Engineer kung Department of Public Works and Highways. Di, dong SO, Special Order ni ERD ni Assistant Regional Director Rick, no, is only until July 10 of this year, 2026. No. Bago niya ni nga do mga empleyado banwa kung Department of Public Works and Highways, no? They feel uncomfortable and easy, no? Every time banwa nga maglibot sa dang opisina si Assistant Regional Director, di iba nga mga empleyado nagamugaka pati katon kung ano rong orientation, no, ni Assistant Regional Director. Now, habay ko, basi kung may mga reasons man, kung haman it mauron ka stricto, dong ginbutang nga rin nga acting nga District Engineer kung Department of Public Works and Highways. Or basi may anang naobserbahan, or may anang natupang dan, or may ana karang nahumta, na? Nahumtan, sa sugod mismo kung Aklan Engineering District, kung Department of Public Works and Highways. Okay. Ika na pagkita ba, no, naka-experience siya makaroon, no? Na pilang adlaw pa ang nagpungko dong bago nga District Engineer si D. Ericky Araquien, wa pa nga nag-init doon ang buli sa anang pungkuan bilang District Engineer, inislan nyo man imaw itbago, binalik ko man si District Engineer, no, Libina Amar. O galing si Engineer Libina Amar ba na nag-retiro gon, no, bilang empleyado kung aton karang gobyerno ang kung Department of Public Works and Highways. No. Sa edad niya 65 years old. No. So, raya rin mandatory age retirement kung mga government workers. No. Pag abot mo 65, no, di himos ka yun, kay imo karon nga imo karang panapdon, no? Unless otherwise, kung may imo pa nga letter of extension sa Civil Service Commission, no, ang i-grant banwa kong Civil Service Commission. Pero nagagawa magkaroon na big pangagan ay Randy Milo Santos, no? Several times na mentionar na kung kinyo rong pangagan nga ni Randy Milo Santos, no, District Engineer de Emot, Department of Public Works and Highways, Guimaras de Engineering District, ag gumankon de Emot, no, ni dating Engineer Hiner Abergas. Si Engineer Hiner Abergas nga na naganog na nagkarang pangagan. Pagkatapos banwa nga magretiro ra Emot, ag ruan na karang bisita, no, what iba kundi si Carly Discaya. Doon ang bisita ba na isa mga generals na nag-retiro? Di may mga ginambar nga papabaon banwa, no? Pero si D.E. Hiner Abergas may anang pabaon. Agroan ng special guest during kuana karang celebration ag birthday party, what iba kundi si Carly Discaya. Asawa ni Sara Discaya nga na-involbar ba sa bilyones, no, nga flood control projects kong Department of Public Works and Highways.
1: Diretsahan!
0: Iyan ang gumankon daya karang si Engineer Randy Milo Santos na halimbanwa sa Department of Public Works and Highways, Guimaras Engineering District. Kabay pa si Randy, no? Sir, kamay pa nga, padayaganon mo itamag insaktorong Aklan Engineering District ng Department of Public Works and Highways. Kamay pa nga, bukon kat parehas kay angkol mo, no, nga pagkatapos ka makabaton i 3% ang SOP, anahon niya. Ag hindi na pagtawaan dong iba nga mga empleyado, una, nga nanging kaparty man agkabahin, kung pagpadayagan kong Department of Public Works and Highways, dapat banwa bukon man kita't maging selfies, no? Kasi hindi man doon Engineer Randy Milo Santos, sir, pwedeng matago una sa sugod kong organisasyon kong Department of Public Works and Highways. Okay. Di masing kita mga mayors yasakan, sayon man kita kung sino mga mayors nung maalwan sa mga empleyado. Ag sayod man kita ro mga mayors, no, nga masyado banwang maurabaksidor, no, nga hindi gid makasamit maskin do ana karang close in nga mga staff o ana karang personal secretary. Abo yang banwa nag mayor sa iya sa akyan, my goodness. After nga magbuo ka ng SOP sa Iloilo, after magbuo itbag, magbuo itkinarto niya kwarta ko ng SOP ko ng mga projects, sa inyo kong pila ginataos na ng mga bodyguard? Ting 1,000, ting 2,000. Oh, mataasoy ko ng 3,000, nagakuro gundo alimat, mayor ko nagatao 3,000. Di sa yun man na ng mga bodyguard nga randang driver kung pila rin ginbaoit mayor. Kung pilang milyon banwalin sa SOP. Okay. Di kamo nga mga mayors, doyon kinyon nagaprotekta na inyong mga drivers, inyong mga bodyguard ba, na yun nagapangamatay kinyo. Di sa yun manandaron, no? Na kung pumanaw kamot ibang lugar, may kamiting kamo igto, ag about sa project kong local government unity, normally, rung piniino kayong bodyguard o inyong driver, nagabuo kamo it inyong SOP. Agabuta ba ang mga mayors kasi apat ya mga mayors banwa no iya sa Aklan ah, mga amigo ko gid ra nga driver kanang mga bodyguards nagasugid mo oh di ano man si mayor man no kun amat gani ra mga bodyguards sira kun amat ginasugo pangani kun amat ko kun amat abi pre pupikta pikta malabi ra mo nya mayor masyado gid ya boksidor oy di kakak grabing nga mga mayors ba.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Di ba kung may kwarta kita? Doon ang number one, ginaton niya prioridad do aton niya mga bodyguard, aton niya mayor, bago aton niya pamilya, kasi sanda pirmi nagamunot ka. Dayang mayor nga ra, mahilig kita ko ng pirmi sa fast food. Jollibee, order tagsang gatos nga niya kwan, tagmanok, manok agumay, may na nga burger stick ag soft drinks, doon yun yang. Mahilig ba? Pero iba matang mayors ba na bungga matakon. Kipanaw mata sa ibang lugar, mga manami matang hotel do ginakanan, manami matang mga ano ni ron, kun sa Iloilo sing ka ganito sa Iloilo nga manami mataro kayan an nga order ka nga order ikaw it shrimp og order ikaw sogpo, order ikaw alimango, order ikaw sinigang. Mon ba ya? Nakan-an man niyo't mayad inyong mga bodyguards. Oh. Di yung mga driver nga ron. Oh. Ang ayaw man pagtawit sang libo, sus Maria kagusip. Sa kabuabo nga kwarta, ginabuo nga ninyo. Tawaan nyo sang libo, tawaan nyo dewang libo, tapos papakanon nyo sa Jollibee ag sa McDo. Yun di kaka. Gadrive agit sa akin, nagapungko agit sa akin, pilang kilometro pa Iloilo, balik ka kalibo. O, total may kwarta man ka mong ginbuo, tawin man ninyo. Sus Maria kagusip, pila ginabi rin 5 mil, pila gudrujis mil sa iyong mga bodyguard.
1: Diretsahan!
0: Pero may ibang mayors nga may iba matakulong mayors ya nga bahaw mata sa magtaos sa mga bodyguards. The just mail, taon nat 20 mil, kunat may 50 mil. Oh, ag magambay ko ng mayor nga rat. Kanang sing pamilya ra, sigurado ha, nga ginatao mo ra sing pamilya. Para si pamilya, para sing mga unga. Maurat akong tang mga mayors. Kamay kahakat baga ag tagi pusoon sa anang kaibahan permi adlaw-adlaw minu minuto. Especially election time man na pariti. Kuna matinon kami gagubog sa bagay ni mayor. Ang tama man, insakto man na. O, unaan sanda, gawubog kay mayor. Ah, kung naman, tig alas 3, alas 2 mauli si mayor, una man sanda. O, pabayaan nyo na lang pamilya. Ah, kung makakwarta si mayor. Ay, bato-bato sa langit. Pero minatuod na ba, no? Minatuod ang minatuod na. O, wami kita nagapuril iya, kung wak atonit, mga nagasugid. O, di sugid mga bodyguards, nagsugid ko mga drivers. Okay. Di, kabay pa nga gina-open up ko malang ra. Agud gaom ninyo. Di nyo mga bodyguards inyong mayor wa nagasugid ay. Nagasugid man dun sanda. Oh, naga-tip man dun sanda katon ag sa ibang mga katapo it media siguro pero ugaling si pero ibang mga katapo it media nauya man nagadaga sa kahanginan bagod niya ni nga basi ko amigo man daro mga mayors nga nagagin-mentionar iya sa akyan. Di hindi man dama daga sa kahanginan. No? Di akon malang na pagpakuan man lang na, pagpaintindi man lang sa aton kirang mga alkalde, aton nga mga opisyal, o aton nga probinsya, aton nga board member, vice governor, congressman, aton nga vice mayor, sanggo niyang bayan members, no? Pero mayor man lang, abiro gintip nga na katon, mamit gintip na gobernador, congressman, board member, vice governor, o sanggo niyang palalawigan, o sanggo niyang bayan, alkalde man lang na. Kabay pa nga, baka bugtaw man ng mga mayors, ha? Aton man lang na, paplit man lang na aton, makaon kira gabi. Okay, now, balikan ta. Dong Department of Education, si Engineer Torres Banwa, na-interview, nagpapagawa imot statement. Imaw na siguro rong building engineer kung, or project engineer kung Department of Education sa Aklan. Pagkatapos na Banwa, kuro na kira nga hula balo, ko blessing kung Kalibo Elementary School. Ti, nagsangag Banwa dong congressman it also mag Ilonggo party list ang si congressman Jess Marquez. Por dahil nga ni nga si Engineer Titoy Rodriguez bilang contractor it dayakarang school building. Okay. Bangod niya ni nga tapos yun, ana Banwa ginpublishing. So, normally, kung may blessing, eh, may short program ito. No? And during the program, he invited Congressman Jess Marquez. At si Congressman Jess, no, present ba na during the blessing? Di, si Congressman Joang nangawa, kung naman itwa ima ba na pag inotify? Ay, suno kay Congressman Joang, nga imaw ta Banwa no nag-initiate it mangayo it pondo para sa school building kung Kalibo Integrated School o Kalibo Elementary School o Kalibo Elementary School. So, nagumpisari ka na Banwa rong political or nag-frame pagid, no? Because there was already a political bickering, no? Between the to congressman, no? Congressman Jess and Congressman Joang. So nagkaroon Banwa it verbal argument, no? Verbal tussle, no? Sa kanginan. Okay. Hasta umabot Banwa nga na-interview si Congressman Carlito Marquez, no? Nga dapat magpatanaw anay kulo si Congressman Joang. So in short nga, hama na gari-react ka ginit mauron. No, mauron gini mo nga reaction. Ano gustong i-drive ka to ni Congressman Carlito Marquez nga? Dati si government funds. Dati sa people's money. Okay. Ag doyon Banwa nga, mga projects nga ra, gina-identify ko ta akong Department of Education. It's happened. No? Na si Congressman Joang, do nag-inisyar Banwa para pangayuan itpondura sa aton kara nga national government. That is why, gagin-implementar dong project, pinaagi sa Department of Public Works and Highways. Ugaling si Joang sumabat man. Di, kung gusto mo, kita nga duha magpalantaw sa aton. Di ba na? Okay, it's have a psychiatrist, no? To examine, no? Our brain. If our mental, ano nga itawag ka na, or psychological or minds, no? Is normal or not. Di, kailangan pa mag-iabot sa mga oras. So, may ba niya ni Rondong taga-Department of Public Works and Highways nag-issue its statement nga yung mga projects na yan, in-identify na ho yan ng mga paaralan, no? Sa lahat. No? Meaning, ngarong every district, no? Will identify their priority projects. Ano ba to? Okay. So that, may idea ng mga congressmen kung pagapunduhan ng daraya or hindi banwa. Kasi doon kada district kada distrito malang banwa, may I think may una nga mga 1 billion may ina nga 500 million, 7 million. Pasalamat nga ni iya kita sa akin, nag-aabot kita 1 billion. No? Sa one district na to, nag-aabot 1 billion, for example, sa first district. Second district, 1 billion. So, kabahoon dun ba, mga pundo? So, hindi man mapunduhan niya, girabanwa, tanan-tanan. Kung aton karang congressman, nagapili malang aton karang congressman, it mga priority projects. So, kung hindi makasugod, makaroon niya dagon, next year, di karoon niyo man banwa, ibalwa na gi-assist ko man, kung ato niya congressman, nga kinahangan gidbagara i-prioridad, agud isugod na kun imaw, sa mga priority projects, kung first in the engineering district. Di ang ba ni Engineer Torres, dapat uwa it mag-claim nga sinuman. Pagkatapos da, kurundaya karang, inauguration blessing, kung school building iya sa Ripidad National High School sa Linabuan Sur sa Banwa Itbanga. Ngarong bisita si Congressman Ted Nonong Haresco ag si dating alkalde kung Banwa't Magbanga, Mayor Antonio Mac. Di kasadya banwa nung dagaganit politika magkaroon. Imagine mo as early as this year, no? We are in the middle of 2026. And yet we feel the election, the political fever ban. Okay. Nabatsyagan nyo na ton makaron. Nabatsyagan nyo na ton makaron. Kasi, makaron na banwa, kinangan banwa nga i-realign, itibiyog itakan, dadakaran programa. Bangon nga ni nga, abo makaron, nga mga political leaders, kung tibiyog itakan banwa, ho silently banwa, nagahalin banwa igto sa pihak. Sayon nyo naton. Dung Mayor Itbanot Altabas, Mayor Boldog Ripol, imagine mo as early as 2026. Okay. Ah, may mga meetings ba na ginpatawag si Congressman Joang, si Congressman Ted Nonong Haresco, that Mayor Boldog Ripol was present. Okay. Nakibot man niya ni Kitakara, bagod niya ni nga kuulihi nga rin nga medical mission ni Congressman Ted, no? Ginpatigayon banwa sa Banwa It Altabas. And he was accompanied by Mayor Diniripol. Okay. Giniban banwa sa Altabas Public Market, ginintroduce sa mga barangay captains, di gapangutan naman ang kita. No? Kung kaapin itibiyog itakan si Mayor Boldog Ripol, why he needs to introduce dong mga kaalyado nga barangay captain ni Tibiyog kay Congressman Ted Nonong Haresco, no? Nga kontra itibiyog kung nagtaliwan niya 2025 elections.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Pero, abay ko nga niya, masadya na banwang tayar pinakamasadya ng eleksyon kumatabo sa una karang distrito. Kasi, kung minatuod nga, una si Mayor Boldog Ripol kay Congressman Ted. Nadugangan ba warong alkalde nga kaalyado it opposition? Kasi, dong opposition nga mayor, dong first district, wago malang banwa ka municipalities. There are only 8 towns. Wrong first district. Okay. Dong kaalyado at opposition, dong banwa itlibakaw. Mayor, Tim Brian Chudosyo. Okay. Now, habang nakambay ako banwa, si Mayor Tim Brian Chudosyo na bilong sa oposisyon. Pagod niya ni nga, una patagihapon banwarong shadow, it mag-ama nga nabarosa makaron sa munisipyo kung banwa itlibakaw. As a matter of fact, ginbuo pagin sinong Alex Junila as one of the advisor, political advisor, and consultant banwa ni Tim Brian Chudosyo. Okay. Ah, makaroon banwa dong mag-amangan na Barosa, no? Nagapaninguha gyapon makaroon, no? Nga maagaw nanda, nga mabuo nanda, dong pagka-alkalde at vice-alkalde sa 2028. Nagapangugot gyapon Banano na Barosa na sa pag-abutan niya 2028 election, dapat mangin ka-alyado nanda dong magadaog nga alkalde ag busy alkalde. Ti, dong banwa makaunit libakaw, ti, dong ginakilaga makotibiyog itakan, ag makabigla banwa, ang loyal kita banwa, die hard kita sa tibiyog itakan, ti si Bagto sa pata. Ah, maskin anong offer, ag anong pressure kay Bagto, no? He remains loyal, no? Ag makabig na ton banwa nga, kung hindi mo stick to tibyog itakan ba? Imagine mo, kabaabuo nag-istorya kay Bagto, tanan nga offer, tanan nga projects, no? May gina-offer nga kwarta, tanan, gina-offer kay Bagto. No? But, wagid banwa nagpatintar si Bagto. No? Never gini ba banwa nagpatintar? No? So, tumindog si Bagto. Sana mismong sarili nga sige. No. Whatever may happen in 2028, I will remain loyal with Tibio Itakan. Ti, do yung alinontar, yung panindugan ni Bagto. No. Ha? Ti, do iba karon nga tibiyog-tibiyogan ina sa banwa itibakaw. Ti, wa manggiapon kamot mahimo, no, kundi suportahan si Bagto. No. Kasi, he already passed sa mga pagtilaw, ika nga, no? Nga ginobra kay Bagto sa pata, no? Hasta umabot pa nga ni Banwa sa punto, no? Nga may mga manipisto para mga women's organization ina sa Banwa Itlibakaw, nga kuno ginainganyo dong igbanghod ni Bagto nga padagaganon alkalde sa 2028, di sa'yo magkita Banwa. No? Pero igbanghod nga rin ni Bagto, may kapasidad man, may kwarta man, nagdagagan man ko 2026, but unfortunately, huwag ang banwa pagpagara. Pero na-istorya natin doon, igbanghod di Bagto sa pata, ang ginambay na nakaton nga, Sir Che, huwag itakot idea about sa rondo doyon nga signature campaign, no? Or manifesto, no? Encouraging me to run for mayor sa 2020. Pero, it doesn't follow nga kung wa akot plano makaron, wagun gid ako iplano in the future. Ti, si doesn't close her door, no? Sa politika, no? Kung igmanghod nga rin Bagto sa pata, ti, basi kung 2031, 2034, basi matasabon, nga sudlo na matarong patag it politika sa banwa kera itlibakaw.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, Mr. Ramon Sapito. Good evening, Aklan watching here in Talavera, Nueva Ecija. Thank you, Sir Ramon Sapico, ina sa Talavera, Nueva Ecija, kay Kagawad Michael Villanueva Basolina, matawhay gagabi, ikabarkadang Che, kay Rodel Tolentino. Good evening, Idol Che, watching from Ochando, ni Washington, Aklan. Thank you, Rodel. Ina kay Sandy Santisas, listening. Thank you, Sir Sandy Santisas. Ina kay Mayor Bagto Zapata, worthy brother Bagto. Good evening. Good evening, Bro Che. Nga bigid sa ato mga kasimanwang libakaw noon, more power sa programa Diretsahan. Good evening kay Sir Aloxios Mationg, igmango ni Mayor Langkoy Mationg, Manong Ricky de la Cruz, dong manager kong Imperial Appliance Plaza. Good evening to Che, please greet, happy pamati to Mayor Noel Boy Redison of Banga. Thank you and more power. And of course kay Ma'am Jeanette, no? Yap Redison kong GSIS, Toto Gilbert Ibisati, good evening. Ninit Ropel Kainap. Okay, good evening man kay Sir Roger Losero Nagalis. Good evening, Preche. Indelibly happy Monday, Sir Che. Enjoy your day sa imo nga programa diritsahan sa Radyo Todo 88.5 FM. Always give a good health yung permi kita, Sir Che. Okay. Good evening kay Mamang T. Sir Itamar Inbina. Good evening, Mang. Ina kay Kapitan Uyeng Rago. Okay. T. Si Kapitan, pananglitan nga dumaog imaw sa dekrang barangay NSK election sa November. T. Basi kung pwede na mahinyo si Kapitan GC Morales nga imaw anay ro mag-ABC president, no? Ti nagahando man si Bulano Uying eh, no, nga mag ABC president ang makapungko man sa gobyerno bayan. Ti hindi man kamo maminos ba na sa kwalifikasyon ni Bulano Uying ra, no? Maaga man da mahugod, mabinuligon, no? Bukon man da imot baksidor. Bulano, thank you gid ha. Good evening kay Ninit Ropel Kainap. Good evening Long Check. Keep safe and God bless you always. Kapitan Genesis Rescubao si Kapitan. Good evening Sir Che. Keke. Ma'am Lucia Santi sa Libacaw. Watching here in Libacaw. Good evening Che. Thank you good Ma'am Lucia Santi. Madad ako niya classmate no, ni Toto Chris Santi Itabaaw. Kay Sir Exalteo Terencio. Good evening Long Che. Ina sa Makato. Toto AB Yap. No. Good evening Toto AB. Sir Edward Eugenio kay Mamaylin. Sir Edward, thank you gid sir ha, sa ginpadagan nimo. Pasensya wagi kita nakita bago ka nagbalik. Okay, Sir Edward Eugenio sa Metro Manila. Kay paring steward Laklo Opanto, good evening Sir Che. Sinward, may andara nga kwan, andara nga piryahan una sa Kamansisor sa Banwa Itnomansya. Ag belated gali happy birthday sa akong amigo kay former barangay captain Dodong Maribuho. Pre, happy birthday belated. Okay. Kay ina kay Ninilo Che Susano Tibulan, good evening Sir Che. Ma Maxima Taguwarisada, good evening kabarkadang Che and Dilibli watching here. Kay kagawad Mark Pugak Bilyasa at si Rodo. Mayong gabi Sir Che, God bless. Shout out Team Rex Capidricio 2026. Good evening man, ina kay Toto Gilbis Rigapan Noblesa, igmangod ni SB member Tongtong Noblesa it Malinaw. Good evening Sir Che. Kay Worthy Brother Tongtong Noblesa, may danya gabi eh, paring Jepre Iglesias. Pre, good evening. Kay Nini Aileen Chudosyo Donato it Madala, good evening Sir Che. Nini Aileen, good evening. Kay Kapitan Joyne Maglonso Cap, good evening. Ag board member Ulino ni Ikinia, Dr. Gigi Ikinia it Rains sa Karwa sa Rhodes Coupey. Kay ina kay attorney, manog attorney ko tara, Sir Ed, sa Sarabyalo office. No, good evening kasi, more power and God bless. Kay Sir Edward Innocencio Jr. Kay Jason Pasilan Sonio, good evening Sir Che, pa-shout out iya sa Alfonso 12, Libacaw nagapamati, grabe yun. Alfonso 12, good evening Jason Sonio sa Alfonso Uyeng Rago, Kap, good evening Blance. Kay Panang Gina Cipriano, Manang Gina, good evening Che. Sa local government unit kong Banwa Itni Washington. Okay. Kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che. God bless you always. Ma'am Perla Del Rosario, good evening Che. Ma'am Perla, good evening. Ina kay Sir Ramon Salido sa Ibahay. Sir Ramon, good evening. Good evening. God bless. Ina kay Rick Brosas, good evening. Manang Rosy Iso, good evening Sir Che. Happy Monday and God bless. Bao si Manong Nunong Rapuls. Nagpamantaw ka to. Manong Nunong, good evening sa United States of America. No? Atong amigo na si Nunong Rapul. Sa New Washington, kay paring Silver Jassy. Yer, pari, good evening. No, paring Jassy, good evening. Ag, ina, kay Sir Bing, no? Daroy, ag, kay Doktora, good evening. Ina, kay Kapitan Ampod Vic Mandal, ikaano, good evening po. Ina, kay Ma'am Melissa Javier, good evening po, Sir Che. Ina, kay Kapitan Dario Santi, Itlibacaw, good evening, Sir Che. Kaya po are in Balbastro at Calibo Airport. Kamusta po yung biyahe at aeroplano? Waiwaigid, no? Ay marunong franchise at 7-11 sa Calibo Airport. Mga Balbastro family. Di karon kampi sa may corner at Mabini at Disposorio Street sa Banwa at Calibo. Worthy Brother Anthony Sarate Rogando. Good evening, Worthy Brother Nong Che. God bless. Itamea Capay. Kapitan Planner Escap. Good evening. Oh, atong amiga, ina sa Numansya, Kapitan, good evening. Good evening, Sir Che. Ina kay Ma'am Noemi Nagrama, good evening, Sir. Thank you, good Ma'am Noemi. Kay Ma'am Marita Nabales, good evening, Sir Che. Kay S-member Ampun Otoy Nabarosa Blirente Junior sa Libacaw, good evening po, Che. More power, Ma'am Aileen Chudosio, watching from Valenzuela, Valenzuela City. Si Che, pakigreet taga Barangay Nabitas naman siya, Aklan. Good evening. Kay Randy Francisco, bro. Good evening, ha. Good evening, Migo Che. Shout out kay Kapitan Jupi Flores. Thanks sa poblasyon, poblasyon ni Washington, Aklan. Dali ang Cebulano Jerome, nag-message ka to ni Dunag. Dali ang, bro, no, call, ina sa technical, paki-prepare nga ni yung privilege speech nga na, ni board member Mark Bigakimpo. So, he delivered, no, his privilege speech in the plenary kung saan gudang palalawigan kong provincial Aklan. And he was requesting for a legislative inquiry in aid of legislation. May kantanan da banwa sa dekarang pag-nullify, no? Kung iskwilahan kung Libacaw College of Science and Technology. Di, may mga nag-graduate yun banwa at daya karang tatlong ka mga kurso nga ginbuksan. Okay. Di, dong Commission on Higher Education, no? Nga bukon man gid ron sanda it masyadong stricto, pero may mga timeline man sanda ron banwa sa pag-submit ko mga requirements kung school administration, kung Libacaw College of Science and Technology. Di, dapat dong Libacaw College of Science and Technology, dapat may una ka rin yung mga school building, dapat may anda nga doktor, may anda nga laboratory, dong school facilities dapat kompleto, dapat ginpilapan yon dong raya karang librarian, dapat ginpilapan yon dong posisyon it guidance counselor, ag ipapagid ng mga teaching staff, no? Kung Libacaw College of Science and Technology. Pero nangawa kita banwa, why? No? Kung naman ituwa nanda, ginpil api raya karang mga posisyon. Now, according banwa kay Mayor Tim Brian Chudosio, na may financial constraint kuno banwa rong local government unit kung banwa it Libacaw. Ika nga, in short, na kugang itpundo rong Libacaw College of Science and Technology. Di dapat inyo anay nga gin-istudyohan, ag dapat ginibalwar anay ninyo itmayad agin assess anay ninyo nga once nga mag-open kita it another 3 college or baccalaureate courses, may sufisyente ba ya nga pondo rong local government unit kung banwa it Libacaw para nga ni isubsidize dong raya karang tatlong ka mga kurso nga amon karang pagagbuksan. Because nung Libacaw College of Science and Technology, solely relying on the funds kung Libacaw local government unit. Okay. Di, komo na leads man, dasayon man dong official karat banwat Libacaw. No? Nga kung uwarong pondo halin sa gobyerno lokal kung Libacaw, di, buraot man dong operation kung Libacaw College of Science and Technology. Di, nagapanguta na kita for the past few years nga nag-exist daya karang mga kurso kung Libacaw College of Science and Technology. Okay. Hamaan ituwa ninyo ginamat-amati no? Nga gin-comply rong requirements bangod raya banwarong backbone kung nasambitan karang eskwilahan and once you failed to submit and to comply the requirements kung chance, there is a possibility na base ba na i-close ag inolipay kung chedrong inyong operation. Ag natabo ganyan ni Banwa. Di, okay lang kamo kasi official mata kamo it gobyerno. Tapos yun tarin yung kinangan Banwa sa dekarang mga ginikanan kung estudyante. Di, paano na yung mga estudyante? Na nagtuon itapat niya, nagon ba na nagsakripisyo? You are giving them false hope, Banwa. No. Tapos magkaroon, nagamba ng mga opisyal kung Banwa itlibaka nga uwa managclose, Itong eskwilahan, iti Bacow College of Science and Technology. Di, uwa man gali, nag-close. Oh. Para kinyo, uwa man gali, di, buksin ninyo. Oh, hamat ibang, ibang arang mga estudyante, hamat ituwa nagasugod makaroon. Okay. Di ba nga? Ha? Di dapat nag-orderin karon dong chat, sige, what problema ron, padayunan ninyo. Okay. Di aman o itlasi makaroon. Hamat ginpapundo itchen. Okay. Kunuwa nag-close. Okay. Di, only Bacow College, una malataman dun, open malataman. Pero ang kurso na ginbuksan ninyo, tananda banwa, makaroon sirado. Sirado banwa. Di, nung mga ginikana, no? Nung mga estudyante, nagatangis makaroon. O, ano nung matabo karakamon? Sa inyong karang ginobra. Now, i-play natin makaroon, dong privilege speech ni Board Member Mark Biga Kimpo sa Sanggunang Panalawigan kong Provincial Akan. Then, hinaga nga adlaw, mag-aumpisa yun dong legislative inquiry kong Sanggunang Panalawigan in aid of legislation. Pamatian ta.
2: There is a motion and duly seconded. Hearing no comments or objections, the referral is approved. Do we have some unassigned business or urgent matters to be deliberated? The Honorable Gentleman from Calibo, Honorable Kimpo, is recognized.
3: Thank you, Mr. Chair. I would like to deliver a privileged speech in seeking a legislative inquiry on the status of the Libacow College of Science and Technology. May I be allowed to continue, Mr. Chair?
2: Please proceed, Honorable Kimpo.
3: Thank you. Mr. Presiding Officer, honorable members of this august body, I rise today on a matter of public concern involving the Libacow College of Science and Technology, an institution that has long provided higher education opportunities to the youth of Libacow and neighboring communities. Recent reports regarding compliance issues raised by the Commission on Higher Education have caused concern among students, parents, faculty members, alumni, and the general public. Understandably, many are seeking clarity on the current status of the institution and the possible effects on students and future enrollees. As representatives of the people of Aklan, it is our duty to be properly informed of matters that affect the educational welfare of our constituents. Equally important is determining whether the provincial government can extend assistance, support, or intervention within the bounds of law to help address the situation. Accordingly, I respectfully call for a legislative inquiry in aid of legislation to ascertain the facts surrounding the matter, including the current status of the college, the requirements identified by CHED, the measures being undertaken by the municipal government of Libacow and the college administration, the possible impact on students, and the forms of assistance that may be provided by the provincial government. Our objective is not to assign blame, but to seek information, promote transparency, and explore solutions that will protect the educational interest of our fellow Aklanons. Mr. Presiding Officer, I respectfully move that this matter be referred to the committee, to the three committees, the Committee on Education, the Committee on Laws, and the Committee on Youth. I so move, Mr. Chair.
2: There is a motion and duly seconded. Hearing no comments or objections, the referral is granted. Thank you.
0: Okay, so there you are. That was the privilege speech made by Honorable Board Member Mark Biga Kimpo to conduct legislative inquiry in aid of legislation in order to help the students to address students and parents to address this current situation right now sa Libacow College of Science and Technology. So, inaga mag-aumpisa ra banwa rong raya karanga legislative inquiry kung mga concerned committees angot sa raya karanga pag-nullify kung CHED kong raya karang Libacau College of Science and Technology. So let's find out no kung sino banwar may kasagpanan kara sino dapat aton karang sino dapat banwa nga managot kara ti adong aton karang provincial government no, sanggod ang panalawigan and the governor himself no they are trying their best no to make an appeal no to make an appeal before the regional director of CHED no, to reconsider gabuksan banwa dong raya kara nga Libacau College science Libacau College of Science and Technology while pending pabanwa no while on process the requirements to be submitted before the regional director kung commission on higher education. Nagatod sa aton kirang oras may kapin 50 inoy biminutos na kataliwan oras karat alas 7. Good evening gali kay Ampod Nimrod Perez Ruiz no. Aton kirang manager kung Aklan Electric Cooperative sa Banga office no. Nangawa kita pod Nimrod no. Pero may natang brand out ya sa Banwa it Banga no. Medyo ni makarawan ng brand medyo ni makarawan ng brand out to. Okay. Kay Ma'am Noemi Nagrama, good evening sa mga taga-barangay ag mailig sa Che, ag kay Kapa Francis Nagrama, salamat. Kay Worthy Brother Rob AJ, no? Kay Police Officer Rubilo, happy pamati. Kay Ma'am Marita Nabalis, may nagya gabi eh. No? Thank you, Gid, sa pag-view sa ating program. Basi ko yung mga uwa kita nabasa makonya gabi eh, dali ang Gid. No? Dali ang ay Abu Abikato na gabi yung nga. Okay. Riaga, standby ang gid. Okay, good evening kay Paring Rodel Subiaga. Paring Rodel, good evening. Ina sa Barangay Andagaw. Kay Toto Joseph Ligaspi. Kay Ampod Raymond Sidilis. Pod, good evening. Ina sa Miagaw, Iloilo. Ag sa ako niya mga pamilya. Sa Miagaw, Iloilo. Kay si Rodel, si Cipriano Rigidor, may nagagabi gabi eh. Ag kay Ma'am Maxima Taguwa Rosada nga nagapamati ka. Kumba, aga kay Kapitan Kuan Gali, Manong Tim, Adilasina, ag sa ako niya dati nga maestra sa Santo Niño Seminary, si SB member Nerly Dilasina, ag ina kay Toto Tim, no? Kay Toto Tim Dilasina ba, nadagadaga anay kirin, ni Mamra, ag ninong Timi, maisot pata si Tim nga, makon abugado, ta? No? Ay, Jesus, misa kanuang ki, si Tim nga, dagdagan nung timira tagkapitan pa na si ma'am. Kunamat dagdagan seminaryo na hakot-akwat pa. Ay makon abogado ta may anang bagong opisina gali ni Toto Tim inaron sa poblasyon na Makato Aklan no. Happy pamati sa ako man nga mga pamilya no, mga Peralta family ina sa poblasyon New Washington Aklan nga nakatutok man sa aton kirang program. Oras, 8:08. Ono minuto na kataliwan, on minuto na kataliwan, oras karat alas 8. Standby ka mo. Balikan ko ang natabo nga nakabi eh, sa Puok Port. Sus Maria Cagus. Mat sa hindi ako kabi eh, himayang kasi kilaga kumandayang si Atan. Okay. Tapos doon nagbaril, kilaga, taman puros na kilaga. No? Kasi si Atan nga ra, dayang habaril, inaray mo gabulig-bulig no? Sa fruit stand ni Tata. No? Si Tata Abingara, anang asawa, Gascon. Actually, nag-aampod matangan ni Kako ng asawa nga ra. No? Sa bilog na sanda sa pinakamabaho nga negosyante, itapruta sa kalibo. Dayang si Atan, kung mag-abot dong prutas sa kakyan ni Tata, nagabinulig rin mo, takot. Pero huwag ita na nanon banwa, matapos man ni mo takot, nabuyot man yapo ni mo kanang siyaw doko. Nga ra. O, oh, di ko na mat, doon mo, di ka nga kolektor, doon asay nga kolektor sa fruit stand. Oh. Kung na mat banwa, kung nikita si Atan, hadlok. Siyempre may siyaw, basi ko niya handos kat imo. Oh. Sige, ito rin mo nga kinuwan, balik-balik, may, di, rong taga fruit stand ikaw sa yung ginmat amananda nga may mental disability may mental health issue si Atan. Ti kunagtaliwan nga adlaw suno kay Kapitan Rex Capidricio gaumagto paki sanda igto sa tapas. Ginatdan panandat bugong reya karang si Atan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
1: Ang isa mga gusta.
4: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
4: D3 Ang D3, yung may Visio, yung may D3.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
13: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
12: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
13: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
12: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Okay, balik kita ba na sa second part ko tungkol sa pag-iliba sa programang Diritsahan. Our time right now is 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, gali kay ni Bill Arsula sa Hong Kong nga nakatutok man sa ating nga programa. Makaroon kira nga makaroon kira gabi eh, no? Okay, sino para? Okay, negative na. Okay, now, balikan ko yung karang incident, shooting incident ka BE. I think past 6 in the evening sa may Barangay Puok sa GT Port. Actually, you know, yung GT Port, ginako-considered yung damakaroon nga turista spot. Because every day, after 5 o'clock in the afternoon, di iba nato yung mga igmango nag-agto una. No? They will stay there until 8 o'clock or 9 o'clock in the evening. Pag-abot Saturday, Sunday, abong pamilya inaabanwa nga nagadagawta ita bangko, lamisa, no? Pagkaon. No? Then, una ba no nagasago-sago? Kita mo ka puno-puno pirmira yung Puok Port. No? So, nangawa nga ni ako, kabi eh, kung naman nga ipulis una, dong explanation, justification ni ni Colonel Vargas nga, nag-augment ko no because may ginpatigayon nga bypass operation. Sa kabuabu ko ato niya pulis nga, rin ginbuuan ta natin it pulis ina rong GT Port. Ay kung daywa malang dong pulis nga naka-assigned una, di ba ga? May aton may mga intel operatives, joint operation man siguro na karang bypass operation kabi eh, di ba nga? May taga-province ina karon. Una man dong intel operatives kalibo PNP. Ag iba pag inya unit it PNP. Habang kinangan natong buon banwa, raton nga pulis na naka-assign banwa sa auto sa may barangay Puok. Okay. So, nung may kamerang kay Captain Pinos, nga, ruaton nga tanod, although may tanod matagit ina nga, regularly, na-assigned una, pero, syempre, wala na to na sayri kung pila rong exact numbers kung tanod nga gina-assign ni Kapitan una, no? So, during the incident, kuno, uwa man ina itano. Di, kung may police kunta ina ra, may tanod, uwa tara na nabo. Okay. Pero, hara, ganito. Ganito yung argument ko. Kasi, daya nga, biktima, syempre, yung bay ko nga ni, nga, nag-suffer the amount it depression. May mental health issue ra imaw. Meaning, nga uwa tayo mo na banwa sa tama na na nga paminsaro. O galing, okay. Rung paggagas na nangarait mga tao, mga teenagers banwa. Dong kabuhi it dayang ginpanggagas na na are also in danger. Because he was armed. May ngangiban banwa imaw. Ang may diferensya pa sa anang piniino. Ang kung naabot na naraya karang gimpangyagas na ng mga teenager, pasiban nga kung buko niya itsang bilog na kabuhi rong naduga. Pasiban nga daywang kabuhi rong naduga. Okay. Or kung nakayapos pag-inimaw, kung ibang tao una, kasi waman ang danasayri nga may diferensya sa piniino raya karang victim. Paano abi? Kung sumugod inemo sa port, nga kabu-abu nga tao, aging panghandos datanan. Ano karong itsura ko ato niya kalibo PNP agung local government unit kung banwa it kalibo? Kung may hapatay, abiman na for example, imaw nga tatlo at lima katawo una, wa man atong ginapangamayo. Okay. Ano lumatabo? Okay. Hindi ayan aton pagbasugon dong polis ka. Ah, sing ka mo, may outpost kita una, sindong tanod. Ay sa'yo ninyo nga rong dekarang GT Port, tourist, gina-consider ng tourist spot yun makaroon sa kalibo. Abo katawo ka na Sabado, Domingo, hamat ginaiwan nyo. Pero problema ko naman, nagasalig kita. Okay, nagasalig kita. Ti, okay, hara. Ti na tabo, habaril ni yun. Habaril ni Junay. Ti, ano rin dapat nga oblahaw ni Junay? Kasi armado yun. Although bukol man i-police si Junard, bukol man imaw i-person in authority, pero kung nagapangagas ang pati si Junard, ginana na ng handuson, kung ikaw banwa, what will be your action? Okay. Sige, B. Agraya nga ng pagbaril sa biktima, sambilog raigo. Okay. Okay lang kung taro kung mga at limagin, tagtag ginimot baril niyo. Pero sa bilog ng igo, banwa, it victim. Meaning, nga si Yunard, he has no intention to kill him at the time. Why mo banwa? Eh, basigambay, di, haman ka to dong chay, dapat gin baril lang na nasa alima, gin baril na sa tuhod. Di, si Yunard bukol man ni sharpshooter, dapat ko talaga, katodong chay, okay lang ang magdaga, it baril dong civilian. That's another question. That's another story. Pero si Yunard banwa, ginsave na narong kaabuan nga una sa lugar. Ginsave na na. Because kung uwa imaw at that time sa lugar, ay uwa it police ang tanod, malamang banwa kasi kung abura na karangadagahig una kami. Now, justifiable ba ya? Commendable ba ya nung ginobra ni Yunard? Dahil itong pangutahan na makaroon because nakibot kita kayo na tagahon when I wake up, na may nabasahan kitang artikulo nga murder ipile nga kaso. Di wa manit. May treachery ka ra. Ginplano ron. May, di ba may kumusyon nga natabo? Nagpangagas? Okay. Ah? Di. That's why, sa ito nga mga kapulisan, you know, dapat abi, sa mga investigador, dapat may background kita sa law. No, dapat may background kita sa law. Hindi natin i-rely. No? Ito sa Provincial Prosecutor's Office of si Fiscal. So, bahala lang ro Provincial Prosecutor's Office. Either i-downgrade nanda into homicide or batuno nanda murder. Pero ikaw mismo, ginaturo rakin yung mga pulis. Ano rong murder? Ano rong homicide? What is the difference between murder and homicide? Sus my God. Diba? You can differentiate. Okay, what is murder? What is homicide? Okay, now, sunok inyo, may komosyon. May armas nung tao. May gingagas. Okay, tuyo, ginbaga ni Yunard, dapat yun imaw. Okay, una bis, bukong manimot kilaga ni Yunard. Huwag man sanat ma previous nga engagement ni Yunard. Oh, di, why murder? Oh, why murder? Bangon na patay ni Yunard? So, murder daton ipile nga kaso, ibaigan kita kara. Okay, dapat abi ko nag-file kita itkaso, dapat sigurado kita. Kita mo abo nga pulis, file itkaso 9165, na-dismissan. Pilang bisis ba na na-dismissan itkaso drugs 9165? Hindi kakak. Oh, pamo nagatuhad sa akong amigo peras kay Sarge Surbiglo nga na, manog official da, Sarge John Chavez. Oh, simple-simple mga pulis pero... Maabtik piniino, maagam. Bukod nito padali-dali pagpaili kaso. Istudyuhin ninyo't mayad kun ay gidi kakakali galintigan. Uliang.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
14: Ang mga investigador, padati ng PNP, makay Police Officer Dandy De La Cruz, mamaurat akong tang investigador, mga ma-update tang investigador, mabuot pa. Kay galing si Police Officer Dandy De La Cruz, ginali nyo to sa Task Force Kalikasan. Abong mga si Joe, paring Joe Relente, paring Joe Pan, ato nyo si Police ita, ita Leso PNP. O kaya mga ma-abtik, si Kwan, dating si Police Officer Ricky, ha? Si Police Officer, Police Officer, sinong friend? Policarpio? O ma-abtake naman mga investigador? Nag-research? Pakita ako nung friend. Ana, Sir Che, gaser pa sinong friend ngayon ka ito. Sir Che, nag-research bago ako mag-file it kaso. Nag-research ta ako. Sinong kanya to? Si Ricky ha? Kadagahon to, gabibayag ako. Kasi, sinong kwa... Si, halipat yun ako. Ricky ha, kasi anang idahom ko anang table ka to tanduay kasi hindi magdiaga na pinino kundi mag-inom tanduay hindi mag-inom tanduay aba-abo ang mga mayad nga nag-aging investigador kalibo PNP nga mga matagsing ang mga pulis mayad ang mga pulis buko nita parehas apail ka kaso tapos dispihan ka sa bilog dapat nag-learn ka ng lesson naman didismisan ako tapos pail ka umat kaso another na-dismissan ka human. Eh, dapat mong piniinok at mayad. Okay. Dapat piniinok at mayad. Tapos, nag-dare kapagid, file kapagid, another nga kaso. The same, 9165. Na-dismissan kapagid, third times. Ay, matsa kakaiba na to. Matsa iba, wat or dagagan, naguyo pitangin. Karong kung tatlong bisis ko, tingna, dismissan.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
14: Good evening, gali. Sakon nga kumpare, nagapamati. Gali nga. Paring Dandy Perlas De La Cruz. Good evening, boss. Kay Sir Roger Sarsa. Good evening, Sir Che. Shout out watching sa Andagaw. Okay, kay Piskal Ronilo Inventado, Piskal, good evening. Sa Barangay Tabaaw, Agbilog Inventado Family, kay Paring Ben Tumulak, good evening, pre. Thank you and God bless, Paring Ben, good evening. Kay Para, Paring Kanskanyal, maaga man ng pulis. Maabtik man ng pulis. Galing nakapumanaw, tabi sa kwan, Amerika si Paring Kans, eh. Amigo, ginatunda. Oh. Sino para? Kay si Roger Saspa, kay Worthy Brother Tungtong Noblesa, kay Ma'am Runa, Runa Baiz Panganiban, kay Toto Harlan Makabinta. Toto Harlan, good evening. Kay Ma'am Victoriano Darilin, good evening sir. Pa-shout out po from Altabas, Aklan. Dali lang. Tawagan ko anay si Kwan. Tawagan ko anay si Kwan. Si Lieutenant Matias Matuakan. Good evening gali sa aton nga commanding officer kong aton kirang 12 IB, no? 82nd Infantry Battalion, no? Iya sa may Camp Libas Banga, Aklan, nga pirmigid ka ito na gamonitor, sir. Good evening. Kay paring George Kawaling, happy pamati. Board member Mark Bigakimpo, no? SB member Jurem Imperial Escala, may enya gabi eh. Okay, dili ang gid. Ay makapangayuan tayong itkwan si Lieutenant Matias Matuakan kung anong pananawan sa natabo nga sa Puok Port. Okay, dali ang gida. Dali ang. Dali ang. Ay kabay pa nga mag... Okay. Sir Matt, good evening.
11: Hello.
14: Hello, Sir Matt. Hello. Kamusta?
11: Kamusta? Okay, okay. Good evening.
14: Good evening. Okay. Sir Matt, no, kasi nagbuhay ka sa... military, yeah, sa Armed Forces of the Philippines. You've been there for more than 25 years, no, or 30 years. Mangayo ang ako kay imong insight, no, kay imong thought regarding ko natabo nga kabi eh, una sa Puok GT Port. Ano ni imong pananawan, Lieutenant Matuakan, sir?
11: Hello.
14: Hello, good evening, yes, sir.
11: Good evening.
14: Good evening, sir. Yes, sir. Good evening,
11: actually,
14: sir.
11: Yung kanina, yung imong observation kanina, katodong si... Yes, tama yun ang observation mo. Because ang sitwasyon kasi between life and death, yung sitwasyon gabi eh, kung aton basihan ang naging observation man dira sa aton mga pumuluyo, na ining biktima, ginapanlagas niya ang aton mga kabataan, mga pamataan-on.
14: Uh-uh.
11: At siguro, isa man dira nga supposed to be maging biktima, yung si Junard.
14: Uh-uh.
11: Ngayon, ang sitwasyon diyan, kung natabayaan yon, may posibilidad na abo pagid ang pwede maging biktima, even man si Junard sa sitwasyon man niya.
14: Uh-uh.
11: That's why, instinct sa isa ka tao, kung ikaw nandiyan na sa sitwasyon na namiligro ka, magpili ka kung ano ang mayan, kung ikaw ang mag-survive or ikaw ang mamatay.
14: Uh-uh.
11: Ngayon, ang ginawa ni Junard, isa kadalayawon na aksyon, kung galing masubo lang galing kay may kabuhi
14: nga nadula
11: na disgrasya.
14: Oo.
11: Pero kung ang pagka-disgrasya sa isa kakabuhi para man masalbar
14: ang iban,
11: ang kaabuan bakit na maging kabuhi na maging biktima, pwes aton nadayawon ang aksyon na ginhimo ni Junard kay nakasalbar siya sa abu pa na kabuhi na posibilidad na may biktima kabi, ang isa pa,
14: uh-uh,
11: ining biktima armed. May dala na ginasabi na balisong.
14: Uh-uh.
11: At isa pa, wala sa insaktong painuino ining biktima. Kasi posible kung hindi tama yung sinabi mo na si Junard walang intensyon at walang plano magpatay, bangod ang iyo palang gani, tani, siguro to posible, na warning shot.
14: Posible man.
11: Warning pero, shot. Na itama, na sintido, amunong ginkabu, gintuga, tunaan sa iyang kamatayon.
14: Uh-uh.
11: That's why, katutong si,
14: yes sir,
11: ako ha, ang na ginakwa din, masubo na kami biktima na kabuhi. Pero kung ang aton ginabasihan para naiwasan ang dugang patanik na maging biktima, kay bahan mga ni si Junan, kung hindi isa na desisyon sa immediate na solusyon na nakita niya na namiligro ang aton mga
14: tawo o na support
11: yung ginahambal naton nga namasyang gira kay adlaw yon nga Domingo. Ang aton mga naning gina-perfectionan rong lugar sa Puok bangod rojon ang ginakabig na tourist destination sa aton nga panwas ang kalibog. That's why kung abo ang naging biktima kabi'e, mas malaing kitang implikasyon.
14: Correct.
11: Sa mga kapinggid sa mga pamilya na natapamasyal sa sina ng lugar katodog siya.
14: Tama, insakto. Kasi may, sa Saturday, Sunday, family gathering, iba kang mga pamilya nag-aagtoy na. Sa family gathering, ulanda, kung amat eh. Nadangasan da pagkaon, nagdangasan da ita sound, tanan! Palin abi Sir Matt, kung may anang asubang sangka pamilya, ubos na panghandos tanan. Ano nung matabo?
11: Ubos na panghandos tanan. Yes. Ang nagla, matkapin pagin naglain, ang medyo imahin sa Puo.
14: Masangat gid.
11: Kung abo na pamilya rong nadala sa tabi eh, ay isa pa, ining biktima, wala sa insaktong painoino. Hindi nga tao, an? May dala. May dala na.
14: He was armed eh. May deadly weapon.
15: Deadly weapon, yes. And, si Jonald mismo, aminigro man.
14: Pati si Jonald, kung wa...
15: Kasi kung hindi siya nag-react, posible, siya din ang mapatay. That's why, on that incident, mapili siya kung siya ang mabuhay o siya ang mapatay. That's why, normal yan na instinct sa isang tao, na kung namiligro ang kabuhi, no? That's why, you select na dapat mabuhay ka kaysa ikaw ang mamatay.
14: Mapatay? Okay.
15: Yan nga.
14: Okay.
15: That's why, ina nga insidente na observation ko, isa rin yan sa malaking bulig ng sitwasyon sa Puo na hindi yun sa mga malato na nagbahol nga naging mga biktima. Kaya kung ako ang biktima kami eh, mabahol man na epekto sa pagpamasyal kapigit sa mga pamilya na adlaw pagit kato it Domingo katulong siya.
14: Okay. Sir Matt, thank you so much sa imong contribution mo kanya gabi isa kanya programa.
15: Salamat, Frank. Ito itong si Almayat na gabi sa pumuloy sa probinsya sa Naslan.
14: Okay. Dari yun, nabatian natin ba na si retired Lieutenant Matias Matwakan? Pwede ba niya nira? Kasi kabuhay rin mo nga nagserbi sa Philippine Army. Good evening, gali kay Toto Mark. Ay, nung tidirikiha. Toto Mark, thank you gid sa aton nga hippie kung barangay upper's office kung bana sinong tidirikiya raya sus sinong tidi kamayad mayad ya to said totoo Mark kaya kasi nagbuhay kasi kami nabuhay kami nga police beat reporter mo pilang dagun ako naging police beat reporter totoo Mark kaya ko Mark si kaboy buhay man dang naging police beat reporter kasayod namon kun sinuro maabilidad sinuro maagam sinuro antigo magplaster nga police na investigador sa kalibo PNP. Kaya na itong ginadayawan ng mga pulis. Okay, galing si Pari Dandi, inahalin yung task force sa kwan. Paring Joe Iturralde, gali. Paring Joe Iturralde, raya mayad ng investigador. Mayad, investigador, itaton ka ng kalibo PNP nga nag-iagi ng mga pulis. Mga maagam, ag mga maagtik. Brilliant minds, ika nga. Thank you gida sa aton nga hippie kung barangay upper's office ko aton nga banwa kara itkalibo. Nalipatan nyo nato na birong pangagan nung tidi. Nung tidi rikihagli. Sus mali ang kagusip. Talihang ay basi kung may aton pag-ibaga mga kwan. Wala nato na abot doong municipal peace and order council meeting. Okay. Kay Rinels Arosgal. Good evening sir. Watching from Hong Kong. Aga kay Barangay Kagawad, Jocel Arbolida Cadernal. Good evening, Preche. God bless you always. Aga kay Colonel Nimisio Patron ni Ron. Aga kay Barangay Captain ni Ron. It banwa kara itbanga nga nakatutok man sa ato kira nga programa. Good evening gali, no? Sa ato niya congressman kung dating congressman kung una nga distrito, no? Congressman Carlito Marquez or congressman Papa Jess Marquez kaya nakatutok sa ato niya programa. Ginakuya, boss! Abi ako oras mo kanya gabi eh. Ha? Pasinsya, balikan ko pa kung tarong puok port nga na. Ay kasi dong banwa it kalibo, nag-allocate it pondo para mabutangan doon ni Karot Outpost. No? Di, pag may outpost, siyempre nag-expect kita it police presence no? sa lugar. Kasi kabaabo ta permiin ang tawo sa, maskin bukon it Saturday, Sunday, abo tang tawo ag kayapad dong lugar. Kinahangan natin banwa recon police visibility. Okay, kinahangan tarong police visibility, ti paano kahapon? Kung uwa, una si Kwan, una ina sa yun, no? Kung may pamilya, una nga, nagapupungko-pungko, o nagatikang-tikang, ag-ubos na't panghandos. Ano naman? Do you think, bukon it Black Ira kung banwa it kalibo? Di sino pa inapagto sa Puok Port? Sino pa lumagto sa Puok Port? Because una bes, bago na tabo ro pagbaril, may ginpanggagas yun yung mga mga teenager. Di paano ko naabot na na to? Ginpamuno na tanan. Ano rong itsura kung banwa ikalibo? Di man na natin, kakabay pa. Pero, syempre, sa Sabton, Regional, doon na karang ginobra kasi ambangan namon, patay taro biktima. Di, doon yung masakit ka na kasi patay rong biktima. Pero, dong igo nga lang sa bilog, bukong tara, hindi na natin makabig abira nga wannabe eh. Kung siguro kung mga up at lima rog, bala rog umigo ka na basi pa sabon mambay pa natin nga ginkuan mo gid, hungod mo gid, yung ginpatay. O, oh, hungod mo gid kasi huwag mo pagkuan na mo. Up at gid kabalar imong ginbuian. Tiraya sa bilog gabala. Thinking na nga, basi kung ma-paralyze, no? Hindi matasabon mapuran, ti paano ay sa patal umigo rong bala, no? Ti, no? Huwag kita't mahimu ka na, ti. Maugat kita, no? It action kung ano, action it pa pamilya, gascon ka na. Because nung biktima is from Tapas Capiz, no? Pero may mga igbata sa daya sa Kalibo Abi, may mga igkampod, ang bako nga ni si Tata, no, si Tata sa bilog na sa pinakamabaho nga negosyante ita prutas iya sa fruit stand. Hambay ko permit na mo nakikita arayang si Atan una sa Kalibo Public Market. Permit arong may siyaw una. Kung kanina sana yun man kami ina, permit arong gamauron una. No, I was arong mga kolektor Kalibo Public Market harus kilaga mananatanan una. Arong ginabugo manana. Oh, galing may mga kolektor abi kami chicker nga mga babayi. Okay, siyempre, hadlok. No, si Nini MM. Sino pa si Paragaak, si Rodilin, ay ko namat nun gasugod, sir, ato mata may siyaw, mata si Atan, matsagain yung matarduyagan ka paminsaron, pero kung mga sanay nga mga kolektor, hindi, wa man na ginaalin na. O galing kung amat ay maginambay, ngayon yung magkutig-putig, magsisingit-singit, ay di ka rin kaon ma-alerto, kasi basi sabon kung may tama, guni ma, wa kayo namit buong. Kasi ba ni Kapitan Rikso, yatdan pa nandat buong sa tapas, kung nagtaliwan nga, lawi ka, uy, kasi uwa-uwa man, problema niyan. Di alinunta. Ay, lalo na tabo kay Atan. No? Lalo na tabo. Watat mahimo. Anyway, sa stand lang, rikara kita ba na sa ating kinakapag ililibas sa programang Diritsahan? Kita-kits naman tayo bukas ng gabi from 7 to 8:30 in the evening. Pasinsyaan ka mo ha, kasi anat station na akong ginagamit kasi samad akong laptop. Yeah, hindi ako kakuan. Sa bilog kong cellphone sa madman. So, hindi ako ka-live sa akon nga account, no? Sa akon nga account. So, hopefully by next week maayos yung manit uman mabalikan ni Rigeria para mapiksu man akon do akon nga connection iya sa broadcast sa akon karang studio iya sa banwa kara Itabang. Sa lang ka akon kara mga technical partner sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasho, station manager is Emilia De La Cruz, CEO President General Manager Jonathan Cabrera, ako rin yung karang uncle man, yung karang El Capitan sa kaanginan, Raya si Kabarkadang Che and Dilibli na kapabilin kit malipay niya gabi eh. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
16: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
17: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.